0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay alas 8:07 na mga ka-vibes. Demokrasya man yung atong nasod sa Pilipinas. So, okay raning. Ah, ulong katawa at ang daan. Gibutyag di Senador Alan Peter Cayetano nga muhimo siyag kontrasona nga speech karong adlaw. Ita sa gyung Alan Peter oi. Aron lang gyud bitaw nga ma sengan ani. Og sa Tagalog pa maguwang na malang ni KSP kung kulang sa pansin si Senador Alan Peter Cayetano.
3: Pinawa!
2: By the way, good morning ato ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Kabibes Mike, nakita na ko ang imong mensahe ganiya sa atong first portion. So salamat kay sa imong pagsunod. Unya ngadto ni Kabibes Fred Gelmudi ni Gonjay. Kabibes Tonton, mas bagay kang Alan ang online seller sa FB kaysa Senador sa Pilipinas na mauron og mag-online seller siya. Kabibes sa Fred. Ngayon si bitaw to sa may baligya, ha? Mga kuan, mga support, unsa man pang support sa pambabae o support sa panglalaki, Kabibes Fred.
3: Pinawa!
2: Gika ni Kabibes 6990. Good morning, Sir Tonton. Mayon ta kon makahatag sa inside si Martin Romualdez. Matubag ang isyo mintras na pa si PBBM. Kabibes 6990. Doon ay paghatag sa habig si former Speaker Martin Romualdez. Niya, mubo, ragig kayo. O gatong hubaron, ingon siya nga, uyon siya nga, sundon ang buhato ng sakto. Niya, sundon ang proseso. Ha? Unya matud pa niya taliwala niya na andam niyang pamatud-an nga wala gid siya'y nahimo nga kalapasan sa balaod. Ha? Nga og atong i-synthesize mga ka-vibes, galimpyo ang iyang konsensya. Nawa siya'y kalapasan sa balaod. Ha? Unya ang tinuod niya na alayo pa man na, kay naa pa man sa preliminary investigation mga ka-vibes, ato pa. Kinahanglan pa nga imbestigahon ng maayo sa ombudsman. Tinood lagi mga ka-vibes, di lang ko ganahan makompromise ang maayo na tong relasyon sa mga pipila ka anaas gobyerno ba. I have the original draft lagi nga wa gining maong mga pamahayag nga giluwatan kagahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Tinuod lang, di lang kung gusto mag-compromise ba kay kadakong kasaba sa maong officials gobyerno nga no nga ang ilang nahatag nga kopya sa transcript sa kining sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Wala man ang maong linya nga iyang giluwatan kagahapon nga naana ang kanhi speaker, former speaker, dating speaker, wa may lain. So anyhow mga ka-vibes, ato lang ng nungtan. Kay mag-agad magitas ebidensya. Ha? Sa ako nang gikaingon lagi, nga ato nang gidiscuss na din nga sa pagpreparar pa lang sa budget, nga dito ang giingon nga budget insertions mga ka-vibes, wagi kalabutan gikan sa paghanay ngadto na sa bicameral conference committee, ngadto na sa small committee. Bold bagay inoon dito si Senator Chis Escudero mga ka-vibes. Gikan na ka-vibes sa 4541 ka-vibes ka na si Petra KSP kaayo na KSP. Laing po ng imo na kulang spotted. Agi ka na ka-vibes Marvin Ladera Sir Tonton ibaliga niya. Noon sa naman taon mo eh. BRA kuno og PENTY ikaw pod ka-vibes mo so Marvin sekreto la sa ka ka-vibes Marvin. Mamaligya ko nung bra og panty ang senador mga ka-vibes so, gikan ni ka-vibes Fred Gilmore D mag mga make-up yang ibaligya online ka-vibes dito na moron. Kamubangan nung inyo manginang inanaon si senador Alan Peter Cayetano eh. Bitaw mga ka-vibes, on a serious note ba, dili lalim ng sitwasyon karon ni Senador Alan Peter Cayetano. Og sa kananaabang mahiligon sa kanang mahiligon sa sabong, matod pa nila daw kanang gibuhat karon ni Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Og sa manok pa na samara na nagkayo. Sambara na og daghang samad gana angkon. Kailaliman kag og tinud-on gina ni Senator Ping Lacson nga plunder magyod ang iyang ikiha. Unsa may may tabos plunder? Mao parehas na sila ni Senator Rodante Marcoleta og ni Jingo Estrada nga inigpasaka sa ombudsman nga to Sandigan Bayan automatic mo gawas ang warrant of arrest. Magpyong-pyong sila dito sod presuhan sa Quezon City Jail nga mao'y gusto ni Senador Alan rather ni Senador Ping Lacson mga ka-vibes. Nyawa pa na ilabot sa gikabutyag sa National Bureau of Investigation nga ilas ang giimbestigar karon ang pagka chairman sa organizing committee sa katong pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games. Ha? Katong gitawag kong pisgok na makaingon ta nga basig matigok na hinoon sa politika si Senator Alan Peter Cayetano ni ana. Kaya nga no mga ka-vibes? Ha? Kaldiro palang daan 50 milyones asagod ko nga mangitaan ng kaldiroha. Tsam to bulawan tong kaldiruha. Unya matud pa ni NBI Director kining Melvin Matibag mga ka-vibes nakahipos na sila og mga dokumento nga maipit yun ni ini si Senador Alan Peter Cayetano. Kay spuko ba na nimo 12 bilyones pesos ang gigasto gidi ay tanan mga ka-vibes o niya way klaro na pag-audit. Gani doon ay gikabutyag karon ang usa sa mga kanang daghan sa kayog mga followers nga kanisakop sa mainstream media karon na lang ni siya sa social media mga ka-vibes kay daw gipulan si Muntulpo matod pa ni Muntulpo mga ka-vibes gawas ni Senador Alan Peter Cayetano ang may kalabutan sa baong anomalia mautong kanhi Executive Secretary nga si Salvador Medjaldia, mga kabayb, sa panahon ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Matod pa ni kabayb, Ace Junaldo Serton, good morning. Alan Murag Kahilera na siya silang diwata and utlom nga vlogger nga saba kayo pa-check na taon ni Petra yung therapist. Oy, bitaw, I really find it very unusual for him, kabibs, Ace pa. Nga kibaw ka, upat ni sila ka managsuon. Ha? Si Alan Peter, si Senator Pia, unya napay usang konsyali to stagig, a certain Rene Bugart. Unya ilang kamanghuran nga si Director Lino Cayetano nga kanisa ni Congressman. Ha? Ang manghod willing gani mo testigo patok sa maguwang. So therefore, Lino Cayetano is willing to be a witness against his own brother. Nga kung unsa ni ka, ha? Maingon ta dalang kabadlongon sa balao di tawana. And coming from Lino Cayetano, laliman ka, nga kung tanawa ni Basig, naglulo ni Spia dito. O bitang haggard kayo, magpakiloy, gini kay laliman kag si, ha? Director Lino Cayetano mutingog batok siyang mauniyang maguwang niya moingon nga grabe ka na kakawatan akong isunoy. Maunsa ka taon si Alan Peter Cayetano, di ba ka itaon, ha? Nila pa ato lang ikumidya mako Japan. Mauna nga maklaro ni mo, di na magayamang himungot ni taon. I'm sure doon na sa explanation ni ini pero nahibong ang lusag ko. Wapag yun ko kakita nga gi-interview siya nga Mr. Senator, bakit hindi na kayo nag-aahit? Nakinomdom lagi ko doon ay usaka politiko sa ganyan ito, may recent peace. Si kani Speaker Ramon Monsing Mitra nga mausap to iyahang tahas. Ha? Nga samtang naapa sa pwesto ang amahan ni Presidente Bongbong Marcos. Si kanhi Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., si FM, basta naapatus pisto, naingon gito si kanhi Speaker Ramon Monsing Mitra, ang amahane ni kanhi Congressman o Governor Baha Metra dito sa Palawan, mga kabibs, di sad siya mamarbas. Taas ko kayo itong iyang kanang bigote, mga kabibs, ayang bungot, ha? Unya daw mao man ay gibuhat ro ni Alan Peter Cayetano nga wa gid rabatay ang ayoy. Hugaw kay sa tanahon ba? Ha? Kabibs tonton, ang kontrasona ni Alan is not for everyone man. Is not for everyone man, para lang na sa mga blind fanatics nga DDS kay bisan pag mga bakak na iyang isulti mo tuo man ning mga tuy-tuy niya. In effect, padayon lang gihapon ang suporta sa mga DDS nila. Ang akong hubad ni Ana, kabibs, Fred, kana bang just to feed their echo chamber? Aro pa nga, malagsik po ng ilang mga lumalaban taon, kay klaro naman ni ba nga ang ilang moral karong panahon na? Daw nagikayo eh. Ako bitang gibasa ang reaksyon ni Davao City Mayor Baste Duterte. Libog gihapon ko. Ang ila, murag ila ra pong gitudlo ilang kaugalingon. Hiskot kag flood control projects controversy ito ay Davao ay. Abago pa lang nabahaan. Laliman ka nga, di gan sila makanigar niya ito kay ultimo ang kani PNP chief nga doon ay balay dito sa Davao. Ha? General Nick Torre, mga kabibs. Ha? Mingon gyud nga, tanawang mong balay dito sa Davao, gibuhayan. Sus, purpida. Unya mga makakapagid sila nga, tarong ilang pagdumala dito sa Davao nga kadako us kwarta, 51 billion ang nagasto. Wagin matunhay ang Matina ug Davao River ni Baha, bisan pa sa kadako skwarta nga alang unta sa flood mitigation, ha? Flood control. ang butog, hain ka, paingon ng kwarta, mga kabibes. Nga, ha? Matod pa ni Congressman Antonio Tinio sa Akpartilis nga doon na sila nakita lagi nga mga anomalya sa dito. And out of 51 million, at least 4.4 billion ni Anto ang ilang nakita nga questionably. Doon ay ghost project, doon ay double payment, and so on and so forth. Nga mao ni karon ang ilasang giawhag ang ombudsman nga dalion ni si kanina ang Pulong Duterte galabat sa ng oo mga kabibes.
3: Pinawa!
2: Mao sa si Baste kay gitunaan maron nga kasuhan si Baste kay kinumdo mo sa iyang mga pagpanghulga nga giluwatan sad nga nakakwestiyon ko si Senator Ping Lacson nga no man nga ang mga ordinaryong tao kaniadto panahon sa Duterte administration dali ramang kay mo makakiha og makadakop NBI nga no man si Paulo Duterte or rather si Baste Duterte nga klaro adto nga ningon siya nga ma og imo bang suwayon iyang pamahayag ba nga iyang gibaharan si PBBM kay iyang ipasumbingay lagi tong Operation Romanov nga mao sa ni ramay gihanig nga istorya ni Vice President Sara Duterte kay nasay vlogger nga wa say Hanau Town taka lang pangutana o baka mao giti framing nila nagisgod og Oplan Romanov nga way kalibutan unsa ng Oplan Romanov because you know if you apply logic mga kabibes dili gyud to haom ang Romanov nga matud pa hulga ngadto ni Vice President Sara Duterte because wa pa man tao na presidente sa Pilipinas si Sara Duterte mga kabibes oy
3: pinawa.
2: Nga sa nagsunod din ng atong programa, ato namang gisgutan din eh, nga ang Romanov, mga kabibes, nagpasabot ka na sa pamilya ni Nicholas II, ang kanhi nagdumala dito sa Russia, Emperor Nicholas II, Russian Tsar Nicholas II, o iyang pamilya, iyang asawa, iyang mga anak, iyang mga lumalaban, yuhurot og mga pamatay sa mga revolusyonaryong komunista nga ginganlan og mga Bolshevik. Ha? Gihuruto sila. Presidente tumauto ng nangus nasod. Nya. Ang nangus nasod na to ron si Sara Duterte di ay ayang abahan. But it will not apply even to his to her dad kay tuwa man to sa iyang papa kay tuwa pan. Which reminds me nga ang atong sunod isgutan mga kabibes, suman sa atong break. Ang kading ilan na sang ipakatapron nga buhian ako no sa prisuhan sa ICC karong sunod semana si kani Presidente Rodrigo Duterte, ang mga tawa lang sa tao eh.
3: Pinawa!
2: makapahimot ba? So dili gito applicable mga kabibes. Unya, karon kining kontrasona ni Alan Peter Cayetano. Tanaw ko, danag na lang gitao niya. Kaya hapit man siya na siya. Ha? Kay knowing Senator Ping Lacson, mga kabibes, lahi ni Senator Ping, ha? Umaw niya yung maninood. Ha? Sabi ko, kay yamang yun na unahan. Ha? Laliman ka na minaw ko sa interview ni kininiang Senator Ping Lacson sa Osaka Major Media Network ito sa kauluhan. Grabe ang gibutyag ni Senator Ping, oy. Kay matod pa niya, dili lang usa apan tulo ka mga bagmen ang ilang nasuta. Ha? Nga maoy

Ya, wah mengganik medaku pas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ha? Nga usas mga co-perpetrator nga natumbok. Ha? So, money. Ato nang tikyon karon inigbalik na ko human sa break na to inika alas 8:30. So, atangan taning salida karong hapo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ako bang Alan ba? Unahasa ka ng mamarbas ka Alan. Oy, kawagi, angayan. Digyo ka, angayan nga magpabigote ka Alan. Ayaw! Unya, maluin na lang bitota nga klaro manggid kayo o imo bang basahon ang ilang bang body language sa mga nagsuon labi na si Pia ultimo utro sa si Pia laliman ka daw klaro deliberate ka itong iyang displice ka tape by the way raba mga ka-vibes ang update ni Adto matod pa ni Senator Tito Soto nga mo'y chairman sa kining ethics committee sa Senado. Magagad siya sa iyong mga kaubanan sa Senado. Unya, og dunay mo padangat ngini o kananang reklamo yun. O pasig, maipit po si Senator Pia Cayetano. Kay laliman ka iyang displays ang oral arguments nga ipadangat ni Congressman Chil Jokno. Kay ang iyang gusto nga ipalabas mga kabibes nga kanang daw namasin ra ba? Ha? Nagbabasakali lang si Congressman Chil Jokno. Unya, bisan pag way klarong ebidensya, ilan lang gitumbok si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ambot lang sa maupong igsuon ni kining Alan Peter Cayetano nga si Senador Pia Cayetano. Pasig himoong dekorasyon karong hapon ni Alan Peter Cayetano ang igsuon nga si Senator Pia. Tanaw-tanaw mga kabibes. Kontraso naman na ato sang paminahon, ato sang i-evaluate, ato sang komentaryohan og manaog unsa manggaling ang luwata ni Alan Peter Cayetano mga kabibes. Kaya arong atong balansyon ang tanan. Ha? So atangan tanaw karong hapon mga kabibes. O within the day, ang kontrasona nga pagalawata ni Senador Alan Peter Cayetano. Tanaw na to, mas hindi ay og dunagid siya yung matumbok nga makaingonta nga angayan sa nato nga kanabang tagaan og kamatuuran ba? Gikan sa naaso yung Senador mga kabibes nga nag-ungaw na sa drone ang kahigayunan nga mapriso siya. Mga kabibes, alas 8:30 naman mapost lang ko makadiyot. Unya humani ini ato natong isgutan ang karon nag-viral nga matud pa ma-release na gikan sa ICC si kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. Palihog, standby.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
4: Buntag nga arangkada.
1: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa buntag.
6: Bino salamat kay mga ka-vibes na nata sa atong katapusan nga portion sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Sa gihapon ako inyong ka-vibes si Tonton Alcosantugo. Bino mga ka-vibes, kanang ako lang tibawason ng Oplan Romanov ba? Nga maulagay kanang nabikil ang pamilya Duterte pagsamot ni ini. This has happened more than 100 years ago dito sa Russia lagi. Kundi ang pamilya ni the last emperor of Russia nga ginganlan og Nicholas II. Gipamatay ni sila sa mga revolusyonaryong komunista nga gitawag og mga Bolshevik. Niadtong 1918 pa ni nahitabo. Nagihurot gud sila iyang asawa, iyang mga anak, iyang doktor o uban pa nila nga mga kaalyado mga ka-vibes. Therefore, this refers to a ruling family. And sa Pilipinas, karon kinsa man ang ruling family. Dili man ang mga Duterte, humana man sila. And therefore, kadtong pamahayag lagi ni Mayor Basti Duterte, niadtong Enero 28, 2024 mga ka-vibes, it can never be nga ang depensa nga ang katong pag-iskot niya Romanov may kalabutan to sa iyong isuon.
5: Arangkada sa buntag.
6: Niya ang tubag ramang Basti Duterte, they are the corniest people. Tarungan na lang mo, Basti. Kautor mo sa ka, nga di mag-una-una ang daan sa imong pangyawit. Nga samtang nagbaha dito sa Davao, politikano ni mo, imong giuna. Ha? Sumaw na ni ang nitabo ron sa pamilya Duterte, mga ka-vibes. So, by the way, ugma ha, humanining kontrasona ron ni Senator Alan Peter Cayetano, back to the show tawag ma. Kay ipadayon og maapuhon sa buntag ang Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya magiskot ani kalabot sa confidential og intelligence funds mga ka-vibes. Ang unang isa lang og ma duha ka mga bank managers ni sa Land Bank. Aw atong mahibaw-an kung giun sa gyud sa grupo ni Mary Grace Piatos na kanabang nakuha ang kwarta gikan sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og ingon man sa Department of Education mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: So kana ato nang atangan ugma unya karon kontrasona. Unya ang lain pudron nga trending sa social media kanina sang gipasiatab nila nga it's confirmed nga next week sumala pa sa mga DDS. Uy, makagawas na kunos presuhan sa ICC si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte.
5: Arang kada sa kabutan.
6: Halos tanan gidila na ay kita kurumbago Atty. Michael Poua fans sa daghanan lagi mga ipag-ablihan nila ng mga social media accounts eh. Yan ay kang Kitty Duterte mausad ang atong nailhan diri nga diri sa Cebu medyo lihay gamay ha hehe ang iyang giingon at ulang binisayon nga matinuod ig badili doon na siya ay aksyog kabalaka ninyo paita sa mga tawahan na yun ambot lang ninyo ayaw so kana bang inana ang istorya mga kabibs gamutuo sila nga marilis na presuhan si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. E nani magod niya ang spin ba sa istorya? Kanabang ilang himuan ba og naratibo mga kabibs? Doon na magay pamahayag ang mga kanang ato nalangan lang siya si Presidente Donald Trump nga daw gipakagamay lagi ni Donald Trump ang existence sa ICC. So nagtuo sila nga atanan nga mga sakop sa ICC. Mo-withdraw na sa maong nga kananaang natukod nga International Criminal Court pero dili man na inana kasayon. Doon ay usa ka nasod nga bag-o ra pud withdraw. Did you know nga ang Pilipinas hagbay ratangan ni withdraw sa ICC mga kabibes? This has happened during the Duterte administration. Pero despite that, sabit lang gihapon siya, mauna nga na ang crimes against humanity of murder batok niya mga kabibes. Kay sigon sa ICC, kadtong mga katuigan nga sako pata sa ICC mga kabibes. Gikan sa iyang pagkamayor sa siyudad sa Davao, hangtod na nga nahimo siyang presidente. Mao kada ang scope karon sa kaso nga giatubang ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So, diyang bahina mga kabibes, naipit si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bisan pa sa atong withdrawal kay hinumdong ko ang spokesman pa ni Adto si katong tuaron nga nagkiat tuaron nagtago-tago sa laing nasod si kining former presidential spokesman Attorney Harry Roque nga maugi ni pahibaw gani withdraw na pagkasakop sa ICC ang Pilipinas mga kabibes. Nga tingali sa pangagpas ni kininiang Presidente Duterte nga awa na safety na ta. Kaya ni-withdraw na ta pagka ICC member mga kabibes. Agoy kay niingon man ang kananaang ICC nga dili ingon ni anak ka ang mahitabo kay kadtong mga tuig nga sako pa ang Pilipinas sa ICC mga kabibes motoy ana karon nasud ang scope sa kaso nga crimes against humanity o murder batok sa kani presidente.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang nahitabo mga kabibes ni paibauta ang nasod sa Pilipinas upon the orders of the former president to withdraw from the membership of ICC ni atong Marso sa 2018. So, therefore, sud ni sa Duterte administration unya ang kanabang protocol o pamaagi sa ICC. Kanang monotisya kang mawithdraw ka a year after pa man ang effectivity. And therefore, nato ng tuig 2019 ta naka-withdraw. Unya, ang katong tuig nga nahimo sa presidente 2016 man. So until 2019, Sako pa man ang Pilipinas sa ICC, mga kabayos. Mao ni Ron ang nahimong basihanan. Nga, bisan pag dili na ta sakop sa ICC, mga kabayos, ha? Ipit gihapon si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nai-share si kabayos sa Predial Morde. Matod pa niya, okay, taas-taas ni Kabayb Santon, speaking about pulong, na lang ko i-share gamay. Last 2015, we were supposed to expand operations into sa Davao City para sa convenience store business sa among company. Ang head office is in Manila. So niad to kog Davao to personally talk to our contact and check also our target locations. So nalibot kog Davao City and saw the convenience stores nga operating na. Di lang na ko i-mention ang brand kay di ata pwede. I was really surprised pag sulti sa akong contact nga si Pulong ang owner sa tanang nakita na ko nga stores for that brand, pati ang mga fast food restaurants around the city. Then ingon siya, lisod musud sa Davao City, if your business will compete with the businesses owned by Pulong, so we had to reconsider if we'll pursue with our plan to expand or di na. Okay, I don't know kung ingon ana gihapon ang sistema ron sa Davao, but what surprised me most is that grabe di ay siya ka-rich. So you are referring to Congressman Paulo Duterte. Tinood na kay ba baka kinini ang kabayb sa Fred ang tawag sa mga higala ni Pulong Duterte. Dili Pulong oy, ang ilangan ni Pulong Duterte is alias Prince. Prinsipe ilang tawag ni Pulong Duterte. So, doon ako idea na imong gisulti, kabibes, Fred. As far as your eyes can see, ang kanang maong convenience store, rumored na gintos Davao nga ilahag yun. Mismo kang Pulong Duterte. O niya, he already got married twice. Akong naibawaan, primero niyang asawa, buwag sila kabibes. Di lang ako isgutan galing din eh. O niya, karon ang iyang bagong asawa, o ikaduhang asawa kabibes, usasad ka politiko dito sa Davao City. So inalagid sila kagamhanan ditong dapita. Ay, ganing duha ka anak kabibes. Ha? Ang usa karon acting rather vice mayor ron niya ang usa congressman dito sa Davao City kabayb, Fred.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Agi ka ni kabaybs 9255. Good morning sa Tonton. Ang ayan naman na si Cayetano magpataas sa iyang balba, sir, kung ang iyang idol si Kung Fu kay pariha man sila agtang. Hehehe, sir, di siya mo idol kang Ramon Mitra kay baga kayo tugbuhok. Kinini ang sa to pa ni Pison og buhok si kining Congressman Alan Peter Cayetano. But you know, kabibes, maklaro man nimo nga daw nag-uol na ni sila silang kaimtang ron sa ilang sitwasyon karon. So tanawon ta na, ang iyang kalaki karong dili lang kababay, ha, kalaki karong hapon, kabibes, 9255. So, mo ni mga kabibes, gawas nga atong atangana, ang grabe sa drone ka-trending sa social media, kanilagi nga marilis na sunod simana si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Noong sabi, tao ning kanang bitaw magpabuhay na lang bitaw sa dugo, ha? Kanang bang maklaro na bitaw ni mo, nga, kanang kodrag yun. Nila pa mga kabibes nga just to feed the ego of DDDS. Gikan ni Kabibes 3610. Good morning sa Tonton. Diversionary tactic mana rana sa mga DDS, sir. Ton, mao nga muuli na daw ang founder sa mga DDS. Posible yung kayo, Kabibes 3610. Pabuhis dugo lagi. Aron ba nga badasig sa ng ilang mga ang ilang mga lumalaban. Kay you know, mga kabibes, kining Article 2 karon nga isguta ni Ugma, last year's buntag naman ni Sugdan, anhi na magsugod ang pagka-discovery na to o kinsa ginang ginganlan o si Mary Grace Piatos. Kay ang artikulo nga isgo tanong magsintro kalabot sa kung giun sa pagwaldas ang confidential o intelligence funds ubos sa Office of the Vice President o sa kininiang Department of Education. Nga spoko ba na nimo angan Mary Grace Piatos, mga ka-vibes? Kining Mary Grace o sanay ka ilado nga restaurant in dos Manila. Nay, usa ka biyahe na ako nga nakakaon kay kuaning maong restaurant. Labian ni siya, mura ni siya grill house food. Ha? O niya, ang Piatos of course, chichirya. Tiaw na nimo ang gikombinar angan sa restaurant og chichirya. Mo ni dawat, lakip sa mga ni dawat sa dagkong kantidad sa intelligence o confidential funds, mga kabayab sa ato pa. Klaro kayo nga minaumaura. Klaro kayo nga dili tinuod naa ka ng ginganlan o Mary Grace Piatos, mga kabayab. So, ugma na pagasugdan. Ha? Maghinahinay na kay duha ka mga bank managers ang gikatakda nga motestigo ugma. Apan karon wa man why kining Senate impeachment trial hearing maminaw sa ta sa akong butanaw pug ko kay tubalan sa everything. Kung unsa gini iawit ni Senator Alan Peter kay Tano, mga ka-vibes. I'm sure bagsentro na siya kalabot sa korupsyon kaning flood control projects controversy. O niya, ang padayon nga kalisdanan sa atong mga kaigsuunan, murarabag kaigun tayo nga no, mandiay, Alan, ang tanang mga mulupyo dito sa Tagig, nga diin ang imong asawa mo ay mayor, mga dato mo dito, kamura man tingali dato, ang mayoriya sa mga nanimuyo, klarong tataw, pobre magyapon. Bonnie, o niya, dili man na binuhatan sa kasamtangang administrasyon ang gubat ito sa Middle East nga mo'y nakamugna sa gitawag na to nga global fuel crisis. By the name itself, it's global. Tibuo kalibutan ang nagsagubang niya na labi na kita nga bisan pa sa gibutya kagahapon ni Presidente Marcos nga maayo ang ilang na diskubrihan nga pundo sa petroleum products, oil products dito sa Malampaya sa Palawan, mga kabayos, pero di gihapon paigo eh. Ha? Di gihapon paigo ang maong supply. Muna nga mag-agad, gihapon ta. Ha? Muna nga tungod kay grabe na sa ding gubat sa Amerika o sa Iran, mga kabayos. Ha? Ang atong mapaabuti ni ang pagsaka na sad sa presyo sa mga produktong petrolyo sa musunod nga mga adlaw. Unya og di gina sila magkasinabot. Ha? Apektahan gitang mga Pilipino. Unya ang atong kananaang matang sa ekonomiya, mga kababs, magsalig man kita. Kasagaran sa kung unsa ang supply sa kining produktong petrolyo kay ang mga pabrika nato di una managan og ha? Di man na mo-operate og way tughong krudo ang mga makina. O niya raba na palabiyan yun ang krudo kay kaniadto kung ang krudo mo ay barato karon maunang hinoon ang mahal, mga ka-vibes. So again, that is the state of the nation. Ha? Nga very volatile ang presyo sa petroleum products. Di katagaan. Depende. Ha? Ya doon na gina-epekto natong mga katawhan. Ha? Usa lang niya na, apektado gid ang naa sa transport sector. Ya ang tanang produkto lagi maapektahan kay bawo man ta nga ang gimano-mano nagpasan ang mga produktong petrolyo or rather ang mga produkto nga lagutmon gikan sa atong mga mag-uuma, mga kababs, gikan sa mga uma. Sakay maginagsakyanan, yung mahal sad ang kantidad. Mapunan sad ang kanana ang presyo sa atong mga pagkaon. And so on and so forth, nga dunay domino effect ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: So I don't know, gunsao ni pag pagpamaagi ni Senator Alan Peter Cayetano karong hapuna. Ayabang sawayon ang giun sa pagdumala sa gobyerno ang kalabot sa global fuel crisis. Nga expected din na nato nga biyag inang tukion, mga ka-vibes, ang kalabot lagi sa flood control projects controversy. Mabitaw nga akong tanaw, anticipated dadaan sa Marcos administration mo ng ilang giunhan. Sakripisyo in town yun. Ha, ang pangalan ni kani Speaker Martin Romualdez. Dili na makabirada si Alan Peter Cayetano ron kabahin sa flood control projects controversy. Kay, ha? Ngayon, sumala pa, nahisgutan man ang the elephant of the room. Ha? Ang kalabot sa sitwasyon ni kani Speaker Martin Romualdez. O niya, mayingon ko, back to you, Alan Peter Cayetano, kay utro saga. Laliman kag 6.7 billion ang imong insertions. Unya, sumala pa ni Senator Ping Lacson, 25% ang imong kickback. Idjara. Unya, unsa pa? Magiskot siya nga, doon ay nihatod og malita. Iyang isgutan ng 18 Marines. Unsa man eh, iyang buhaton unya nga mga bayani ang 18 Marines. Nga raba ang ilang abogado nga si Attorney Libito Baligod nagkaproblema sa diron. Kaya nga itong nahibawaan, mga ka-vibes, gigukodsad si Attorney Libby Baligod sa Bureau of Internal Revenue kon BIR tungod kay dunay mga buhis nga wa mabayran si Attorney Baligod o ang iyang kapikas, mga ka-vibes, nga si Malo Baligod dito sa kininiang Leyte. Kanang money na itabo karon. So, unsa man, hisguta na niyang 18 Marines unya. Ang kapikas ni Attorney Baligod nga si Malo Galinsuga Baligod. Taga City of Baybay dito sa Leyte, mga ka-vibes. Ito na ako na anhelom ng 18 Marines kaya ang ilang mga klaro kayong tigpaloyo. Si kani Congressman Mike Defensor, ilang handler, o si Senator Rodante Marcoleta Tua Amaron. Amot na makahaw na baka dito sa Quezon City Jail sa kining payatas Quezon City, mga ka-vibes. So, unsa pa may ang isgutan nun niya? Naka-siya ibutyag nga anomalia sa kasamtangan nga administrasyon nun sa man. Iyang nganlad si iyang isgutan tong giingon sa 18 Marines nga matod pa, nangatod sila kwarta dito sa balay sa presidente. Be, doon na siya ay kamatuoran ni ana. Ato nang paminahon. Kay makapahibulong rabato ang ilang suporta nga litrato, mga ka-vibes, diingon nga naabot ito gabi ang grupo nilang Saldico. O gabi ingit-git unta ang litrato. Sabato nga ang litrato nga hayag maninoon nilang gipakita, mga ka-vibes, sa ato pa dunay pagpamakak nga gihimo ang gatong tipik sa 18 Marines, mga ka-vibes. Matod pa ni Kabayb State Medes, Sir Ton Gibe, na makalaya na si Duterte. Ano man ang magagawa niya sa mga kaso ng anak niya? Tama ka, Kabayb State Medes. Ha? Wala rin magagawa. Ahabulin pa rin sila. Pero alam mo, Kabayb State, talagang malabo yan. Pinagluloko lang nila kanilang sarili. If I may use the term, Kabayb State, ha? Pinagluloko lang ng mga DDS ang kanilang mga sarili. Tsaka may mga naniwala naman. Ewan ko ba? Intindihin mo na lang, ka-vibestead. Ako, pinagdadasal ko na lang sila na sana one day paggising nila, umayos na sila, ka-vibestead.
3: Pinawa!
6: So ato nang atgan mga ka-vibes. Ang akong anticipation ni Ana, pasigan lang na hinoon ni doon na ba siya ebidensya batok ng Senator Ping Lacson. Be, tanaw na to. Pasigman damay siya sa ubang mga senador. Unsa man iyangan lang si Chief Escudero o si Joel Villanueva. Nga damay-damay na lang sila. Matod pa ni Kabayes Fred Gilmore, di 18 Marines or 18 Marites. So, ato nang paminahon mga kabayes sa nindot o datoog magtagit siya press con ba? Para dili lang diya sa social media kawapoy amor ng magkontrasuna ka o niya moranakag nagduwa-duwa sa imong kinini ang social media account. Tarungon po doon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kadako sa natinggong nga kwarta 1.5 billion o tinood man galing ang kickback ang 25% niya mantiniran lang og kanang iyang pagsulti diha sa iyang social media account. Kapulos po mga kaway. Tanabang kaway hinungdan ba? Salamat kayo ni Kabibes sa 4541. Have a good day, Kabibes. God bless us all. Salamat kayo. Nga on that note, nindot kayo ang atong pagtakop sa atong programa karong adawa, Kabibes 4541. So magtabangay ta unya karong hapon ha. Magkigmarites ta. Marites tala ito tawag na ini. Atong tanawon ang kining kontrasona ni Senador Alan Peter Cayetano. O niya, kanang kalabot sa ingon nga i-release sa ICC si kining kani Presidente Rodney Duterte. Kaya ang mga DDS try nagtuwa na oy. Wag yun, di gina. Tinuod mga kabibes kayo. Wapagani taon paigayon ang klaro nga hearing sa kaso ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Matod pa ni Kabibes Ted Mendez, 18 lying Marines till it tomar kuleta. Mga kabibes, on that note, salamat kayo sa inyong pagsunod kanako sa atong programa din ni Matag-Adlaw nga Lunes hangtod sa Biyernes ang atong arangkada sa buntag. Sangan, kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayb si Tonton Alco Santugop nga magaingon, hinaon paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magkabuli ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayb, hangtod ugma. Kabayb, mao na ni.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR.

lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan!

0: Na?
1: Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
2: Mong Pilipinas, Mega Vibes, it is now exactly 9:37, alas 9:37, and you're listening to your favorite radio station in Cebu!
3: 93.1 FMR, your favorite music radio!
2: Mega Vibes, Maunani! Alas 9:38 na, welcome at the big, good morning, how are you?
3: I'm sick!
2: Lagi no?
3: Lagos lang ako, Jogoday!
2: Maraga, ang panahon ka ron, init ako ron, so... Murag nata sa bed weather, halos majority of us, no? So muna amping mga ka-vibes.
3: Yes.
2: Take care of your health. Kaya itong panahon karon di jud matagaan.
3: To the fire.
2: That's right. Anyway, 9:38 itong oras mga ka-vibes. Manindot nga adlaw Martes, a day after the State of the Nation address.
3: Yes.
2: So medyo...
3: busy kita gahapon.
2: Yes, busy kay gahapon. Karon busy sad go. Diba? Daghan kita yung kabisihan.
3: Influencer mago ka today.
2: Kita radyo yung busy nga wala na dato. Anyway, mga ka-vibes, 9:38 na itong oras. And welcome to the show. Welcome sa programa Kalandrakas karong buntaga mga ka-vibes. Doon na punta special nga makauban karong buntaga.
3: Yes!
2: Diba? He is one third of, usa sa mga sikat kaayo nga mga pop groups here in Cebu.
3: I'm not sure
2: if pop group ba ni or boy band ba ni, no? Maglibog ko usahay, no? Nonetheless, mga ka-vibes, let us welcome one third of Wongoys!
3: Woohoo!
2: Live at 93.1 FMR, si Gabe Wong. Hi, Gabe! Good morning!
3: Hello, Gabe!
4: Maayong buntag kaninyong tanan diha.
2: Ayan. Welcome to the show. Kamusta?
4: Okay ra. Nalang ko pangutana before tamo start.
3: Unsa
4: yung pasabot sa Kalandrakas?
2: Kalandrakas, but pasabot anang Kalandrakas? Nagkagubot.
3: Oo,
2: nagkalandrakas bisan kun sa raisgutan.
3: Yes.
4: GGB.
2: Oh, pwede na po na. GGB, gulo-gulong buhay. Ano man may diri, nagkagubot ang mong kinabuhi.
3: Isa wala yung gubot, himuha na mo gubot.
2: Welcome, Gabe. No? And syempre, sa mga wala na sayod, no, Gabe is one third of, usas sa mga ilado kaya nga grupo here in Cebu, ang Wongoys.
4: Thank you.
2: Oo, diba? Syempre, sa mga nag-follow gyud sa Cebuano music scene, no? Syempre, I'm sure, no, ang nakasugat na mo sa grupong Wongoys.
3: Wongoys.
2: No? So, karon mga ka-vibe, syempre, he's here live in our studio. Tungod kay ganahan na itong tukiyon ang mga bagong kalambuan sa Wongoys. But, syempre, before that, no, especially for those nga wala pa kahibaw or karon pa nakasugat, no?
3: Mm-hmm.
2: So, first question ako is, for those listeners, labi na rin, mga kabatanunan karon, no? Gen Z.
4: Mm-hmm.
2: Ano sa'yo sunod sa Gen Z ganang abago?
4: Alpha.
2: Gen Alpha. No?
3: Gen
2: Alpha. Kita ko sa tanga Gen na to i-mention. Magka-gen, mo rin lang ako, magka-gen mini-gabe. Ikaw ang sa ka-gen?
3: Z.
2: Gen Z ka?
3: Oo.
2: Or kanang kuan lang ka? Kanang,
3: ako ang pinakauna
2: borderline Gen Z.
3: Oo, borderline. So, borg hapon, good.
2: So, sa mga bagong sulbong karon, no, for those who are just discovering you, kinsa man yung Wongoys behind the music?
3: Yes.
4: Well, kami, tulumi ka buo mag-iksoon.
2: Mm-hmm.
4: We've been playing for about almost na 20 years na siguro.
2: 20 wow. years, no?
4: Yeah.
3: Oh, so,
4: kana hapit na sa tamulaos siguro ani.
2: Oh, di ako siguro, oy. Ikaw, dai umaabot nga gig daw sa mulaos, di ba? 20 years niya man nag-igsoon gyud,
4: yes, no? Oh, so tulumi ka buok.
2: Tulumo ka buok. I've been wanting to ask this question ever since. Sa inyo bang when you make songs bar, when you perform, kamo ra jung tulo or you get other people, for example, for drums or for kuan?
4: Sa pag-make og songs, mm-hmm. kami ra sad gyud nang tulo.
2: Ah, okay.
4: So good.
3: Mm-hmm.
4: And then of course, igtukar na nato, na nagyud kompleto ho, nagyud na to, nanay drummer, keyboardista, bahista.
3: Oh.
4: Kaya sila ang duha, si Billy Boy and si Kyle, akong brothers, naggitara man and sila sa imo backup vocals.
2: Okay.
4: So at least kana punan na lang para maano, para
3: kompleto na.
4: Yeah,
2: So in terms of role sa grupo, no. So how do you call yourself? Are you like a band, boy band or pop band?
4: band.
2: How do you consider band lang yun? Band. Because when you look at it, medyo ang ilang klase sa songs manggood is very versatile, no? Na yung uban niya, na yung rock, I even heard na sila yung mga like cover versions sa other songs.
3: Yes.
2: No? So medyo versatile in terms of genre. Mm-hmm. So muna siya. Anyway, so in terms of like your role, so your role, Gabe, in the band, you are the
4: vocalist.
2: So yes. Lead vocalist. And then si Billy Boy.
4: Billy Boy plays the electric. Siya mo yung lead guitar.
3: Mm-hmm.
4: And he also sings.
2: Mm-hmm.
4: Sa, and then si Kyle naman, he does the rhythm.
2: Mm-hmm. Okay.
4: And he also sings.
2: Ayan. So,
3: sana all.
2: Kanta yung tulo, no? Very talented family.
3: Talented,
2: no?
3: Kayo.
4: Okay, thank
2: so,
4: you.
2: So, mauna. Now, syempre, growing up as brothers, you made mention that you've been making music for 20 years now, no?
4: Yes.
2: Growing up as brothers, ba, is that your bonding moment, Jod? Like, music, Jod, ang inyong bonding kamong tulo?
4: Sukad-sukad, when our dad passed, mm-hmm. 2003.
2: Mm-hmm.
4: Gihimo na namong outlet.
2: Gihimo na outlet.
4: Before that, nagtukar-tukar na sad ko as ako sa unya kana ako ang brother si gig kuyog nako sa mga events, sa mga gigs kana mga bar sa una. Nya hantod nakat-on ra sad sila. Unya naporma na lang dayo mi. But before gyud ana as wonggoys gyud mga bata pa kayo mi, wala pa mi nagtukar-tukar. Tigkanta-kanta na may sa mga party na mo, sa pamilya.
3: Sa family gatherings.
4: Yeah, tigsayo-sayaw. Mm. Yung maunang nahimo ng term nga wonggoys, kay ang among apelido is Wong. Yeah, unya, among mama, kanalaging, kanang medyo, kanang kiat ng mga bata, sa amo kayo, mga unggoy ko, no? So, gipeg me as wonggoys.
2: Murag third term sa natukuloy. Goy, aligod, goy.
3: Oh.
2: Diba? So, mauna, no?
4: Mm-mm-mm.
2: Now, so basically, kumbarag, nagdako jud mo that, you know, music has already been part, no?
4: Yes.
2: Sa pagdako ninyo. Now, syempre, namo jud uban nga, you know, music has been there, they love singing, pero pag-abot sa songwriting, how did that transition ba? Like,
3: yes.
2: Kinsa may unang nakita sa potential or, you know, the talent for, or the gift for songwriting?
4: Sa amo ang tulo.
2: Sa inyong tulo. Oo.
4: Kana sa ako at tigsuwat na manggood ko mga unsa before poems and you know kanang magpabelieve kag chicks.
2: Oh, dito no.
4: Sa
2: man imong poem Tagalog English ana.
4: English. Oh, ang most natong mga kanta sa wonggoy is kay English.
2: Kay
4: mo may na tun-an sa eskwelahan kun sa una. Kana so yeah, kana karon ighimo ni Kyle sa mga riffs sa gitara. Igo na lang ako plastaran o mga lyrics. Yes.
2: So muna siya ang you know ang murag formula kung mag-ana sa riffs and then you put on the lyrics.
3: Yes.
2: Ah, okay. Yes. Now in terms sa pag-abot sa songwriting ba kanang kinsa may kasi tuluman mo ka murag igsuon, 'di ba? In terms of kanang may conflicts on to how to attack the melody, the song, ana kinsa may murag mas mo take lead ana, murag may mas matuman.
4: Sa amo ang duha ni Kyle Manggood, muro may give and take lang sa pagsuot sa pagbutang nako sa lyrics, butangan niya melody, niya patabang dahil yung Billy Boy sa kung unsa ipabuhat ni Kyle ng mga harmonies and everything. Wala kayo mo unsa murag unsa na siya, murag ding gel lang siya nga diri-diretso lang ang flow. Dili kayo siya nga mag-una ang usa, magsapaw-sapaw, yeah.
2: Kano ay bati na ilisi na, di ba? I think that's a good thing siguro if igsuon, no? Murag na na yung chemistry daan ba, no? Na na yung understanding. And you're the eldest, no? Eldest.
4: Yes.
2: And then, pero murag dili po lagyo inyong gap, di ba?
4: Layo may gap.
2: Layo, di ba? Okay.
4: Ako, I'm already 42 this year. Yeah, si Kyle naman, ang youngest na mo is 32.
2: Ooh. Ah, so 10 years. Okay, yeah. No? So, 10 years ang from the eldest to the youngest. Si Billy Boy is in the middle.
4: Yeah, si Billy Boy is like 2 years older ni Kyle. Kinaman mi sister. Na ako sister nga 5 years younger na ako.
2: Okay, so...
4: Upat mi kabuo.
2: Mauna, no?
3: Wala po na pili mong sister o koan?
4: Kibaw siya. Unsa, pero dili kayo niya thing. Ganahan na siya mutanaw. Appreciate lang siya. Pero kibaw na siya mo. Unsa, nakatukar na mi before nga... Kompleto mi.
3: Wow.
4: Pero kana unsa lang na mga once in a blue moon ra na kay unsa to sa birthday to sa kong mom or 60th
2: mga kana mga gatherings
3: ng nana no. Amazing ka ayo.
2: So anyway, now syempre na puro man ang wonggoys. When did you start considering this to be like really a band, like a thing. Uy, magbanda ta niya, maybe musulod ta, started underground, then maybe hinahinay tag mainstream.
4: Nagsugod ako, actually, nagsugod man ko kanang banda-banda nga ako ra pagsugod na ko college. Pagbalik na ko diri sa Cebu, nagsugod sa kog banda, nag-start ko og band diri nga kanang sa mga, you know, regulars lang sa bars, restaurants. Yeah, moto magkuyog-kuyog ako mga igsuon, nahitabo ana sila, si Kyle, ang among youngest, nag-post og video sa, I don't know, Friendster pa ba to or Facebook na
2: MySpace man, karaan na no?
4: Multiply, kanong
2: ina multiply. Huwag kaabot na na day, no?
3: Wala.
2: Sige.
4: Na unsa ta, na invite ta, na discover ta ni, unsa, Ma'am Jude. Ma'am Jude Bacalso.
2: Ah, okay. Yes,
4: invite
2: yes,
4: niya sa iyang radio show. Gipatukar ta niya dito, gi-interview. Unya, dito, nagsugod ang unsa nga, murag maghimo siguro tag album no murag lingaw lagi kay ang wong guys na ana magudaan.
2: Kay like what you said murag gita murag if my event kamong tulo you go as mong guys.
4: Yeah. While nag ako sa akong banda before magtukar ko kung magbreak me musod sad ang wong guys.
2: Okay.
4: So ako wala ko break.
2: Ah, so, morang kauban may mo break.
3: Oh,
2: break sa mo, lahi na sa gabanda ako kay
3: hapoy.
4: Mo guesting ako mga igsoon. So kana nagsugod ta 2010, nagpagawas tag album 2010 atong first. 2010.
2: So
4: first album.
2: So first album no. So what was the first single ninyo sa inyong first album that for you sa inyong tulo no nga murag mudyo ni ang nitatak or became the identity of Fongoys.
4: Sa first album na to, to ang ni sikat nga kanta na to. Murag takas taas po to nga top dire og sa everywhere else Visayas man siguro. Ang Chase the Girl or Rule the World.
2: Chase the Girl or Rule the World. So,
4: yes.
2: And that became the identity na of Bongoys moving forward.
4: Inana ang ninggawas, yes. Tinood.
2: So, muna usually, di ba, if your first song. And what's challenging there? If sikat imong first song, how do you follow up?
3: Oo.
2: Kung yun na pirmi ang, pirmi ang challenge. Now, syempre, mga ka-vibes, sa mga wala nasayod, no, Bongoys, lumad yun ni sila nga taga Cebu.
4: Yes.
2: And they are representing Cebuano music, not here, locally, nationally, and syempre, madungog man sa Cebu kalibutan with the advent of technology or internet right now.
4: Yes,
2: so how important is it that you represent, you know, Cebuano music in the bigger stage?
4: Kumuing kag importance, so di kay wa kay ko kaunsa sa importance. Pero lipay kayo mi nga madungga na ta outside of the country. And yeah, especially kanang mga kanta nato nga unsa? Kanang mga kanta nato nga ako nalaingon ang Y Blima ang pinaka unsa nato nga song, ang pinaka ilado nga song.
2: Ilado, oo.
4: Bisag wala kasabot ang ubang tao, especially kanang mga sa Manila, sa mga Korea, sa
2: na ibang Japanese mo kanta nakalimutan ko.
4: Maka-proud kaayo siya nga Bisaya kantahon gihapon. Unya diha na hinuon subton ang lyrics.
2: Yes.
4: Subton pagyud, so kana siya maka-proud. Para nako mo siguro na pinaka-importante nga unsa aspect niya.
2: Niya murag considering that diba from English una tapos you made Bisaya nga songs niya mo pa jud pinakasikat.
4: Yes.
2: Niya murag contributing to you know the furtherance of the Cebuano music and the language.
4: Yes.
2: Ako ang favorite song nako sa ilaha sa Bongoys is Ako.
3: Kataha daw lang.
2: Ganahan ko ako. Amiga, kamusta ka na?
3: Okay, bawa na yun. Why blame ako?
2: Why blame mo ha? Why blame ako muna imong gusto?
3: Basta kuyog lang.
2: Oh. Pero yeah, because the song Why Blame back then is very basic, di ba?
3: Oh.
2: The idea nga, kublak ka di ha, dagang problema sa kalibutan, pero basta na ata, why blame.
3: Timeless
2: mo siya. Yung expression sa siya that time eh.
4: Yes.
2: O di ba? Why blame? Why blame?
4: Yeah.
2: Blame, di ba? So, Anna. Anyway, so muna, no, ang, the when you transition into writing for Cebuano ba difficulties because lisod, initially di ba ni ana ka English imong una nga kuan
4: yes,
2: mga songs
4: lisod, nagsigi ko og kanang pa-translate sa ako ang uyuan karon sa mga natoy mga time nga sa akong asawa ko magpa-translate kay mga kibaw gyud sa mga terms
2: mga laglog
4: I don't know kaila ba mo ni Jerica?
2: Jerica, yes, of course.
4: Yes, si Jerica, unsa sa consultant po na mo. Kana go to girl, guy na mo, nga, ano, nga chatan nga unsay kanang nindot nga word para ani nga mga English terms. So kana lisod siya, lisod kayo siya para nako, but you know, inahinay, mabuhat raman.
2: Mabuhat ra. Yes, that's true. And then, syempre, murag lahi po, lahi mga sagun sa feeling if ever, no, nindot yung pagkasuot ng Bisaya, tapos hangpun po sa mga Bisaya.
3: Yes, mga Cebuano.
2: Yeah, no. So, sa inyo bang mga songs, daghan mo mga songs, how many albums na gani in total?
4: Three
2: albums. Ooh. No? Albums, yes. So, three albums in total. Sa inyo bang, kuan, mga songs, unsa may pinaka-underrated for you? Like, kanang, dili kayo siya sikat, pero, I feel like, you know, everyone should listen to this song, and, you know, underrated ni Paranaco.
4: Paranaco, I'm not sure, ha, pero sa ako, ang ako.
2: Ako? Oh, yeah. Diba? So, ang underrated akong song, ano, Taste. Diba? Ganahan po ko sa ako because it's catchy po. May pagka-wiblema po siya, pero syempre ganahan ko sa beat niya. Ang anong ako man?
4: Nasuwat ni siya before kay naatay crush nga naiuyab. And then kanang basically ang pangayo sa kanta is ako oh, ang ako pilia. Oh. Ayaw to siya kay Dito mao.
2: Sayop to. Wrong house.
3: Wrong choice ka, Beg.
2: Di, wrong house, day.
3: Sure ka, wrong house.
2: Wrong house. Pickleball man na siya, wrong house. Ayan. And syempre, nowadays, no, on social media, if you're following Wong Goys, na-add na karon sa ilang kalingawan, and I believe, no, murag mo na niya inyong additional diversion aside from music, is kining duwa nga pickleball, and everyone's playing it. Di na nato ilimod. It feels like, even if niningon nga, buhol ko no ang pickleball, ha, but here in Cebu, halos
3: there's
2: tanan.
3: There's a lot of pickleball.
2: Left and right, pickleball na tanan. No?
4: So, I heard nga si Dumaguete ang Pickleball
2: Hub.
4: What did they call themselves? Kanang Pickleball Nation? I don't know.
3: Capital.
4: Capital. Yeah, Pickleball Capital. Tama.
2: Wow. Ang Tagbilaran also wants to claim nga Tagbilaran City.
3: Sige, tachila ta.
2: Kapag ilog lang mo diha, basta magdula lang
3: okay,
2: mo di ba? Oh, ang among gilalisan diri kung in bar out. So, syempre, no, what got you into you know, pickleball and pursuing it not just as a hobby? Nya murag gipush na sad ninyo karon as part of your music, considering that their new song is Pickleball State of Mind.
4: Yeah, nasugdan gyud ni tanan-tanan sa ako ang mga igsuon. Nang larga sila, niadto sila sa Hawaii end of 2022, I guess. If I'm not mistaken, ha? End of 2022, nangato sila Hawaii. Ako nila ko yoga kay baguhay ra nang anak ko ang wife atong time, ha? Wala family unsa man ta to, family vacation. Oh. And then ilang Airbnb didto kay naay pickleballan.
2: Ah, okay.
4: Unya mo na nga magdali-dali sila sa ilang mga tour, sa ilang mga hikes para mauli. Okay. Kay naganahan sila.
2: Ah, okay.
4: Naganahan sila, naara may gibilin nga paddles and bula didto, so makaduwa-duwa sila anytime they want. Pagbalik nila dali, naghimo og pickleballan sa ako ang sa balay sa akong uncle. So dito nagsugod, gipasuway ko nila, but at first ako manganib, at first kay tungod tig tennis ko hinayan kay ko sa pickleball, pangtiguwang man ni kamulay pagduwa diha ani eh. Madugayan mga pila ka months ning agi, naka-feel naman ko sa ako ang lawas nga naniguwang na sa GDI.
2: Masabagay, no?
3: So, pang-pickleball na get po.
4: So, ang tennis, murag yayay na sa kalawasan. Ning suway ko balik, dito, nadungan pag yun sa pag-boom, nga ang community na, naghana kayo, murag himuon na siyang picnic.
2: Yes. Family gathering. So, naiuban magdalag kids.
3: Yes.
2: Your family. True.
4: So, kana, moto nga, nainganyo na gyud sa kaay ko, but especially tungod sa akong wife nga kay kung wala no, to nainganyo akong wife ato og duwa dili sad unta ko niya karon ningawas nga amo more something na sad na sa amo ang duha nga amo ang bandingawan sad namo. Yes,
2: and naka nice, it's not just that, it's within your family gyud kamo man nagsuon.
4: Yes,
2: diba? So mura na siya family bonding. And now show, syempre mga ka-vibes, arita sa inyong bagong single, Speaking of Pickleball. Kinsay naka trigger og huna-una nga why not write a song about pickleball since we love playing pickleball right now?
4: Si Kyle, ningingon gyud siya, naka-mention gyud siya, unsa lang kanang murag passing lang ana siya nga ato kaya ning sabayan, no? Sabayan na mo ang unsa ba ang hype ba since ganahan mo gyud mo pickleball. Unya kana ganing of course maka unsa sad gyud ni maka kada katong akong term sa una nga masigmula os na ta ba ngita tagunsa mangita tao
2: bagong ano bagong paokyab
4: bagong thing. Yeah. So kana kana na mention na ni Kyle, so kana gidungan na actually ang pagsabay na mo sa pickleball, gidungan na mo sa paghimo og kurte, paghimo og kanta. That's why sa that song title is Pickleball State of Mind. Unya ang ato ang court karon na diri sa Hernan Cortes, is called State of Mind also. Unya kana nagdungan-dungan na tanan, naghimo na og merch ang Ungoys, naghimo na og apparel ang ang wife nako niya, in partner niya is ang soon to be wife sa ni Kyle, si Doc Gabby. So kana amo na lang gisudlan tanan kay murag unsa kayo, lami kayo ang you know ang
2: sabay na lang with the hype.
3: Yes.
2: No,
3: yeah. Everybody's tapos, loving it, pang good
2: boy. Oh niya og sabay na ta sa hype, ato na lang lubos-lubosin na natin,
3: di ba? Oh,
2: but you know, I just wanna ask this, kaya kumupo ni akong fear, no, eh, grabe ka hype karon ng pickleball. Do you think it's gonna die down soon or medyo dagidugay pa ni?
4: I don't think it's die down ang term, dili ko ka kita niya nga mo die down. I think one of these years la ako nang dugay pa mo plateau na siya.
2: Yes,
4: like kay you know, like badminton,
2: Zumba,
4: di man mawa si badminton. Si Zumba makakita pa man gani ko karon.
3: Yes, tapos so, mo mag Zumba pa.
4: Yeah. Si pickleball man good is it's kana lagi it's easy to learn. You know, unya kana ganing dili para nako dugay pag yung kain mo die down.
2: Yes.
4: Or if dili man gani mo plato lang, dili mo dili mawa.
2: I think we have the same kung kaya muna ako okay. Yung chop palit palit ko padul nga kanang mahalon kung mabati mo palit ko niya eventually siguro mahadlo ko ba nga pati after a year niya mula us na din ako magamit pero muna that's true pasig mo plato lang siya no or kanabi taong it becomes normal na.
3: Oo.
2: Yeah. Eh, karon nung basta mo pickleball ka
3: lalo
2: mo pickleball ka o di ba sige ang hype mo lilo pero dili mo die down.
4: Yes. Ang imuha siguro ang kahaladlukan lang siguro no later on is dili nga mo palit kag padol niya mawa ang hype. Mo palit kag padol unya maguba so kinanan sa kamo palit og mao sa no kunya nay mas nindot pag nga mo abot nga padol
2: yeah, oo,
3: yung mga barato no nga dipay agyod
2: unya mo palit og padol tus nga ay marag bati man ang grit ato lang butang ato lang butang pabildiliha para mo grit na siya. So anyway, so mao na mga kabay Pickleball State of Mind, the newest song of Ungoys. And syempre ang mga nagdula og pickleball, if mag story like me, I always use that song.
3: Uh-oh.
2: If mag story ko no. And mura siyang nihimong murag anthem no.
4: Yes,
2: anthem na. Anthem of pickleball players.
3: Yes.
2: Especially if you know the song no, mga ka-vibes. So and sama si Mong Giingon, you nag-open mo og new court State of Mind sa may Hernan Cortes, Mandawi City.
4: Yes.
2: Yeah.
4: Yes.
2: So all for the love of pickleball.
3: Yes.
2: Now one more question before we do our fast talk. What is your kanang opinion aning mga uban nga mang bash sa pickleball? Umingon sila nga ay di man pangkuan, pangkuan man na ana.
3: Lalo mo bash din.
2: No, ay uban mang bash. Kay pangkuan ko na ana.
4: Pang kanang term na
2: letter B term.
3: Okay.
2: Oh,
4: no.
2: I will just say it with all kana.
4: Tig-ingon sa kuan na sa una.
2: Ako sa ganyan pang.
3: Ayo ba nagadahan la.
2: 'Di ba? Oh, and then for example, nagpikulo ka, pangkuan man na, bading ana, 'di ba?
3: Oh.
2: So what is your take on that?
4: Oo. Binako best friend.
2: Oh, hindi. O kana, unsay take nimo ana kana mga mang bash?
4: Na bisag asa na ara mangimang bash no. I was one of them before. Although wala ko nagbash nga sa you know wala ko nagrant, wala ko nagpost sa Facebook. Mao lang sa ako lang utok ingon ana nga pang best friend. Di wala mo'y mabuhat.
2: tino.
4: Wala dili na mo affect sa pickleball nga community.
3: True.
4: Kay mo share lang ko ani isa ani is na koy mga friends sila sa Dinking Buddies di ay shout out sa akong club. Imong friends sila D.
2: Oh sila Cindy, yes.
4: Si D ug si Mark iyang unsa?
2: Iyang boyfriend.
4: Iyang boyfriend ning duol gyud na namo nga nagpasalamat nga nagpasalamat namo kay naay pickleball. Na ang community nga na appeal sila ana kay nakatabang daw sa ilahang mental health.
3: Yes.
4: Kana

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: At ang oras, mga ka-vibes, alas G's, 9 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, LSG's News Webinar. O ganyan na itong mga nagunang balita arong mga taknaaalang sa atong FMR Newsbreak. Good news mga ka-vibes, alang sa mga buot mula agde sa bagatang bahin sa Sugbo, Badyan, Kanyuniring o Kawasan Falls, andam na usab nga mudawat o mga bisita. Balita atod ka na ito ni City Barili intern Jailene Lebradilla. Jailene?
6: Giablihan na pag-usab ang Badyan Canyoneering Adventure o Kawasan Falls alang sa mga turista sugod karong Hulyo 28, tuig 2026. Kinihuman sa assessment nga gihimo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO nga nagkumpirmang luwas na ang lugar. Sumala sa MDRRMO, nibalik na sa normal ang libil sa tubig ug mas klaro na usab kini. Tungod ni ini, mahimo na usab ang mga tourism activities sa maong destinasyon. Bisan pa ni ini, gihangyo ang tanang bisita nga musunod sa safety protocols ug sa mga panudlo sa accredited canyoneering guides and tourism personnel. Padayon usab nga bantayan sa MDRRMO ang kahimtang sa panahon ug sa sapa aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Jailene Lebradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat Jailene Lebradilla. Mukhang naglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aro mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang layan pang hugna sa itong mga balita karong adlaw sa layan pang FMR Newsbreak kanyang alas 11 sa Udto. Maayong buntag mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: natin sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11.04 na. Huwag na itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa itong FMR News Break. Kapin sa 600 milyones nga balor sa illegal nga drogas ang ipadispose sa bagasunugon karong adlawa. Ang mga drogas mga ka-vibes na kuha sa Dibok, Central Visayas. Balita atod ka na to ni CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne!
2: Gidala karong adlawa ang 5 kakahon sa mga nakumpiskang illegal nga droga ngadto sa Cosmopolitan Funeral Homes aron ipahigayon ang opisyal nga drug destruction activity. Ang mga ebidensya nagikan sa 42 ka regional trial courts ug siyam ka police offices sa Central Visayas lakip ang Negros Oriental. Ang kinatibuk ang kantidad sa mga illegal nga droga miabot sa 676.6 milyones pesos. Sumala sa mga otoridad, kini ang labing dako nga drug destruction nga himuon sa rehiyon sukad pa sa tuig 2017. Matod pa sa mga opisyal, kabahin kini sa padayon nga kampanya sa gobyerno aron mapalig-on ang pakipagbatok sa illegal nga droga ug masiguro ang hustong pagwagtang sa mga nakumpiskang ebidensya. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Joanne Michelle Villeta. Huwag mo kanina naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. Musunod na ang programang ka-vibes. Sad-sad sa utakuban si DJ Sprocket. And syempre at ang isad mga ka-vibes ang lain pang hugna itong mga balita karong adlawa sa lain pang mga FMR News Breaks unyang hapon. Arang kada balita o ingon man itong hook-up sa TV Patrol. Kini si DJ Kimiat nang alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

oras na to, mga ka-vibes. Alas 11.20 na. Huwag ka muna mina sa inyuhang paborito ng estasyonan sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes. Mauna niin.

Jisrael. Oh, Jisrael. Oh, nag-solo siya. Nag-solo. Kaya ngayon mga backup dancers. Wow, Muson. Oh, gikan sa pagsugod ka ganina, hangtod karon. Oh, si atuang in-charge sa CTO, main, Jisrael. Kapalito ka na, Jisrael. Sana, ha? Og. Di makita. Og Simar, oh. Jisrael Og Simar. Alright. Diba? Kadungog mo, basta hilig gani ni mo, imo ang passion. Maayo, giyod ka, ayo po na buyan. Alright. So, mag-uban-uban ta mga kabahan sa Anton Alauna, and kinidin yung ubus nga lagot sa kahanginan. DJs, bracket gunato, ay kinyor. Tano? Wala, alam yun. Ako ni. Kaog man ni. Alright. Sige. Bonal. DJ Jisrael. Live on the mix. Sorry ba? Oh. Sige, asa naman? I-play ito one. I-play. Oh, i-play, i-play. Alright, oras na to, alas 11.23 na mga ka-vibes. Again ha, mag-umadumantahan to na lang una. Oh, DJ Jisri. Oh, Jisri lagi. YL. Oh, Jisri. Ew. Silent L. Oh, DJ Jisri. Alright, Eloni Smith Barcilia from Dumaguete City. Eloni Ebo, happy birthday to Luri Gunato. And hello to Teacher Vina, hello! And hello to CM Swan from Dumaguete. Aganda naman po ng music, syempre. And hello ni Kevin, shout out James Alvarado. Ogne Borlasoy Jr. Onya, kinsa pa man. Good night, sir, watching from Negros. Break time, lunch break na mo. Very nice kayo music. Thank you kayo, Teacher Vina. Salamat ka ayo. Alright. Sige! DJ Just Ring! Ala, sige, bunal!

nato mga ka-vibes, alas 11.30 iutso na sa kauntuhan. Maayong odto, may pagpaniodto, maayong pag-andam sa paniodto mga ka-vibes. Maayong pagpaminaw, greet lang din ako mga palanggang igsoon. Sila si Vincent Abelia, si Net Abelia, og

0902-8802. Atong Osborne 0995-472-0802. DJ Jessry live with the mix. Our intern from CTU Main Campus. Mayong auto pa ni DJ Ryan ya. And hello ni Aren Turan Mendez. Sarat ko dere sa Sudlon Lahog. Og sa mga nangano og sumay ni Boss Jimmy. Og pungko-pungko ni Junardo Balurio. Alright. And pa-shout out DJ Fiesta Celebration karong August 3. Dere sa Naga Barangay Pangdan Sityo. Riverside powered by Double L Soundtrack. O buwan na ta, mamista ta rin, mamista. Pa-shoutout, Bicol, Bulac, Camarines, Sur. Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Magandang tanghali! Oh, DJ Jessry, our intern from CTU Main, live with the mix. Mura mag-solo, gininiya ba? Onya! Hello, shout out ko sa Brucey family, Lumontad family, sa Sipaway Island, San Carlos City, Negros. And hello ni Buskian, maayong odo. Maayong odo. Maayong odo ni Andot, oh, Jens ni Oy Otado, yung mga Otado family sa may barangay Adela. Mingaw ko ng merkado. Nain na maligya, why na malit? Kay kuso ko kayong hangin dito. Napalin ang namalit? Napalin ang namalit, Dot? May pagsayaw-sayaw sa itong mga nanayaw diya karoon. At itong managbiyahing mga odot ko diya, oy! Volume yung radio, volume!

Alas 11:41 na mga ka-vibes. May pagpaminaw sa tanang taga Alcoy o taga Raon surprise talamban gikan ni Pilazo Atan. O may ngoto niyo tanan. O good night DJ Sprocket Bunal. Mayong pagpaminaw sa mga Lumbra family and Inicio family. Diya sa may Sayaw Cebu nga mayong udto. O sa katuwa doon ay mga greetings pa diya. I-text lang sa 0995 472-0802.

Kamu nami nolak lagi apa sa program ang Vibes sa Chatsa Onto sa 93.1 FM on your favorite music radio ka Vibes mo na ni. Welcome sa ikaduang ngohog na ikaduang oras sa tong programa mga ka-vibes. Mixing live right now, it's me, DJ's Bracket. Live with the mix and live with the microphone. Alas 12 ang tonal ang una. Let's go, volume in yung radio, volume in. Bunal!

9:49 na. Kamuna mino lang po sa programa Kabahan sa Odto. Alright, live with the mesh DJ Sprocket and live with the microphone DJ Sprocket gapon. Mayang Odto, may pagsasayan nila tanahin ni Ma'am Lorna Margarita. Shoutout sa iyang wala mga ka-vibes, mauna ni. Shoutout sa mga taga-Sambagdo, Cebu City. Ayong pataminaw ninyo yung tanahin. Siyempre, ang mga taga-Barangay Adela, mga Gunato family niya. Hello! Mga Lodalo family sa may City Libas, Barangay Kagkagan, Poro, Kamatan. Hello! Mayang Odto ninyo yung tanahin. Ngit-ngit kuno kayo ang kamotes. Mura kuno gabi eh. Umura ko nung gabi eh. Kaya nagsigi ko nung uwan dito niya kusog ang hangin.

aga dia sakit ko. Oi, darat niyo tanan diha, mayo ng tanan niyo tanan. Darat from Antipolo City. Mask Rider, mayo ng tanan mo.

nagkubik-kubik maroon ni Andot. May pagkubik-kubik ni Muradot. Tatat sa Lina Store, kusog ang utang, hinay ang halim. Niya saro ni William donator nga ng snipe kuno o mga putian nga kagang kagang putian.

grabe na. Humana dyan ni. Humana kita nga to ang panag-uban sulod sa duha ka oras mga ka-vibes. Dagan kay salamat mga ka-vibes. Sino pakig-uban ka na ko ha? O niya, syempre sa dilip ako magpatig-hulog. Musunod na dahil ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. And of course, ang ato ang FMR News Break ala una. And syempre mga ka-vibes. O, ato na ta ha? This has been your DJ, DJ's Bracket. Kung nato ay kayin yung R.

0: Music Radio, ka vibes mao na ni. Adto na ko mga vibes, amping-amping mong tanan kay Love Love ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, ala una on top na giyot sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, kabaibs, adlaw karon nga Martes, Hulyo 28, tuig 2026. O ganda na usab ang nagunang balita karong mag-aurasa. Top 8 most wanted person sa kasong robbery sa San Fernando na sikop. Atong dawato ng kumpletong detalye gikan sa atong City Human intern Jessery Ogsimar. Jessery?
1: Nasigup sa kapulisan ang usa ka top 8 most wanted person sa municipal level atol sa operasyon sa Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu, gabi sa Hulyo 26. Ang nadakpan gila nga si Izad Jeffoni Gahis, 21 anyos, nga gatubang og kasong robbery in an inhabited house by the use of force upon things, pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa Carcar City. Sumala sa kapulisan, gipahigayon ang operasyon sa tracker team sa San Fernando Municipal Police Station ubos sa Cebu Police Provincial Office. Ang korte usab nagtakda og 48,000 nga piyansa alang sa maong kaso. Anaa karon sa kustodiya sa San Fernando Municipal Police Station ang suspetsado samtang gihulat ang iyang turnover ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Jessery Ogsimar, City Human intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
0: Daghang salamat, Jessery Ogsimar. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 musunod na kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes!
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: vibes kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
0: O kini ang inyong arang

93.1 Moaning Knee.

0: Atong oras mga kabayem sa Laona, Laona 28 na. Ay! Kumusta nga ito mga kabayem sa garon? May nga pagsikay-sikay sa tanan, may nga pag, may nga pag gimok-gimok ninyo dihang garon mga kabayem. So kumusta man ang inyong adlaw nga Martes? Ano nga siyempre mga kabayem, pizza 28 na. Wana, pila na lang kaadlaw mga kabayem, matapos na po ang bulan sa Hulyo. Ano nga musuod at adiris bulan sa Agosto mga kabayem, Pasca year. Then kahuman, wana, hari na punta sa kuan, Jose Marichan, nagsige nagluli-li-li-li mga kabayem. No? Si Jose Marichan, nagsige nagli-li, kay mukanta na kuno siya o kuan, kana ang Paskong darating. Pagkutahan nga. Aniya, siyempre, kumusta man ang inyong adlaw, mga kabayabs, gamartes? Kumusta man ang inyong pagpaniod to? Kumusta man medyo madag-omon gihapon ang atong kalangitan karong adlaw, gamartes, no? Wala yun, ato pa ning sukad nga sa, ato pa ning anging simana, mga kabayabs, ang kaning timpo na to nga mura o ganaang nagsigil lang o ganaang lain, no? Nagsigil lang lain ang naong sa timpo na to, mga kabayabs. Sige lang, no? Nindot man po ningon aron kay kana ang medyo bugnaw ba, no? Og nakasgawas, labi na nagtrabaho kasgawas, pero ang nakaapan ng ini, labi na nagtrabaho ka kanay ang construction mga kabay. Maglisod sila, o labi na sa mga kana ang construction worker na to din ha. Maglisod sila trabaho pag-ayo kung magsigig uwan, labi na magboho sila. Magboho sila sa kana ang magboho sila sa ligi mga kabayabs, o baka ha, magboho sila sa lublak nga ilaha karon nga gifile din ha. Maglisod sila kay basin mabundak ang uwan, no? O niya muna, gana ang anguban, magtrapal-trapal na lang taon. Hanapon sila, sige sila magbagulbol, paita ng sigig uwan po. Sige. O niya, sa so ito mga kabayabs, karong naminaw, kumusta man, karon pa tanitingog o balik mo kay kagahapon. Ano itong Domingo, sa itong programang Domingo Discoral, alas 6 nga mga kabayabs, hangtod sa alas 9. O niya kagahapon, wata katingog tungod kay, hook up ta kagahapon sa kanaang koan. Minaw ta kagahapon mga kabayabs sa kanaang suna, sa tuang Pangulo, no? Si kanaang Bongbong Marcos mga kabayabs, no? O niya, kumusta man ang sumainiuhang mga koan, kanaang nakuha nga mga koan, mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kagahapon sa iyahang ipahigayon nga suna mga kabayabs, no? O muna din ha, sige. O niya, syempre sa ito mga kabayabs karon, balik na ta, niya napunta, saba-saba napunta sa kahanginan, o kamo na minaw ha, kamo na minaw gayon ha! Sa ito ang paboritong radio mga kabayabs, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ano yan, syempre, ining atong programang Request 931 mga kabayabs diin. Sukad na sa Laona, hangtod na. Nga rin sa alas 4 sa kahaponon, diin mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, kaagi sa kanaang mga nasakitan, kaagi sa mga wa masakiti mga kabayabs. Nanhala. Sige, o niya, syempre, di naman po si Uncle Boy, o si Miss Eva, o si DJ Pamela, at sa nipasudlon, Uncle Boy Paso.
1: Kumusta ang ato mga kabayabs karon? Kinsa may giminaw na mo taon? Kinsa may giminaw mo? Wala. Nagpuan na mo din na, sige lang mo din na ginokto. Huwag mo pang mingawa na mo di ay. Kabayabs karon na minaw, adlong Martes, unya kanaang mo lagi na, no? Kahapon, wata kay naminaw ta sa suna. Sa to ang Pangulo nga si BBM, unya mo na, karong adlawa, diyan naman ta, manghinao tapod ko, nga naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsiks panglawas, o mamangi, mas malamboon pagyod ang inyong adlaw nga Martes, mga kabayabs, diin pizza 28 nining bulan sa Hulyo, tuig 2026. Labi na sa itong mga driver, taxi driver, grab driver, o bus driver, jeepney driver, o sa mga konduktor. Ingon man usab sa mga karinderyahan, mga tindiro, tindira, nga naminaw sa itong programa ining orasas kahapon. Nanghala, karong taod-taod, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad ining atong programang Request 931 diin. Ato usab ka ng pagabuhatan o duwa sa kahanginan. Atong himuang diutay nga duwa mga kabayabs o drama. Live drama, way kuan ka na ang record diretso na. Okay, dyan naman si Miss Eva o DJ Pamela. Welcome mo sa nato. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello.
3: Hi, sa ito
2: mga kabayabs. Hi, mga kabayabs.
3: Hi, Miss Eva.
2: Hi, DJ Pamela. Hoy, DJ Rico Mambo.
0: Mayong hapon, Miss Eva o DJ Pamela. Kumusta man ang inyong kahapon nun? Sumang ka na ang wamutog nawa.
2: Wala. Kaya nga, ra kayo ang panahon.
4: Ano mo na, nag-jacket ra ka, Miss Eva. Karanga po an ka na ang magpabilin hapon ang kainit, Miss Eva. Popcorn. Unya mo ang anak ka nga. Dahil murag kabantay ko ba nga itong gugma na bugnaw na.
2: Painito
4: ano na ito. Ano tadi kayo magpainit. Painit ako. Tao ta din kafe o kape, Miss Eva. And I go, muna, ka na ang mag-exercise. Aron nga, ka na ang mag-exercise ka, Miss Eva.
2: Kana singoto na ka. Oh, push up. Exercise.
4: Pag singoto na ka, muinit. Ang inyong doha ka, gugma.
2: Pwede, ay na.
4: Bitaw, oy. Nananala, mga kabayo. So, depende na lang na kung saan ninyo pagkuan.
2: Pagpainit.
4: Muna. Basta kayo importante, magpabilin ang inyong doha ka, gugma. Taliwalas ka, bugnaw sa panahon. Ano siya? Oy, ano yung karong kapoy na, Uncle Boy? Digiri ko, Mambo. Kinsa man ang ato ang sinder, Miss Eva?
2: Maukining usa ka babay. Usa ka asawa.
1: Asawa di. Saan sa mga asawa rin, Miss Eva, nga nakapadaman?
2: Kuay ng Uncle Boy, kanang ang iyahang bana mo, na-insecure niya.
1: Insecure? Ang sagod ay nalusundan, ano nga?
2: Banag asawa ra mo, anya, ma-insecure.
1: Muna, Miss Eva, insecure, that means kana ang mura kag nasoy ya sa imong makaroon
2: na. Ingon ay na. Imong asawa.
1: Imong ikasuyaan mismo. Suyaan din yung tuhana di ay.
2: Basin siguro, Uncle Boy.
1: Nasuya mga nikasi mong asawa. Unsa na ka nagsilingan ni mong bagong nakapalit og TV. Bagong nakapalit og motor din na. Suya sa gana. Suyaan man pong kadong. Ang sama na yun nung nakaingon mga asawa nga nasuya iyang kaugalingong ba na nga doon niya, Miss Eva.
2: Magsige na lang ko noog ko ay na yaw-yaw. Sabot ako no mo. Ingon ang iyang asawa nga na-promote.
1: Na! Naon siya.
2: Di ba dapat ko ay Uncle Boy? Malipay.
1: Nanhalaw eh. Karong taon-taon mga kabibes. At hangin na ninyo kung sa pagkaonsaan anong suyaon niyang ba na. Sa iya pag yung kaugalingong asawa.
2: Asawa.
1: Basig naka-experience mo ani. Nahala. Makarelate mo ini mga kabayab sa muna, pakosgi pag-ayo inyong mga radyo, ipol ang bolyon, karon inyong hagayod nga makuha ang tiniya. Kinatibok ang istoryan, ining atong sinder, nga maokini nga si
2: Victoria.
1: Ba 32 anyos ang pangidaron, nga taga Banilad, Cebu City.
0: Okay, ano yung sa itong mga kabayabs, karong naminaw, o sa kanaang ilabi na sa mga nagbiyahe, Uncle Boy, hisgot magkaganina, Miss Eva. Hisgot man si Uncle Boy, kaganina mga habal-habal, mga drivers. Sa mga habal-habal drivers, karon sa mga jeepney drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers, tanan mga drivers, individual ng mga private drivers, si na Miss Eva. O sa mga nakamatiko na mo sa pagsakas gasolina. Okay, karong adlawa, no? Karong adlawa, Miss Eva, gikatakda nga musaka ang gasolina. Tungod ini na pong bagbalik na pong away-away dito sa kanaang
2: laing nasoy.
0: Dito sa kanaang Iran o sa kanaang sa inga na ni. Ukraine. Okay. Wa na US dito sa kanaang kanaang Middle East mga kabayeb tungod lagi ana wa na, na okay naman unta to mauto ninaog na pud ang presyo unta sa lana o gasolina apan karon naon sa mura mag nagbalik na pud nagkabingkil na pud ni sila dito mura gagmay ra gyud ni lugar oh na karon kanaang gibalita to mga kabayeb so karong adlawa musaka og 7 pesos ba to 6 pesos ang presyo na pud sa gasolina o ni gani nagpagasolina ko gagabi mga kabayeb niadtong aging semana Miss Eva Nagpagasolina ko ang presyos gasolina, kuan ba to 72? Oh, 72 ni abot kitog 71 nga 70. Apan kagabi nagpagasolina ko 75 na man po. Kagabi 75 isaka na. Unya karong adlaw ni gigatakda na pud to nga musaka na pud og 7 pesos siguro na abot ron sa 80 kape na pud. Paita no. Nanhalaoy sa itong mga kabayabs garo na minaw. O saman, ah, kana ang nakapantikod na mag-yod po siguro mo kay kaysa itong una, no, katong pagrabing pagsaka may sa ibang, nga niabot nga itong hapit yod gatos.
2: 100.
0: 100 ba ito? Maita, no? Balik na po tayo ni sa crisis na po, nalastang pa inig. Kay bao na rabay yun ta, nga inigsakas gasolina mo, sunod mangin yung mga produkto.
2: Oo, mga oo, pagkaon.
0: Saka na mo na yung mga pagkaon. Kay mo ana man nga, kuan man, mahal mang gasolina. Pwede ino na ka na ang tindira o mga prutas, Miss Eva, nga ay lagapilig gasolina, ka na lang prutas. Okay, mga masa, mga magigkargahan, mga naapil gining gasolina. Dabitan na nahala, sige. O niya, atong numero nga pwede nga text mga kabayabs ang atong number is 0995-472-0802. Ako balikon ha, 0995-472-0802. O niya, karong taon-taon sa itong pagbalik mga kabayabs, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining atong sender karon nga si Victoria, o sa ka-36 anyos, o sa ka-asawa mga kabayabs, o sa ka-inahan, ang iyaha karong gikaproblemahan kay murag suya lagi kuno ni iyang banang ato niya Miss Eva. O kung sa pagkaon sa ang anong nasuya man ang iyang kaugalingong bana mga kabayabs nganto sa iyang kaugalingong asawa. Mao na inyuha at ngan karon. Mao na inyuha karong kana ang analisa ron o angay bang masuya ang bana o angay bang masuya ang asawa. Grabiha sa doy no. Kamu din na isip o sa kapamilya o sa ka naamo sa o sa kabubong Miss Eva ba nag-asawa mo. Angay ba dahi magsuyaay mo sa inyuhang isigaingon? Angay ba ka masuya kasi mong bana? Gana ang dako-dako og income diha nimo. Angay baka masuya si mong asawa og siya mo'y dakog income kaysa nimo. Nanhala, no? Basig baka makaingon mo nga paggawa boy ayo po di ay anatawana. Imbis nga mo ikalipay, imbis nga malipay ka kay dako-dako og income imong asawa, imo naman nung suyaan. Pero na ang inyong anak siguro.
2: Oo, ay na.
0: Na yung mga tao ba nga di kadawat nga mas dako pa dahil siyang income sa imuha. Mas ka na ang siya, mas siya pa mo ay magka-provide ka sa imuha.
2: Oo,
0: no?
2: Na ang inyong anak.
0: Na ang inyong anak, anak mga kabayab. So, unsa ni pagkaunsa, karong taon-taon sa to ang pagbalik. Ining ato nga programang Request 931 mga kabayab diin sukad sa alauna sa kahaponon hangtod ta sa alas 4. Okay na kami sa iba?
2: Yes!
0: Kabay, hindi si Pamela.
4: Bueno, nanhala at ngayon niyo, syempre ang atong mga kabayabs ka namin na karon live ta, karong taon-taon sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Mga kabayabs, sample boy. Kaya, gawas ta na sa mga namate karon pinaagi sa atong app, may nga pagpaminaw ninyo kay Namantay app, pwedeng i-download sa atong Play Store mga kabayabs at mga Android nga cellphone. Ang FMR Philippines din. Pwede mo maka-download, maminaw, anywhere, anything. Sa mga lugar, donay load, donay wifi. Pwede kayong maminaw sa mga programa sa 93.1 FM, FMR Cebu, mga kabayan. Okay, hindi rin kumawin.
0: Kaling ato oras sa launa 41 na mga kabayab subalik na karong tataon din ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayab din hilamang ha sa to ang paborito yung radio launa 41 na mga kabayab subalik na karong tataon alang sa kaagi sa gugma kinabuhi sa tong sender nga si Victoria atong oras sa launa 41 na mauna ni kabayab.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. O ganyan na usab ang FMR News Break. Emergency responder nga namatay sa aksidente, gipasidunggan. Ang kompletong detalye hatod sa tong City Human intern Ninia Turing. Ninia.
6: Gipasidunggan sa Mandawi City Council pinaagi sa posthumous recognition ang gisinuybi anyos nga voluntaryong bombero ug emergency responder nga si Earl Alexis Delto Juan Temblon nga namatay sa aksidente sa motorsiklo ni adtong Hulyo 9 sa Barangay Sabang, Danau City. Atul sa regular nga session sa konseho ni adtong Hulyo 20 City, giaprubahan ang resolusyon nga naghatag og pag-ila sa dedikasyon ug kabayanihan ni Temblon isip volunteer responder. Miyembro siya sa Ibabaw Estancia Fire Brigade ug magsilbi usab isip EMS responder sa Opao Emergency Response Team diin nailhan siya sa kanunay nga pag-respond

0: maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FM or Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat Ninia Turing, Live FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Programang Request 931, musunod na kini si Rico Mambo, nangalagan aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes!
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maana ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
5: ACS.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio. Request.

Noon na ni.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
4: Request 931.

At oras mga kabayab sa alas 2:13 na sa kahaponon o kamunaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Oy, kumusta ang tanan mayong hapon sa pag-usab adlaw karon mga kabayabs nga ang Martes o gapit sa 28 na mga kabayabs sa bulan sa Hulyo tuig 2026 mga kabayabs. O niya, kisam ni nag-request atong kuan ka na ang old photograph ato nang na-play ha yung mga ipangayong awit kabayabs no. O niya, sa itong mga kabayabs sa karong naminaw, ilabi na sa itong mga kabayabs nga nagpaminaw sa itong mga radio, ang numero, ang number nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, syempre sa mga naminaw sa itong mga radio, karong hapon na mga kabayabs, live na dito sa itong FB page, no? 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre, sa mga nagdanaw karon sa ito ang FB page, on air ta sa ito mga radio mga kabayabs. 93.1 dial sa ito mga radio. Okay? O niya, karong hapon na, lahi na pong kakaagi sa gugma. Lahi na pong kakaagi sa kinabuhi mga kabayabs. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931 diin sukad sa launa sa kahapon nun, hangtod ta. Ngari sa alas 4. Matag-adlaw nga Lunes, hangtod sa Biyernes mga kabayabs. Karong hapon na, lahi na pong kaagi sa gugma. Lahi na pong kaagi sa kinabuhi, mga kabayabs. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931. Diin kabahin kini sa usa ka babae, usa ka asawa nga murag naglibog ug unsay angay buhato niya. Iniiyahang bana nga pong palagi niya mura og na-insecure sa iyaha. Ug unsa pagkaunsa ang mga kabayabs, ania ang istorya sa atong sender nga si Victoria. Usa ka 32 anyos, usa ka asawa, ug usa ka inahan. Ania ang iyang istorya.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon, DJ Rico Mambo, Inday Iva, DJ Pamela og Uncle Boy. Ako di Ice Victoria mga kabibes. Osaka Managing Director sa Osaka Multinational Fintech Firm dere sa IT Park mga kabibes. Og mauning ako ang problema karon. Uban sa ko ang bana nga si Abel, Osaka Senior Architect mga kabibes. Mga kabibes, mga DJ, naami duha ka mga anak. Among panganay nga si Aiden Vance og Noybi Anios, og ang among bunso nga si Aira nga si Ti Anios pa usab mga kabibes. Sa tanaw sa uban diri sa mo ang pamilya, perpekto kaayo ang amo ang kinabuhi. Pero ang tinuod mga kabibes, grabe na kaayo ang tensyon namong duha ni Abel. Tungod sa mo ang mga stock options, incentives og dagko nga proyekto. Milabaw na og pilo-pilo ang ako ang sweldo kaysa kang Abel mga kabibes. Bisag unsaon ako og timbang-timbang sa ko ang mga pulong, mahagit gihapon ang iyahang igo. Kung naami paliton para sa balay mga kabibes, para sa mo ang pamilya. Bisan pagani sa matrikula sa mga bata, silahang mahalon nga eskwelahan o sa tuition ni Aiden o ni Aira mga kabibes. Magsigi na hinoon o yaw-yaw si Abel. Pong paniya, ingon paniya, abi kay ikaw ang nagpagawas sa dakong kwarta ning balaya. Mura na ka og kinsa. Munay sulti niya din ako mga kabibes. Naglibog na gyud kaayo ko mga kabibes, mga DJ. Gihatag na ko ang tanan, aning kamot ko para sa kaugmaon na mong upat. Pero nganong ako paman hinoon ang gabasol kay mas dako ko og kita kaysa niya. Ang sumay angay na kong buhaton para mabalik ang kalinaw sa mong panimalay mga kabibes, nga dili maigo o dili matandog ang garbo sa kuambana. Manghinaot ko ngayong mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabibes.

0: Ay, salamat taon kay usana ko ka managing director. Grabe jud ako ampo nga makuha ni nga position. Luha singot ako jung gihatag ani kay mo jud ni akong gipangandoy. Muli na ko kay kabalo jud ko nga akong bana ron, malipay jud sa akong nakuha ron. Malipay jud siya sa akong promotion nga nakuha. Pa?
1: Oh, oh. Abot na di. Ablihi sa to. Dong Aiden. Ablihi sa to.
2: Sige pa. Nasa mama din. Nasa mama yan. Nasa mablihan ba? Adyara pa. Ma. Nananay ka, ma.
0: Pa, nakoy balita ninyo. Nakoy nindot ka balita ninyo.
1: O, sunod sa diri. Unya na lang balita. Ano, sunod sa diri.
2: Asa kong doon, ma. Nakapagawin na, ma.
0: Unya sa. Saba sa dira, B. Kay magtabi sabi sa imong papa.
2: Sige, doon din ako si ate.
1: Asa mo Diyos, day, Aira, doon sa to. Okay, mga una tarong.
2: Ay, sige
0: pa. Pa, paminawa, sagod ko pa.
1: Oo, oh, saman.
0: Di Diyo ka katuo pa, usan ako ka director.
1: Director?
0: Opa, dako na kong sweldo. Di nagkita maglisod.
1: Mau ba? May noon.
2: Pa, pa, asa si ate pa, di mo gawas. Ikaw ko'y tawag pa.
1: Day, Aria. Day.
3: Pa, naalaman ko diri pa.
1: Oh, dali na diri kay. Mga una ka.
2: Mga unta kay daggang kay das, mama, sudman.
3: Ala, unta kay na, ma.
2: Baboy, baboy man niya.
0: Oh, dagali ko gipamalit para inyuhan eh.
3: Uy, ngano ako may na ate, na ikaw may maguwang.
2: Ngano day, ate ko. Ate ko.
0: Sige na, sige na. Ayaw na mo si Kiglalis dira. Maghaon na ta kay mag-celebrate ta kay na-promote ang iyong mama.
3: Na-promote? Unsa man, ma? Unsa naman imo work, ma?
0: At sana ko ka managing director.
2: Second floor na siya maglimpyo. Di nasa sa first floor. Unsa na, ma? Ato na ka maglimpyo. Second floor, ma?
1: Uy, unsa may plano ni mo? Manggawas pag ito maghaon?
0: Nagdala man kong daghang sudan pa. Nga sa gawas pa madagan kong gidala diri o lain-lain yung putahi pa.
2: Ito, ano mo paglalas na mga anak na ma.
3: Ako ay mga fried chicken. Ako ni.
2: Proud gin ko ni mama. Kaya naga.
3: Ako po. Proud ko ni mo ma. I love you mama.
0: Si oh, sige na, I love you, I love you. Si sige na, mga una ta, mga una ta.
2: Muna lagi nagsuko si Papa.
3: Ikaw lagi pa, pink-pink imo na. Nga no, di ay ka pa. Suko ka?
2: Namot lang ka, pagwapa.
1: Wala rin ha. Katunay mo hang duanan, dong Aiden.
2: Nga naman.
1: Gitigumang ko na ko.
2: Ha?
1: Hapit na ako makuhaan akong tinigom. Ay ka problema. Ako to paliton.
0: Pa, ako ni bahala ana sunod buwan. Nana ko yung sweldo.
2: Last mama
1: rin.
0: Aray, bahala ana pa.
1: Ako may bisa din niya ganung mang hilabuton ka.
0: Ikaw ana lang nasa lain nga butang na imong tinigong pa. Ay, ako na lang palit anang mga bata pa. Ayaw ka problema ana pa.
2: Dali ra kay makapalit.
1: Ako may bisa din ng Dong Aiden. Ako yung hatag.
3: Aiden, tabaan niyo mo oy.
2: Hindi man, kuhan ba?
0: Okay ra na pa, oy. Kay para po palipay na ko sa mga bata.
2: Bitaw, dako na magkaigsyon.
0: Kanay mong tigong pa. Ibutang na lang to na sa balay.
1: Sige, kumuna yung gusto.
3: Ako apa, ako adal house pa. Dili ni mo mabay?
2: Ay, napalit na siya
1: pa. Apila po nagtigong na ko. Aria.
0: Aria, ayan na sigig pangayuan ng papa ni mo. Day, kay magtigong na siya sa balay.
1: Bisan, ugsi. Aria, imo pong butan.
0: Nangunsa man ka pa, uy nga, atuwa man ang anak, so kita dyan doon magpinabahay.
1: Ay, ikaw mong hilabta na kung...
0: Kana, imong tigong pa, ibutang na to na sa balay pa.
2: Nanahala, basta, ma...
3: Aiden, atunan ta na sa gawas na, away man sila.
2: Mukhaon ko, ay, kinagdas, ma, maglaming sila. Ay,
3: sapa, kaayo, sakit ako tungkay.
1: Sige, nawanda ako gana, lakaw sa ako.
2: Lakaw lagi si ma, papa lagi ma, lakaw lagi to si papa ma.
0: Ay da, pasag di ito inyong papa, ali pangauna mo.
3: Ma,
0: gidalhan ta mo og ma, inyuhan yung paborito tanan. Gidalhan ta mo ani.
2: Ala, salamat, lamihan ma.
0: Sige na, pangauna mo, mabalik na to inyong papa.
3: Sige mama.
4: Og ba ito mga kabibes? Nga sa akong kalipay nga nausan ako ka managing director ba sa ang kumpanya dari sa IT Park. Pero tin akong lipaya, malit ko mga daghang pagkaon para sa akong mga anak. Ingon man usab sa kumbana, Mauto nga pag-abot ako sa balay, ako gidsaw siyang gidali-dali og sulti. Ako din siyang gisultian nga mauna. Nako-dako nako og naabot ta gyud ang akong dugay nang gipangandoy. Og unsa ba mga kabayabs nga muraban og kana ang wa siya malipay sa kuang gibalita niya. Mura og bugat kay sa buot ni mga kabayabs nga mahinahimo na kung usa ka naabot nang akong pangandoy ba nga usa ka managing director mga kabayabs sa mo ang gitrabahoan. Og mauto nga mga kabayabs nga pila ka adlaw, pila ka buwan, naabot ta gyud ang akong sweldo. Og mauto nga wa ko maglangan ang gipangayo nga mga duaan sa kong mga anak, akong gipamalit katong dalhouse o katong unsa pa din ha. Og unya, mao ni puno ning sitwasyon sa mong balay kay nakabantay ko nga murag nalain na pud siya. Murag nala murag ni samot og kalain si Aidan diri nako mga kabayabs. No, kay mao lagi to, si isa nga to bal. Kay mao lagi mga kabayabs. Mura og nasuya siya ba? Ambot ba eh? Basta kay mao ni panghitabo mga kabayabs.
0: Tara. Tara.
3: Ma, ako'y dalhouse.
0: Oo, lahi mong dalhouse. Ay, dili yun na malimtan. Dili yun na malimtan ni mong dalhouse.
3: Ako kaayo.
1: Oo, sa may kasabaan yun, dira.
3: Ma, nakaamo ang toys pa.
1: Say toys, say toys.
3: Oo, tanawa pa. Oo, nanako dalhouse.
1: Oo, nanawa ka pa. Palitan na mo nga. Ako may nilang na ako'y mupalit.
0: Ah, ni Anar ba ko ni mo nga inig-abot sa kong sweldo? Ako'y magpalit sa mga bata.
1: Nakalimod nga ako, mingon ko, ako'y mupalit, kaya ako'y nisaad anak nila.
0: Sunod na lang, good ba? Kaya nakapalit naman ko. Unsaon mong kuna ako ni iuli?
3: Papa, dikan awa pa. Dako kayo ta TV, oh. Dako kayo ta TV. Palit mama, ganun na.
2: Daghan kay matawa masood, TV ha, kay dako. Daghan tawa masood, anak TV, dako.
1: Wadjud ka, nikonsulta na ka. Mupalit ka, anak. Nagbuot-buot na lagi ka.
0: Kinsa man sa'yo makakonsulta, anak. Pang inigmata na ko, inigabuntag. Wala naman ka.
1: Ako, nangikamot ko sa akong trabaho. Unsa man day?
3: Pa, ingon mama, buy siya car next
2: balit
3: week.
2: Balit siya kayanan po.
3: Balit siya car.
2: Kayanan.
3: Oo, kay kapoy na ko nung commute.
2: Luto na ay sakay. Ay, si Papa, unya, wala na balit.
3: Mag-high driver. Kay di man ka ba lumo-drive, mama?
1: Sinso na rin kay Karon. Kay palit-palit ng kasakyanan.
0: Pa, kanang nga nung imang manang ikasuko. Pang, para manas atong pamilya.
3: Ay din, saba kay ka ay din.
0: Magamit manas atong mga anak o muskula sila.
2: Bitaw. Bitaw.
1: Bitaw. Bitaw. Nakaminos ka na ko kay sabi mas naku. Mas naku ka. Na kwarta na ko.
2: Bitaw nga naman po na.
0: Ayaw paghingon anak pa. Uy nga, kita man tanan makagamit aning kita man tanan makagamit aning TV.
2: Kita bitaw.
1: Bukha na ko good nga. Ikaw na lang palit na ng butang ni Rizbalay.
2: Bitaw, gara, mas mama pa lang. May pangyay mo
3: lang. Ikaw ay din ba? Sulsul kay ka. Sabo kayo.
2: Maramang ni gara, mas mama pa lang.
0: Ay, bawion ko na. Bawion ko na yung munduaan ron.
2: Ayaw, ma'am.
1: Basin sunod, badunggan na ako. Maana na kang balhin tag kondominium. Aning...
0: Dili, di ka malipay, anak. Pala.
3: Kaya na swimming pool.
1: Balo ka. Ako'y lucky. Aning... panimalaya, gusto ko. Ako'y mag-provide niya.
3: Oh, bitaw. Ba,
1: ako na no'y babae noon.
0: Dili man tanang laki nga, mo-provide lang.
2: Bitaw.
0: Kaya kaya man ako ihatag. Ano, dili man ako ihatag nga para manas atong pamilya.
2: Namay tapulan man ako, laki na.
1: Huwag kasabot sa akong gibati.
0: Noon sa din na'y mag-ibati pa. Gitumban ba, tika? Noon sa man ka?
1: Tumban.
2: Tako ang tunog, ma. Nabasay, danay, magduwa na to eh.
3: Magduwa na ta, Aiden. Sige man, ideal, Aiden. Bayad dahil sa school. Bayad sa school.
1: Okay, andam na lang mong bayad anang sa school. Ay, ka problema na.
3: Ay, maayo noon pa, o niya. Ihatod ni mo, ugma pa.
2: Ugma, bayaran nun rin ba pa? Ugma, para ba bayaran
1: nun? Maghuwap ako sa akong swildo, anak. Pero, ay, ka problema nga. Wadur ako.
0: Pa, pwede ra ako'y muhatod ugma kay dugay akong kuan ugma duty alas 10 pa.
2: Yes, mama.
1: Sige ra mo.
2: Sige lang si mama. Yo mo din si mama. Sige mama, ugma mama. Imotay ka sa
3: bayad ma sa school.
0: Hoy, hatod mo ugma kay magdala sad ko sa para bayad sa inyong eskwelahan.
3: Ay, my next week na natakar.
0: Oh, nanatay car, magcar na ta.
2: Kanangit mo na, mama.
3: Dato na ta.
1: Unsa naman dai ko ni?
2: Dasa ko gis papa.

0: Og mo to mga kabibes, kabantay ko kus kumbanang murag gwa na gyud tawo sa tarong buot rin ako. Murag paminaw na ko ba murag hadlok siguro gyud siyang malabuan mga kabibes. Kay nako masugid taon pud ako ang income. Unya kay sa iyaha nga magsige pag daghan pa kayo kuskus balongos kaysa ako ah, naamandayon labi na sa mga partikula sa ako ang mga anak sa eskwelahan. Og mo to mga kabibes nga ako na lang gyud siyang ipasagdan. Mura po kong nakaingon ba nga basig na tandog po daang ka na ang garbo sa kuambana. Huwag maunto mga kabibes, nga pagsunod adlaw ni ana, pag-abot sa mumbalay, sus mauna po kong naabdan, lalis na pod. Huwag unya, kay lagi, ako naging siyang ikumpronta, kabahin ni nga mo ang kabahin na niyahang tinagdan din ako ba, nga murag, dako na kayo kausaban, sukad nga na-promote ko sa kontrabaho. Huwag unya, mauni mga panghitabo mga kabibes.
1: Kinang mananakog bayad dito ma. Kinang anak teacher nga. Kinang dali ko nung kahit na nakabayad. Kita ko nung kinauna nakabayad sa eskwelahan.
2: Umay nga undong kay.
3: Oh, ma, si Papa baya nagluto ay ni ma.
1: Si Papa ba? Baya.
2: Oh. Nana di inyong Papa di ay. Oh, wala di ay nag-uti di ay.
3: Wala ma. Wala
1: ma. Wala ma. Wala ma. Wala ma. Hapit na ko anak. Oh, nag-uti masama. Pero habat ko kuya. Tara, si Papa eh, nagpadong na.
3: Oo, bagol ligo, Papa, ma.
1: Bagol ligo.
4: Naon mo na lang sa gandam, kay.
1: Sa pa?
3: Nagkaon naman, mi pa, oh. Lami kayo luto ni Papa, ma. Kaon na, ma. Bagol ligo, Papa.
1: Namay gida sa pa, mama.
2: Oh, pa, naabot na dahi ka dira, di ay?
4: Oh, ganina ko, nasayo ko kuli.
2: May noon kay ni sayo ka nga pirmi man jug ka nga overtime.
1: Ato ko na si Mari. Ato ko na si Mari ma. Ato ko na si Mari ma. No. Na basing basing nanay lain si Papa ma.
3: Ay, ay din ba pataka lang ka buutan man niya.
2: Pangaon pangaon mo dira ayaw mo sige.
3: Ikaw na lang ang tabi sa. Ma, istorya sila mama ug papa.
1: Sige sige sila sa istorya. Ano na uso ba basta dugay mo ulit daw kay naa daw Mari.
4: Ano ba?
2: Masin na nagay Mari yun pa. Unsa man, nanay Mari?
4: Mari.
1: Na, unya, unya, unya. Nanay Mari si Papa, ma. Saan man niyo mo?
3: Saan man niyo mo, ma?
2: Asa mo mo kuyog? Sa Mari o na rin ako?
1: Anak, ikunin mo. Kinahay naging kwarta.
3: Ako po, ay dili lang ko mama, oy. Ari ko Papa, kuyog.
2: Si paghilom mo, bipaghilom. Kaya magtabi mi sa inyong Papa.
3: Sige, sige.
2: Pa.
4: Naman.
2: Kanang nahibuan ko ba nga sayo man karon nga tingdugay man jud imo uli.
4: Sayo lang karon para maka kuyog-kuyog sa gusto mong anak dere kay abi pa lang ingon ka nga sige na lang kamo moy nagkuyog.
2: Noonsa man ka pauy nga atoa man ang mga anak nganong magselos man ka ana nga kalipay man na nila.
4: Kisa man ingon nagselos gud ko god.
2: Noonsa man ka pa manglaag niya taron pa ini gumatog pangaon manggawas ta para pod nga maduwa-duwa ang ato mga anak makagawas pod sila sa balay
4: laag na sad daghan ni king kwarta kay magsimog panglaag
2: pwede man mo laag nga walay kwarta hay pa oy nana daig mo laag dapat jud na ay kwarta
4: aka desisyon na ko nga ako na sa palaagon ikadawat na ko sa kong sweldo mo na to yatong buhaton.
2: Ikaw good pa naka desisyon naman kakaana.
0: Og maunto mga kabibes, maunto nga murag nakasultigi ko nga murag lahi naging kaisa tinagdan. Og wala ko nagduha-duha pa, kaya nakabantay naman yun ko nga usab naging kayo nga timpo sa mong panimalay ba, dinasama ka ni Adto. Maunto nga ako naging siyang ikumpronta, ako naging siyang ipangutana, og unsa gid yang nasukan di rin ako mga kabibes. Og mauna yung mga panghitabo.
2: Pa! Magtabi ra, magtabi ra gutag tarong pa.
4: Gay nagtabi na bitaw ta. Sulti unsa may gusto ni sulti god.
2: Naunsa man ka nga sukad na managing director ko nga layo na makikas akong dughan?
4: So may nalahi good nga. Ing ani ram sug ko, wa may nausab.
2: Dili gyud pa. Nalahi gyud ka pa. Lahi ra gyud.
5: Kasam ko ta karkar ka. Brile.
4: Ani ra jugo, kadugay na tong ga gauban karon pa ka?
5: Mugyon. Gidi nana gina.
2: Dili gid pa kanang nalanta ko ika kuan nimo pa ba nga unsa man kanang mamalihin na lang tag Pinoy anan o ato ni ipaayo atong balay?
4: Mamalihin mo tarong pa mga tagbalay diri god.
2: Mas hindot man yun ang komportable atong mga anak pa nga dili mabahaan, magbaha man ni diri, magulan.
4: Magbaha nga, komportable na kita diri, magbuot jud ka.
2: Wala man ko nagbuot pa, ako agi, gikonsulta tika. Gikonsulta tika.
4: Abi naghan na kay kwarta dira, magbuot-buot na lang ka?
2: Nangonsulta gali ko pa no, para dili po kakaingon nga nagbuot-buot.
4: Sukad ba nga, naka manager-manager ka dira, mura na mag ikaw may ga dumala aning panimbalaya?
2: Nganong gikasakit man ani mo pa nga? Kasakit. Dapat gali malipay ka. Karon pa ko nakadungog og bana nga kanang makuan, masuko og maka-income og dako ang asawa, dapat gani malipay ka.
4: Wa jud ka kasabot. Ako dapat moy maggasto sa atong mga gastuan nang dili kay ako'y laki aning panimbalaya. Nganong mura mag ikaw na moy ga sa sugar mommy nati ka aning balaya?
0: Ang mga ito mga kabibes, confirmar yun ako nga murag maugin na yun ka, maugin na kausap sa iyahang maugin na kausap sa iyahang pagtanaw din ako. Kailagi, ako na daong nakong income. Pung murag, kaingon ko ba na tandog di iyahang garbo. Mga kabibes, saan man din ako? Nga murag ikasakit man sa kuang bana kung murag ako'y dakong income sa mua. Murag magsilo siya ba? Huwag ako'y dako o gasto diri sa mabalay mga kabibes. Kung saan may angay na kumbuhato na ni kumbana nga makasabot siya. Huwag iyon tayong ikalipay mga kabibes kung unsay naabot ako karon. Tamagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sino mga bulawanong panghuna-huna mga kabibes. Kini na lang, inusukik nga tigpaminawan. Kining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Victoria.

0: oras mga kabayab, alas 2:36 na. Ano mo na tong kuan ha? Mao na tong kanaang duwa ni kuan, duwas kahanginan ni kanaang Victoria mga kabayab nga kanaang mura lagi taon og nagsilos ni Yambana Miss Eva nga si ngan ni.
1: Si Abel.
0: Abel. Oh, kanaang mura kuan ba? Murag naagit siguro itapon siguro ng inana no nga imbes nga murag imo ikalipay na lang ba? Murag malipay ka kung unsay naabot si mong Paris, malipay ka kung unsay naabot si mong bana o si mong asawa. Mura na noong nimuhag kanaang mura na noong nimuhag kanang imuhang silosan. Mura na noong kagmasuya kung unsay naa niya suspaita pud ana no.
1: Tinood gyud.
0: Okay, unsa makaana go kay siguro laki siya mis iba sa katong ingon niya nga oy unsa man kana ako bay laki din ni dapat murag akoy kuan akoy mo akoy haligi
1: siya dapat amo provide
0: akoy mo pat akoy mo kuan tindog gyud kay akoy haligi niya unsa man ni murag magdabalay murag ana siguro iya pero dili sa karon panahon na di na ra ba na ingon ana Miss Eva gani ang uban gani mga
1: magdinabangay.
0: Bana mao ang ubang bana gani mao nay nahabilin sa balay mao nay tiglaba mao nay tigatiman sa mga bata no kay ang ubang kay ang asawa mao nay narbaho. Ingon ana nga ang mga asawa mo nanarbaho sa layo mo tuasa ka na ang uban o FW Miss Eva ingon ana tuasa lang nasod nanarbaho o niya ang mga kuan ang mga bana mo nabilis balay
1: mo
0: nagatiman sa mga anak sa kanang inana na pero maula gina no si kuan lahi po nag kanang baruganan si kuan sa nibal
1: si Abel
0: ay murlahi po gina siya kanang baruganan kay o mulabaw o ingka mangiyang asawa mura man siyang masakit hinoon mga kabahay mura man siyang di kadawat nga oy naku magsulido akong asawa kaysa nako mura magkana ang siguro mo saka murag kuan magkana ang mura lagi na matandog yahang garbo okay muna lagi lisuda po daan
1: nga ingon anak ng tao muna. Nga gusto nila nga
0: silag yun
1: silag yun sus
0: lisura o niya ang sao man animo nga mas dako mangyutaw kung dako gigisang income kaysa mo ay mugi na ipamugos nga kuan so pamugos gini mo nga gamay-gamay lang yun imo
1: mauto kaya na mag overtime na lang ko kaya basin siguro nga ma-upsign palabuan niya
0: nanhalaos ato mga kabayabs garo nung saman naka-experience ba mong ingon ani nga klases bana or klases sa asawa nga mura og magsilos kung kuan o ang upang kasagaran mang kani talagsaon ra ni istorya ha mis iba kay kasagaran mang gud makahibaw ka sa mga asawa nga niya dagko sa sweldo o ganaang na-promote sa trabaho kasagaran malipay yun ano salamat taon ka ayon no salamat tas tong labaw nga magkagagahong day
1: si kuan mang gud si Abel mura gid siya og kanang nang ma-insecure gud siya
0: naagi siya kana ang
1: basin,
0: insecurities
1: basin makaingon siya ba nga ako man untay lalaki ako imo ingon ani sa akong pamilya
0: o niya nganong ingon ana ang asawa kuno niya mo ikuan mas dako sa iya suspaita pud ana nan hala basig naka experience mo ani mga kabayeb sa katribe mo sa inyo ha ini pamilya nga inyohang asawa o sinyohang bana nga medyo mura mo gana ang murag ba insecure siya o ganang mura o ganang masuya sa imuhang naabot hala sige pwede mo nga mo text dire mo tawag sa to ang numero nga 09954720802 o kun say angay buhaton ining atong sender karon nga si Victoria nga pong palagi niya pero kani tinuod ba gani panghitabo ang mga kabayeb
1: yes.
0: Kana ang tinuod gani nga istorya sa to ang sender karon nga kana ang maula gini yang ipada dugay-dugay na ni Miss Eva kato pa ning gisend ya katong gabi
1: kato, ipata katong gabi
0: katong panggabi alas 8 pa tahan sa alas 12 sa gabi iyahan na ning gisend ya karon pa nato na okay na man dai laing diri diri kana ningi lamas siya wala gini ning ko anak ko istorya lagi wala gini ning drama ana
1: okay
0: mauto nga na okay na to karon ato na ningi ko mo na ha kana ang tinuod gud ni mga kabayeb nga siya karon nagtrabaho siya sa may IT park o na iyahang bana lagi o sa to ka arkitekto no Miss Eva o niya wadam hanga na promote siya karon o niya mo ni iyahang bana murag na so mao lagi toy po kay
1: mura man sa tug bayutihon ang iyahang bana
0: natandog ko na iyahang garbo ko no okay sige ni sa tong IB page Miss Eva. Oy, sa di pa dahil nga itong nakauban karon ng atong
1: yes.
0: intern, gikan sa Sitio Barili mo, no? Puros mo Sitio Barili.
2: Mean siya.
0: Ikaw?
2: Barili.
0: Barili. Okay, sige. Si Kuan, Jisri, o si Singa na ni?
2: LDN.
0: LDR?
1: LDN.
0: Okay. Sige, Ana Sandri, mayong hapon ka, vibes, DJ Rico Mambo, Miss Eva, cute, guwapa, sani, Gidi Gamo, Carmen Buhol. Tagsar ko naka-text kay okay, tagsar ko maka-text kay Y Lord ni request lang ko og sana dalawa ang puso ko. Thanks kuno kaayo. Okay, sige to nang tanaw ni mong ipangayong awit karon ha. Kabayab sa G. Digamo. Okay, sa itong FB page, Miss Eva.
1: Okay, gikan ni Sir Jesus Nazareno. Maayong hapon, DJs. Rekomambo and the Eva Selfie. Karon pa jud ko, nakabalik og panambag. Ako din ikatambag sa sender. Ako din ikatambag sa sender. Kay istoryahan na ninyo isip magtiayon. Kay siguro, mauna. Sa akong na-trace ang huna-huna sa imong bana, kay mura jud og na-insulto o natamakan ang iyang pagkalalaki. Imo nang alam-alaman imong bana and siguro hatagan po nimo og chance imong bana nga maka-provide po siguro mas nindot ana puli-puli mo og provide or sabutan ninyo nga magtunga na lang mus gasto sa bahay para dili pod matandog iyang garbo or malain imo hang bana. Maura na DJs and more power 93.1 FM Radio Cebu.
0: Okay, sige. Unya, ari usap na sa tuan mga intern Miss Eva, si Aiden. O, may mahatag advice niyo.
1: Si Aiden, si LD.
0: Ilden, artang Ilden.
1: LD.
0: Isip usa ka asawa LD. Ana, isip usa ka asawa pananglitan
1: ni Tony. Or sa inyong family, nakatry na ba mo nga ingon ani, nay ingon ani nga mga panghitabo?
2: Kuan ang jud ma'am ka nang ako rin yung mama nag-kuanog ka ng trabaho kay single mama ko mama.
0: Okay. So muna, kanang imong mama ragyan mo na ni Kamu taon.
1: So sa ingon ani nga situation, unsa man imuhang ma-advise?
0: Mahatag advice sa toang sender.
2: Ma-advise na ko sa sender kay para sa ingon sa nag-comment nga, tigaan og chance ang kanang
1: bana.
2: Ang iyang bana pod kay naka-timing po siya bana po nga bisag ka ng babaon kayo pero mag-provide man jud maning kamot. Unless na lang o ka ng magselo-selo siya sa income sa asawa niya siya dili maning kamot.
1: Kaya
2: na. So ka ng tigaan po niya chance iyahang asawa nga ganahan maka siya nga muhatag ba sa mga bata. Or
0: dili lang po puro ako-akuhon na ako-akuhon na puro ako-akuhon na
2: Ano po niyang chance ba nga muhat ko anpon?
0: Oh, basin mo rin nakaan mo itong nakaanan na gibana niyo. Wala naging gamit ini kay ako kuhon mas kung asawa.
1: Sa kanang martiko,
0: sa ni sa kanang tuition sa eskwelahan. Ako na. Sa itong mga duaan, hanap po niya, ako na na. Ito ba ang duaan? Mura siguro maotong murag na anak na nakakuan ng murag
1: na nawagtang ang iyahang pagkakuan. Giangko
0: naman tanan, giangko naman ni tanan sa kong asawa hinoon. Sige, gika ni sa ato ang ibig page Miss Eva.
1: Ingon ni
0: Mini
1: 93.1 FM Cebu. Maayong hapon DJ. Pa-shout out sa akong crush nga si GM taga Talisay. Request ko DJ og Miss Kita G Brothers. Salamat.
0: Miss Kita dai G Brothers.
1: Si Mini
0: Okay.
1: Mini me.
0: Okay, si Jisore. Jisore, yes. Isip usa ka bana, isip na ako pananglitan.
1: Oy, ko naa mo yung mga relatives nga ingon ana.
0: Unsa kay mahatag advice nimo sa tong Senderes Victoria?
3: Akong ma-advise ang siguro no is same ra gyud nga ilagay nang tabian. Isip asawa og bana niya sa sender sad tinuod nga tagay sa budug higayon mo hang bana nga maka-provide po jud kay kasabot ra masag ko sa ihang bana kay as lucky nagid biya tagon nga kita mo provide kay kita biya mo haligi ng tahanan niya.
1: Yes,
3: murag ang mahitabo no mang good is muragi ako na gitanan sa
1: sa asawa.
0: Ang kun natanan sa asawa no. Okay.
3: Oto yung na feel nga murag unsa pa may gamit dahil nako dire ning balaya kung ikaw na lang pirme.
0: Mauna.
3: So tagaan tug higayon ang imong bana nga maka-provide jud niya dili no may pamukha nga sige, abe, mas taas ka og basta ako kang sundo. Ikaw na lang sa Jude. Mauna siya.
0: Mauna. Angay, siguro ka na ang akuhon sa asawa tanan mo si Iban Victoria. Kanang ay na lang na ihatag imong sweldo ka ng kuan, imuhan lang na din ha.
1: Pasag
0: din
1: na
0: si Victoria din ha mo. Kuan, charo din namin ikrama. Usa, magkawan naman kayo kung kuan din sa balay. Kabitado ha, naman ko ang kunon tanan. Hindi ako ang sweldo, ako na lang ni Tigumon. Ako na lang ni, para ako na lang ni. Kanang imuhan na lang gindi ha, kaya imo maang kunon tanan na lang. Pero baita po na naisip ba nagkasawa dapat magkasinabot unta no isip ka na ang kamumuoy ka na ang kung sino mga anak ka, dapat ka mo magkasabot nga sige dong ako ang kundres balay niya kanang sweldo nimo ngitaan ta nagpaagi usay ato ba nang tigumon ana no kanang ingon ana ba ako lay bahala diri sa barinon sa kuryente na ikaw stubig dato ako'y bahala address bayro nun sa kanaang ato ang kuan wifi ana kay madako mo
1: sa ato ang internet
0: sumuna ano mabahin ba aron dili na magsigid lalis ug na kay sobra din ha na mas maayo nga kuan sa man kay pamalit na lang po sa mga palitunon karon sa kuan atong konsumo ana mas maayong sabot-saboton, isip ba nag-asawa siguro kanang na. Victoria. So muna, mauna yung angay ni mong pasabtunon nun, mauna yung angay ni mong kuan gid si mohang bana, ganang imong istoryahon gina, kabahin na nga aron magka, sinabtanay, good mo, nga saan ninyo pagbahin-bahin, nga di matandog ayahang garbo, nga, yahaon naman lang punta na, sabi na po nagagsildo, yahaon naman lang tanan dire. Sumurma ito nga murag na tandog yung garbo. So, dapat na, ay nga, kaan agor siya, kuan na mag-iangkon, mas tanan, gara mo kong asawa.
1: Wala naman ko'y kuan diri. Wala na ko'y... Wala
0: siguro tanay na nanay, no? Kana ang, sa pila, ni anak raba siya, mahalong eskulahan ko na.
1: Na siguro sa mga...
0: Hindi po ni baka burrito, po ni si Gamay, si Victoria.
1: Uy, di ba na siya burrito, eh?
0: Namay po ang palagi nga, katong nasayang kuan ganina nga, ako'y nagbayad sa mahalong eskulahan. Wow, nakaanak ko ba sa man, di ba kanibot-buton po gamay si Victoria, no? Kay, iya pa maging i-appel.
1: Nakita
0: man dyan na. Sama to, iya pa maging i-appel ang mahalong eskwilahan. Pwede rin magdi lang i-appel nga mahalon. Ita, mahalon kita eskwilahan, Victoria. Minaw pa ka, diarong Victoria. Anak mo siya, diarong mas iba. Ang sagay ito, naman ko ko'y nabantayan at dadari pagbasa na ko siyang istorya nga. Ako'y nagbayad sa matrikula dito sa mahalong eskwilahan. Ang mahala eskwilahan na bayad.
1: Oy, nakita man sa mo sa iyahang postura. Nakita naman yung taanin niya.
0: Pero iya siya, siya ginagsuwat ani gyud mahalong eskwelahan.
1: Siya yun siguro.
0: Na, pag-ignore ko unsa kani, di ba kanina apoy gamay burit ni siya. Ala, sige. Victoria, naminaw ka mag-asa. Naam ko yung pinamahal maging eskwelahan. Ang gilang, basig mahal gito o pagkayo. O, basig yalang yung kisulti
1: tinood. Basig nga, adira sa kanang kuan, mga mahalon mahalon yung mga eskwelahan.
0: Okay, sige. Ano niya, sa itong mga kabayans karong naminaw, sa itong mga radio, pwede pa mamotext, mutawag sa itong numero 0995472-0802. Okay, sige na, pa mo yung mapuno din ha?
3: Wala
0: na. Ikaw, Miss Eva, ang may mahatag advice ni mo?
1: Ano niya lang siguro ko.
0: Ano niya na lang. Sa itong FB page, wala na. Okay, sige. Okay. O niya, sa ito pagbalik karong tataon, magkaoban na ito si Uncle Boy HDG Pamela, mga kabayms. Alang ning atong istorya karong hapuna. Alang sa ito ang sinder nga si Victoria o kung siya ang ibuhato niya. Nga murag na problema siya siyang bana karon kay nag-ilugay na sila. Inig sa o kisay mo, provide yun nila kay murag masuya man po niyang bana. Manhala. Okay na mo duha. Sige, salamat og maayong hapon niyo. Okay, Miss Eva, napakay mapuno-puno.
1: Mauro siguro na di jiri ko mapuno nga mag-istorya sila sa iyang bana o niya. Kanang isip kita, mga asawa, ingon ana, kita man dyan mo da sa budget. Iyang sweldo, sweldo sa iyang bana, syempre, anak yun na niya kay siya may asawa. Iyahan na nang ipang ilain-lain. Oo niya, iyang inon niyang bana nga, ang imuang sweldo ha, gibayad na ko sa ingon ani. Sa ingon ana. Kay para wala sila angay lalisan. Kay at least, nagasto ni Victoria ang sweldo sa iyang bana. Ingon ana, ragod.
0: Okay. Sige, unya. Sa ito, pagbalik na lang kumuhatag ko sa ko advice, makaoban na ito si Uncle Boy XDG Pamela, mga kawibes. Ang atong oras, alas 2:40 na. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu. Iba ngayong awit ni Victoria, Miss Eva, anong nangyari sa ating dalawa by Aiza Seguera. Alas 2:40 na. Mga kawibes, sa ito, pagbalik, makaoban na ito si Uncle Boy XDG Pamela. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Request 931
1: Request

0: Music Radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa Wana.
5: 93.9 93.1 Maana.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: 93.1. Maano ni?
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
5: Oras mga Ka-Vibes, alas 3.30 na sa kahapunan. Huwag naman na sa tumaboritong radio mga Ka-Vibes, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Huwag na, kumusta na ito mga Ka-Vibes garon? May nga pagsikay-sikay, may nga pag nagkanaansin nga nini, may nga pag exercise nini. Sa mga nag-jogging, karang mga orasa, no? This may IT fart, mga Ka-Vibes, this may alala. Magkaha, binas may kanaang kuan. Abiliana, sugod nagdagandagan. So good nagtuyok-tuyok diha sa kaning kuan mga Ka-Vibes diha sa Obal sa Abiliano. Kaning orasas kahaponon o sa mga padong pa mag-jogging. Okay, nagkuan sila ganaang healthy living. Ayan, kuan, nagbi kuan kuno say say kanang tawag na Miss Eva, say tawag kanang inyuhang kuan kanang calorie deficit. Oh, nga mag sige kunog check kuno dito wa pa mamalapas sa ilaha kuno nga limit mga Ka-Vibes nga kanon karong adlaw. Nanhala. O niya, syempre, sa itong mga Ka-Vibes karon, Miss Eva, DJ Pamelag, Uncle Boy.
6: Sa itong mga Ka-Vibes karon, Mino, may hapon sa pag-usam. O niya, syempre, ang ating numero nga pwedeng i-text 09954720802. Uncle Boy.
7: Okay, o niya, Miss Eva, unsa may mahatag ni mong advice ining ato karon nga sinder nga mao kini si kanaang Victoria.
8: Boy, maulit to sa ako nang gikaingon nga istoryaho niya ang iyahang bana.
7: Okay.
8: Oo, mag-istorya gud sila onya. Ilahang bahinon ang ilahang ninduta na no kay nagud sila bahinon.
7: Bahinon.
8: Oo. Oh. Ilahang bahinon ang ilahang ang mga sweldo ingon ana.
7: Ang nakanindot anin la Miss Eva nag kusani nagkanang naglalis sila tungod sa ilang kwarta. Namurag nagsibra-sobra ba? Apan ang mga uban taon sama na to, naglalis kay way kwarta. Naglalis ang kinsay ipalit sila, naglalis naglalis sila o kinsay mo palit silang mga gusto kay kanaang naaslay mga ikapalit puros Miss Eva.
8: Sa mga nakaroon nga mahala kayo ang kuryente.
7: Mauna,
8: Onya, mahibong kita, na lang ka.
7: Kita gani, naglalis sige tuntun o kinsay mo bayad sa kuryente. Nagtuntun o kinsay mo palit sa pagkaon sa balay, kinsay mo palit sa bugas, kinsay mo bayad sa tubig. Kapan sila nagsubra-sumbrang kwarta, nagsuko-suko kay muna, angko na lang kunutanan. Nabihan ng duta sa mga ilang awayan. O, kuan mo ba, o naglulison mo kung saan ninyo paggastos inyong kwarta,
8: ibahin-bahin na na.
7: Pag-ay kami dire, bahini kami na inyong mga sumbrang kwarta din ha, kay murang naglison mo, murang naglison mo sa paggasto, anak. Okay, Miss Eva, padayon.
8: Oh, mao to ang Uncle Boy. Kanang iyahang istoryahon o glaro ang iyahang bana. O niya, iyahang pasabton nga walay angay nga ika-insecure. Ana. Kay ilaharaman na para sa ilaharaman ng tanan.
7: Maon man. Mm-mm. Okay, DJ Pamela, baby boy.
6: Para sa kuan, nanay lang, bahala na lang mo ana, oy, kay murag kalindot man ang ina, at least, ano yung paglalis din, ha, na may mga kwarta. Kaysa maglalis, nawa, ikapalit in town, ana na siya, no, mas mo na naka-advantage, anong ilahang away-away, karon silang pamilya, mga Ka-Vibes. Pero, okay, ngun, ana, mag-style sa imuhang bana, di pasagde lang sa imuhang sweldo tiguma, ay paggasto maayo din ha ayaha mo siya mo ipakana ang provide gyud pag-ayo kay gusto magyugahapon siya nga siya gyud kay siya lalaki kuan da taas man pud sa kay garbo di ni muhang bana okay nang Victoria ana lang siguro ang kulbo.
7: Okay, mao sa bakuha, no? Nindot mga mao sa ginusigingon, nakapabor lang yun ninyo, naglalis mo tungod kay naglibog mo kinsagi mo palit yun din ha, kay puro mo na yung mga kwarta. Mga kinilag itawang ubang taon sama na to, nag-away kay way kapalit. Naglalis kay way bugas, naglalis kay Wysod ang kaldero, Wysod ay pero sila lalis lang, kinsa kunoy mo palit kay murag sukoy ang bana nga dako sa gingkam. Bihayahaya ninyo na halay, bahala na lang muna yung problema ninyo, kamo nalay analisa rog unsao na ninyo diha nga lalis-lalis mamunoon baong daamoy kwarta ng daghan.
5: Okay, ini mau gitu juga pura lagi ingon angkul boy ngedek pun juga rugen maayu pasubraan dia ikut pasubraan ni mungkin ayu karena apuru mu naik kuarta din hana mu dagang kuarta maglalis na pun dia mu kita tunggu kedagan. Ania ogan kita pun way kuarta maglalis pun kay way kuarta. Pasubraan matas pagaway kuarta magsigi pun tag away siglalis kay wak lagi kapalit og bugas way gabayad sa kurintin na pay magsigi paningil sa loon. Ako magsigi paningil sa imuhang kana ang arawan. Ania sila naglalis sila kinsa gi mo palit nila klaro kay suko yang bani. Ay, haya mo, nagiging ang Uncle Boy, hayahay kayo kayo. Hala, kana ang istoryahin na lang na ninyo Victoria, no? Pasabta siya nga para ramang gihapon na sinipamilya. Pamilya. Hindi man naman tuglain. Anak na lang siguro, huwag na mo yung mga importanteng gamitan. Huwag mo yung importanteng gamitan na hala, tiguma o niya. Pangitain ninyo, paagi kung sa'yo ka na ang plano ninyo sa umaabot, no? Ana, pasalamatin na lang ninyong kahigayunan nga diin kamo karon gataga gihatagan og grasya kay wa ta kay bawo. Basig sunod si sunod buwan o sunod semana, basig tagtakon kadi ha. Sunod adlaw basig ina din dili na kahimuon din ha nga kana ang kuan, financing manager, no? Unsa to? Unsa to imuhang kuan trabaho din na mabalik na hinuon ka sa gamay sweldo.
8: Oo, na hinuon.
5: Karon mentras mentras na pa mostly unya og kuan. Kana ang gastuha sa tinarong ay mo papataka po gasto lang po. Salig na kwarta daghan. Again, iwan naman tayo kong oras mga kabayabs. Ato mga kabayabs ka naminaw. Salamat kayo no sa to ang sinder nga si Victoria. O manginaot may Victoria nga nakakuha kakarog may nga idea o sa agay buhaton. Ini imong kaagi sa gugma istorya sa kinabuhi. Miss Eva, ikay una.
8: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931 na Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon. Mga ka-vibes, amping!
6: Okay! Mara, sa ito mga ka-vibes, ako nalang ang sabi sa si Pamela, magingon, stop thinking and start doing, naging salamat to may hapon, karatong tanan, Uncle Boy!
7: Na, may hapon, sa ito mga ka-vibes, ako nalang ang sabi si Uncle Boy, ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di jadi kumapit.
5: Again, sa itong mga kabayabs, karong naminaw, musunod na ang programang servisyong kabayabs kaoban si DJ Langganida. Musunod o sa mga rangkada balita sa hapon, kaoban si DJ Langganida, gihapon mga kabayabs. Dayon, arangkada balita kaoban si Jake Batalyonis o si Ninia Corpus. Dayon, ang TV Patrol mga kabayabs. Salamat kayo! Sino makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa? Sukat gaganin ng alas 4, hantod din ang oraso sa kagabi at hapon. Anong gabi, doon natin replay o doon natin mga maanindot ng mga sunata nga ibilin alang ka natong tanan. Onya, syempre sa itong mga kabayabs nga naminaw, ato nagkaoban ka ganina si Sir, si Sir Berhelio, karon Sir Edgas, napos si Ma'am Junet, si Sir Gabriel, ang atong station manager, si DJ Langganida, mga kabayabs, no? Onya, syempre, wala naman daigong oras panahon, ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintras sa iyo pa, mintras sa pay panahon, na pay oras si mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. At oras, alas 3:38 na sa kahanginan, sa dibata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taong mga maanindot niya mga sunata din hilamang. Sa Tumaborito Radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mayong hapon, mga kabayabs. Bye-bye! Alas 3:38 na!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
3: Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Wala na ni.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
1: Maalagaron nga ka-vibes.
2: Ania na ang pambansang Tamsi,
1: Langat Neda.

0: Alas 4.33 na mayong hapon, Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Kaya ba today nilangga Neda? Murag kaya, basta kuyugan ko sa mga campus ka vibes. Atong sugaton sa masibang pagpakarong welcome ninyong tanahan, Campus ka vibes L and Campus ka vibes Pearl.
1: May hapon.
0: Anday, ayaw sa niya sabay atong energy. Dapat mas taas dyan ninyong vibe.
1: May hapon lang ganada.
0: Anak man, hello to you, Campus ka vibes L. Kumusta mo ang Martes sa hapon?
1: Okay lang ganada so far. So good.
0: No, diba? Bisan og kapoy gahapon, no?
1: Yes, gipa maulan jud ko.
0: Gipa maulan. Si Campus ka vibes Pearl, how are you today?
2: Very fine. Overwhelmed pa sa mga comments yesterday.
0: Bitaw, no? So far nindot ang mga ang support, no, sa inyohang mga ka vibes na nalipay sila. Excuse me, nalipay sila sa inyohang performance yesterday. Sama na mo, we're also very happy. Pero, maayong hapon sa tanan na itong mga ka-vibes. Dayon, dayon. Sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga neda. Dili sure if kaya today. So, muyong ko mag-ilis ako ngan. Kaya mura maglalaki man ta today. So, langga nido. Diba? Pero, kakayanin para sa to ang mga ka-vibes. Dili pwede nga, way pagpangalagad karong hapuna. Bahala og medyo naigo gyud ta sa gitawag og kuan kanang dili maayong panglawas tungod sa sab-usab sa gin kahimtang sa panahon, no.
1: Yes.
0: Uwan, init.
2: Buntag uwan ta sa hapon kay uwan.
0: Buntag init. Buntag init ikahapon uwan. Nauwanan sa byud ko pagka Friday katong nangalagad mi dito sa San Miguel Cordova. Nya nauga pud ang singot kay kanila ging perting bisihan, no. Apan mo lagi na kinahanglan even if nagsige pud ko take og vitamins, insakto pud ta sa katulog, mukhaon pud tag insakto, mag-exercise pud ta. Lisod gyud ang panahon kung kanang maano gyud ka sa weather ba, di ba? I hope dili matakdan ning ako ang mga campus ka vibes, no. Pero whenever you're under the weather ba, unsa inyo hang buhaton? Unsa una gyud ninyong buhaton? Ikaw una, Campus ka vibes Pearl.
2: Ako kay i-kuan sa nako mag-reflect ako ba nganong I feel like I'm under the weather today. Mm. Yeah. If makaibaw na ko ay makayo na makarealize ko ay mao di ay.
0: So, kaya ang dili necessary nga nawana, naugan sa singot, kasi nailaing factors.
2: Yes, basin stress. Diba?
0: Matakaibaw. Kay tinuod yun na ang stress pod, no? If there is stressors yun, makadugang pod na siya, murag mapildi pod imong immune system. Sakto pod si Campus ka vibes Pearl, ana. Ikaw, L, ano sa imong unang buhaton?
1: If makafeel kong dili na kuan sa kong body lang ganada, no? Kay makailamod ko lang ganada, for example, nga, as asthmatic nga person.
0: Ay, asthmatic,
1: yes.
0: Pod ka, oh.
1: Yeah. Kontra kay na ko ang bugnaw ng panahon. Nya, if ka na mauwanan ko, kabaw na ko nga ilantad ko sa nun. Ano na akong siyang likayan.
0: Bitaw. So, magdala-dala yung kapermi o payong. Mm. Or if ka nang humana ang trabaho mo nang usar siya sa unang mo out. No?
2: Kaya mauwanan, lisod na. Basta yung maka-absent ugma.
0: So, iyang siguro, so, mo out na siya sa'yo. Hibong ko.
2: Okay. Kuwang na gani sa ura sa OJT. Maka-absent pa, Jod.
0: Diba? Motong chat kay mag-adjust sa number of hours, no? Na yung mga pag chat man eh mag-adjust sa number of hours. Pero sakto-sakto si Campus ka vibes L, kamoy nana mo, that's being responsible, that's taking care of yourself. So kay kanang asthmatic man siya, paspas pud siyang masakit, so iyang likayan. So aside kanang mag-bring og umbrella or di na lang gyud mo alig-alig og gawas kung magsugod na og uwan, iya jung i-make sure nga samtang wa pay uwan, pwede naman ko mo out nako, and that's okay. Ang importante luwas gyud ka, di ba?
1: Yes.
0: Sa mga ka-vibes nga naminaw, mo na sa agog istasyonan, ha? Sakto gihapon ninyong gipaminaw. 93.1 FM RC Cebu gihapon ni. May nga sila, asa man silang ganeda? Wana na sila. Inyo yung ikuan, ha nga. Naagihapon mo sa 93.1 FM RC Cebu, mga ka-vibes. Silang ganeda gihapon ni. Medyo nausab lang. No, may pagkainday garutay lang yung takarong adlawa. Kaya,
2: usahay. 50% lang siya karon.
0: 50% lang, ha? So
2: kami lang say mo fulfill sa 100 sa para mo 100.
0: Ayan, very good. No, na sakto gid na mo. Na na ko mga bangis nga interns, di ba? dili gini sila. Kani sila di, bisag imo silang ingnon nga kuyo appeal diri. Kasalang ka din siya mao di ay. So ilag yung tumanon aron makompleto. Kay tinuod jud na ka vibes pearl. Dili gid pwede nga kuwang-kuwa nga tong pagpangalaga. Dapat insakto gid gihapon bisan og natoy mga gipamati dinhi. Abi pa lang week. Di ba? Uwi ko immune system di ay kay naigo nahala para dili ra kay sila mahibong ug dili na sila magwonder kinsa ning gayaw-yaw nga mura man ug dili silang ganeda kamo na lang gyud akong patingugod. Sugda nato sa to ang Ka Vibes Advisory Campus Ka Vibes L unsa may ato ang mga updates karong adlawag asa manigikan. Go ahead.
1: Yes, nindot ni siyang atong advisory karon lang ganeda no kay para ni sa mga college students kasagaran ani para sa estudyante. Una natong advisory alang sa mga college students sa ikaduhang distrito sa Cebu City, abli na ang aplikasyon alang sa CHAD Unifast Tulong Dunong Dunong Program nga adunay 1,128 ka-available slots para sa kwalipikadong estudyante. Ang matag kwalipikadong benepisyaryo mahimo makadawat og 15,000 nga educational subsidy matag tuig aron makatabang sa tuition ug uban pang gastusin sa pag-eskwela. Ang mga aplikante kay nahanglan Filipino citizen residente sa 2nd District sa Cebu City, enrolled sa first semester academic year 2026 to 2027, adunay combined annual household income nga dili molapas sa 400,000 ug dili kasamtangang benepisyaro sa TES, TDP o uban pang national government funded student financial assistance programs. Ang mga aplikasyon dawaton gikan Hulyo 22 hangtod og Agosto 14. Agosto 14, 2026 sa Office of Kong Edorama, Lower Ground Floor, Basak San Nicolas, New Building, Luyo sa Barangay Hall sa Basak San Nicolas, Rizal Avenue Extension, Cebu City. So, sa mga ganahan sa mo apply ani no kay takay ba pila na lang ang slots karun. Hapit yes. Na biyasan ng deadline.
0: So, kini siya kay Ched man. Yes. So, parang sa mga college yes. college students. Familiar ba mo? Nadunggan ba ni ninyo? Or at some point sa inyohang life, ganahan ba mo avail ani?
1: So far, lang ganeda, dili na ko ka-avail kay duhan akong scholarship.
0: Bitaw. So, dapat wala. Di yes. ka scholar sa ubang ubang mga kuan. Bitaw, no? So, tinuod na, no? Labi na karon nga nagpadayon og saka ang presyo sa palaliton. Medyo wapapuntay kasiguruan. O doon na ba'y pag-us-us nga mahitabo? Mangita o mangita lang yung tagpaagi nga makatabang o mapadayon nato ato ang mga gusto sa kinabuhi. Unsaon man na, sama ini, kung ikaw estudyante, mangita tawag, asa man nang naay mga scholarship grants. Yes. O kung wala, di sila ka-avail ang ubang mga university sama ninyo, working students mo.
1: Yes.
0: So, libre, wala gi bayad.
2: Only enrollment fee. Maura.
0: Diba? So, mamasin mo kung asa mo mag-college, check, and then maybe pwede mong mo-avail. So, kung ingon ana, maka-avail mo, di at least nakatabang na mo.
1: Yes.
0: Oh, wala gibabag, no? Kaneng mo ingon ta nga, kalisod naman lang yun sa panahon. Diba?
1: If ganahan jud ka mo eskwela, mangita jud kag paagi.
0: Tinuod.
1: Daghan ra mag-offer noon. If dili wala sa eskwelahan, naasa na sa government kasagaran. Yes.
2: Depende sa gina sa pagpaningkamot sa mga tao. Kung gusto mo, kung gusto jud nila, edi gawan jud nag paraan.
0: Tinuod gid na. Masama sa akong giingon, dapat wala gid kay isulti nga babag sa imuhang mga plano sa kinabuhi. Dili kay at the end of the day, kana bitong medyo hamtong-hamtong na gyud, maidad-idara na gyud. Nato ana, bisan gang kinsa na lang hatag ang basol.
1: Yes.
0: Una ra bagyong basolon kay ang gobyerno baya gyud no. So buto na hunaon kita be una no. Kay wa man tani. Ala. Okay fine, diba?
2: Ba? Basol sa gobyerno niya. Kita sa drabay nagbutar sa gobyerno nato karon,
0: di ba? And at the same time kung wala sa gyud pud ka na ning kamot ba nga mo avail ana, nagsige lang pud ka og lingkod. Ang uban nga nagginawat, hay naman tong serbisyong Ka Vibes. Kasi nasa like Ka Vibes Advisory nga nakadungog. Nya namoy gibuhat pagkahuman ninyo paminaw. Dapat pagkadungog ninyo, check dayon.
2: Avail agad.
0: Ana, avail dayon. Diba? So ayan. So nang hinaot mi nga duna kaya dunay mo avail kaya nindot ka ini makatabang yun ni. So sakto si Campus Ka Vibes El para sa mga estudyante ang ato ang yes. advisory this afternoon to ni Apay Lain unsa man pud ni about.
1: Nagpahibalo ang barangay Kinasang-an nga abli na ang aplikasyon alang sa educational assistance para sa mga kwalipikadong college students na pud. Ang pagdawat sa mga aplikasyon ipahigayon Hulyo 29 hangtod 30 2026 sugod alas 8 sa buntag sa Kinasang-an Barangay Hall. O 200 yes. kaslots lamang ang available o first come first serve ang pagdawat sa mga aplikante. Aron mahimong kwalipikado, kinahanglan ang aplikante 18 anyos pataas, kasamtangang enrolled sa kolehiyo o universidad o rehistradong butante sa ikaduhang distrito sa Cebu City nga mas gipaboran ang mga butante sa barangay Kinasang-an. Palihog pagdala sa original o photocopy sa national ID, proof of enrollment sama sa certificate of enrollment, certificate of registration, study load o validated student ID o updated voter certificate. So gidasig ko ang tanan nga kwalipikadong estudyante nga magsumite sa ilang aplikasyon sa labing sayong panahon aron makaangkon og higayon sa maong educational assistance.
0: Kining 18 years old and above, college na ni, no?
2: Senior high to college.
0: Yes. Senior high to college. O, ayan. O niya kini, ang importante, enrolled ka, no? Sa Osaka University. O niya, ato niyong klaruhon, usahay mo, react biya yun ang mga tao. Mingon nga, ah, kung dili ka butante, di man ka ati manon. Malamang, kay kung ilahang pundo para sa... Sakto, di ba?
1: Yes, barangay Kinasang-an.
0: Di yun na nato lainon og sabot, no? Usahay, sa unay, nanapog ko, ah, kung dili ko kuan, dili ko tabangan, well, react ba yada yung tanong? Pero, atong klarohon, no? Because, malamang, ang ilahang pundo, no? Ang pundo anang lugara, una sa tanan, para sa mga yes. lumulupyo anang lugara. So, malamang, lagmit, ang ilang siguroon, katong naa din ha, kumingon maguka og registered voter, but pasabot, di ha, yun siya nagpuyo. Mamanggod na ang mindset, di ba? So kung naa siya din ha, diha siya nagpuyo. That is why kung voter siya diha, siya diha siya nagpuyo. And dili na nimo lainon og sabot. Kami nga nagipolitika ko, dili na siya, wan siya gipolitika. Buot pasabot niya ana kay iyaha man ang lumulupyo,
2: more priority.
0: Mga lagad siya sa iyahang mga lumulupyo because it's also unfair nga naa siya'y lumulupyo nga nanginahanglan yes. o niya din na niya mahatagan og tabang kay doon na siya'y laing gitabangan nga dili lumulupyo na may laing responsable ni mo ang imuhaman pong mayor pod o ina na ba? So ana na mga ka-vibe. So I hope dili niyo lainog sabot ha ang taga-Kinasang-an kay naningkamot pod ni sila pod. So i-avail ninyo asam na dapat ang Kinasang-an gali?
2: Diyan ang Kinasang-an, Pardo.
0: Okay, di ba na ilain? Mula
2: Kinasang-an.
0: So, base ato nang i-double check. Asan yung Kinasang-an ni Gas? I-double check. Pronto. Kinasang-an. Barangay Kinasang-an. Fast. 10. 9. 8. 7. Pardo. Very good. Paspas kaya akong producer. Anad na kayo na akong producer. May ngon galiko castle. Paspas, Jude. Wap siya ka 10 seconds. O, man na. Inaana mo dapat. Ngayon gay ko, pailain ni Gimaw. Ang utanon ko ni Ron. 10 seconds, ha? Okay. O, ayan. Ay daghan para sa mga estudyante. Pila pod ka nino ang ilahang educational assistance, no? Pero,
1: kung dilisan sila taga-barangay Kinasang-an lang ganada, no? Dari sila sa CHED.
0: Yan.
1: Apply sila sa CHED kay daghang slots ang CHED.
0: Pinood, good na. Okay, kaya ni mo.
2: Wait, saka yung bagay ni sa microphone.
0: Kaya ni mo today, Pearl.
2: Hindi, mo siya.
0: Kani-kani lang ga. Kani-kani itwist. O, isa ka sa, ana. Isa ka sa, ayan. And itwist ng sa side. Doon ka. O, doon together. Ayan. Kasi maluag na ha. Matagak na ron. Naghanak yung microphone nung naguba niya ako mga interns. Hindi ka graduate ron ba?
2: Ay, bali.
0: Oh, bali. O, di ba?
2: Sir, help.
0: Ayan na nga. Nangatagak na ang mga screw. Asam nagikan? Umoda yung luag. O pasaylo kami sa mga technical difficulties. First time ko na mo nga nagduha ka co-host. O diba? Ayan, ako, daghan kayong salamat kay ang mga advisory nato karong hapon na L kay dunay kalambigitan sa mga estudyante. Ang mga college students, kano sa magsugod ng klase?
1: Naay August, naay nagsugod na pag this month and then naay September.
0: Majority August, September. Yes. Ang uban, sayo-sayo punto sila nag-break. That's why nagsugod na po sila karon. Ayan. So. Alright, so ayan. Ano na ito sa pangalagad highlights? Kim Rag, ready na yung microphone. Naginawa tragid ko. Ready na ang microphone sa itong Campus Ka Vibes. Pearl, on sa'yo una na itong pangalagad.
2: So sa atong first nga pangalagad highlights, ang Cebu City Government nakiguban sa NAPULCOM o National Police Commission Region 7 sa pagpahigayon sa serbisyong caravan. So kani siya kay libreng serbisyong legal sa Barangay Bakayan isip kabahin sa selebrasyon sa 31st Police Community Relations Month. So ang tumong ani is ang maong caravan mao ang magpagdala og nakalain-laing serbisyo sa gobyerno ngadto sa komunidad aron dili na kinahanglan nga moadto pa sa ang mga residente sa lain-laing opisina. So atol sa caravan ang mga residente sa Barangay Bakayan o kasikbit nga mga barangay nakapahimulos og libre nga legal consultation, notarization sa yanong affidavit, PNP clearance, mga serbisyong na Polcom o tambag o tabang bahin sa civil and criminal cases. Sa paglaktod nga pagkasulti, ang kaninga caravan kay usa ka one-stop government service caravan diin gidala sa gobyerno ang nagkalain-laing servisyo nga to sa barangay aron masayon ug mas dali ang makabenepisyo sa mga residente.
0: Nindot ning mga ingon ani Campus Ka Vibes Pearl kay normally mao nay makahasol sa schedule labi na if daghan og lakaw or daghag errands or nanrabaho ang usa ka residente sa usa ka barangay.
2: Kanisa siya kay nag-focus siya sa mga legal nga mga kanambutang, ang kanang mga legal nga mga inani kay kinahanglan medyo na siya mga bayad. So kanisa siya kay libre.
0: Yeah. So sa mga every time no bisag asa nga barangay, every time makadungog mo namang yun ay matag karon og unya nga announcement nga nasa lay pahigay nga one-stop shop na mga pagpangalagad, i-avail yun na ninyo. This is very helpful because again para kung sama na mo no estudyante nan trabaho usahay ang higayon og ang panahon nato ba mahurot atong oras ato ang travel time.
1: Yes.
0: So sayang ang oras, so mas mayo mo leave lang ag one day apan dili na taas ang oras sa imong igahin ngano man nara man sila sa muntog karan.
1: Yes.
0: So i-avail na ninyo. So naa sa Barangay Bakayan.
1: Yes.
0: Bakayan is in Talamban.
2: I'm
0: asa
2: not sure.
0: Ang Barangay Bakayan. Igkas, Gabriel, Junita, Barangay Bakayan. Faster, 10, 9, Talamban. Kanang sure, di ka sure, nang-out ka. 10 seconds.
1: Cute, 10, sir.
0: Bakayan, 9.
2: Panic mode na sila.
0: Barangay Bakayan, 8, 7. Ah, Bakayan yun siya. Cebu City. Ha? Bakayan. Asa mo siya? Cebu. Barangay Bakayan may nakabutang. Unahan sa Talamban. Ah, diba? Very good.
1: 10 points.
0: 10 points. So, sila sa 10 seconds kaan. Countdown. So, ang mga taga-Barangay Bakayan niya, niingon si Ka-Vibes Pearl na mga kasikbit nga lugar pwedeng na.
2: Pwede.
0: O, diba? So, yun na, go grab the opportunity. Yan yung nindot kay, doon na siya ay kalambigitan sa 31st Police Community Relations.
2: Yes.
0: Month. Modo yun ang buwan sa Hulyo. Police Community Relations Month. That's why ang mga kapulisan po, daghan sila gipang buhat nga pagpangalagad po. Of course, ilahang trabaho mismo, no? It's pagpangalagad. But aside from that, dun ay mga ginagmay pa o additional nga pagpangalagad alang sa komunidad. O, diba? Go! Ayan. And ang lain pa natong pangalagad, Campus Ka Vibes Pearl.
2: Ang sunod kay ang Oplan Pakig Sandurot. Nagpalig-on sa kaandam sa mga responders sa Cebu City. So, gipahigayon sa Cebu City Government ang Oplan Pakig Sandurot Capacity Building Program alang sa mga Barangay Public Safety Officers or BPSO o responders sa Cebu City Sports Institute ni atong Hulyo 24. So, ang tumong aning nga programa ay ang pagpalig-on sa kaibalo sa mga responders sa disaster preparedness, emergency response, basic life support o gustong pagdakop o pagpugong sa mga suspect. Sa kani nga event, mitambong sad si Mayor Nestor Archival o giawhag ang mga partisipante nga gamiton ang ilang nakatunan aron mapadayon ang kalina o kahapsay sa syudad. Ang programa gipanguluhan ni Councilor Paul Labra II o sa pakigtambayayong sa Cebu City Police Office o sa mga barangay.
0: In making sure nga luwas ato ang community.
1: Yes.
0: No? So nagyoy non-stop nga mga kanang trainings nga gipahigayon ang syudad. Sa mga sunod-sunod bitaw na atong mabasa, atong makita sa social media nga kinahanglan abtik bitaw ta nga mo rescue, mo respond sa mga
2: labaw na karon nga sigig uwan-uwan, dagan yes, og baha.
0: Tinuod. Kinahanglan abtik gyud ta dili kay magpaabot ta og tabang sa mga hingtungdan. While yes, it's true atong isa salig nila apan kung magpaabot pa ta, 'di ba? Simbako tingali do na
2: lang. Wala kaibaw.
0: Exactly. Mas maayong abtik ang tanan. So even ang mga opisina, mga eskwelahan, giawhag na maningkamot nga do na tay nakamahuan sa pagluwas og kinabuhi. So kung dunay mga nanamapod na sa mga YouTube, nana sa mga nagkalain-laing sites, no? So go and check mga legit sites. Normally na ang kanang Red Cross,
1: yes,
0: all the mga agencies bitaw that is kuan to save lives, nana sila yung mga videos on how to, like the basic para maluwas ni mo imong isig katao o ang imong kaugalingon. So nindot ka, ayun na mga ka-vibes. Muna to ang pagpangalagad highlights o ganga to ang ka-vibes advisory. Doon na nalamang tayo nagpabiling gist minutos. Round off, no? 10 minutos na lang mga ka-vibes. Apan dili na to kalimtan kay kagahapon ang atong gikabisihan ang 2026 SONA, ang ikalimang SONA ni PBBM. Lain-lain ang mga reaksyon. Doon ako'y nakita nga comment nga mas daghan ko, no, ang wa malipay, wa miuyon sa iyahang gi-highlight nga kalampusan niya. Apan doon na po'y pipila nga miuyon or nagmalipayon sa mga kalampusan nga iyahang pangsulti kagahapon. Nunot ni ini, mga ka-vibes, wa gihapon mapapas, no, ang mga issue nga gipaabot in town nato nga unta mahatagan na og tubag or mahatagan og aksyon. Doon ay gipahigayon nga survey, no, ang Okta Research unya ang ilang survey duha ni kabuok Campus Ka-Vibes L and Pearl ang top 5 urgent national concerns sa mga adult Filipinos. Okay, ang ang ikalima, providing free quality education. Sa kagahapon sa ato ang SONA coverage, si L and DJ Kimiat, they were both talking about education also, which was also mentioned by PBBM sa iyahang SONA sa miaging tuig pa. So I remember Pearl saying kuwang, no, when it comes to education, while he was mentioning doon na siya yung mga na
2: progress,
0: na progress yung mga saad apa naka-feel si Pearl nga kuwang. So dinhi na 22% ang mingingon nga angay gihapon siyang tutukan, siya ikalima, that's providing free quality education. Sama sa gingon ni Pearl yesterday, daghan ang nanginahanglan og libreng education, quality education, that is. Ang ikaupat, L and Pearl, money ang access to affordable food like rice, vegetables, and meat. Gihisgutan pud ni kagahapon sa SONA ni PBBM nga nagpadayon kuno ang inahang pagtutok sa mga presyo sa palaliton. Ilabi na nga hangtod karon nagkasaka ug nagkasaka gid siya. Ikaupat na siya sa urgent national concerns nga gustong tukion sa at nga ganahan ang mga adult Filipinos nga matuki or mahatagan og focus, that's 24%. Ikatulo, money ang fighting graft and corruption in our government. Ikatulo siya mga ka-vibes. I remember sa dihang nituyok po ang ato ang CTU Barili interns na iginiingon dito nga residente, ningingon siya nga ato sang sulbaron, no? Ato sang sulbaron ang problema sa graft and corruption. Unya na ipapriso si whoever. Unya na ipapriso si Talpulano. diba? Tinuod. Pero I think it goes together. Kung imong gustong sulbaron, kinahanglan mag-uka makakita kinsay culprit.
1: Yes.
0: Diba? Di man nimo masulbad o dili po nimo mak... Pwede kid siya madungan. Sama sa mga nahitabo karon doon na mga personalidad nga gipasakaan na og kaso. Atong paabuto, no, kung sa gikalambuan ni Ana, apan, kung money na sa top 3, so 32%. No, sa mga Pilipino.
2: So, pasabot kay Kuwang Pagyod.
0: Kuwang Pagyod. O niya, ang ikaduha, mga ka-vibes, maning improving or increasing wages or salaries of workers. Ayan. Diligyo na ikalimod. Labi na nga, the other, kano sa Manila, last month ba to, nga doon na nag-release, no, ang dole, dito sa Manila.
2: Sa Manila.
0: Adjustment sa sweldo, sa suhulan. Apan, doon ay mga nangutan na how about sa Visayas o sa Mindanao. Diba? So, appeal siya. Ikaduha siya. Improving, increasing wages or salaries of workers. That's 34%. Ang una, nga urgent national concern sa adult Filipinos, mga ka-vibes mo ni ang controlling the increase in prices of basic goods and services. So again, taliwala ning atong giatuba nga pagsaka sa presyo sa gasolina o palaliton, dako kaayo ang porsyento, 37%. So 37% ang niingon nga mo ni angayong unahon. So number 1 to 5 man na. So ang pinaka unang gustong maatiman ang controlling the increase of price in prices of basic goods and services, which we all agree.
1: Yes.
0: Na magsunod man tanan.
2: Ang kanang tanan nila murag need nga, I mean gusto nila nga much matakol pa sa SONA 2026 kay if makonek-konek na sila tanan, pasabot ana kay medyo okay na ang Philippines.
0: Yes, diba? Siguro sakto si Pearl, no, basin og mahimo medyo okay na tinuod, no. Again, di man good pud ta maka-assure labi na sa kadaghang Pilipino, sa kadako, sa mahimo nahimo pud natong utang, sa kadaghang kalamidad nga itong nasinati, dili sa gid pud ingon na anak kasayon.
2: Napaman pud siya 3 years more sa yan term. So, if he could do his best, then he should.
0: Yes. Yes.
2: He should.
0: And then, kita nga katawhan, no, mapaningbutar niya or wala, sa pagkangan nga nakadaog siya, buot pasabot maunay atong muingon biya dayon, di man ako presidente. Di ba man, majority wins.
1: Pero kita apektado tanan.
0: Mo lagi na, mo na'y nakapait. Wa ta ni Butar, ato na yung isalik, wa man ko ni Butar, ana, di na ako presidente. Pero ang ending, kay maumay nagmadaugon, kay majority wins man. So siya yun atong presidente sa itong nasun. Not unless di ka Pinoy. Pinoy man ta, Pilipino man ta. Mientras na, ato sa diri sa Pilipinas, mo na'y atong presidente. Lisod kaayo mga ka-vibes nga iya pong buhaton ang iyahang trabaho kung kita di po na ito ihatag niya ang wampo na niingon nga ato po siyang daigon. Ibutang po dito sa pedestal.
2: Ato lang ihatag ang ato ang trust.
0: Ayan, sakto na. Ato ihatag atong pagsalig. Kumbaga, bagot-bot on the side, di ba? Labi na kung dilita, kuntinto. Mauman na, pareha sa programang servisyong ka-vibes, ato ning gimugna, aron atong ma-check and balance. Gibuhat ba sa mga politiko nga ning saad na to ang ilahang saad? Gibuhat ba sa mga ahensya sa gobyerno ang ilang responsibilidad ngadto sa komunidad? Insakto ba ang paggamit sa itong mga buhis? Mauman na ang naay programang servisyong ka-vibes. So kung dili ta kontento, mo reacta, muyaw-yaw ta, apan wa na magpasabot, nga dili na to ihatag, musalig lang good gihapon ta, lisod mang good, nga mabuhat na to ang part, as part of this community, kung di, wa tay pagsalig sa atong gipuy-an nga komunidad.
2: Aside sa pagsalig, eh, naman po tay right to do so, nga kanang ato jud pangayoon ba, maningil ta, kay kanang asa, kuan mong good, diri mong good tagapuyo sa Pilipinas, so, ang atong yunahon na aragyod isi Pilipino kaya ang betterment sa atong nasod.
0: Tinood. Sakto na nga term, maningil. So ayaw mo kaikog maningil. Ha? Kay sila ba yung nangulitaw na to? Araw na to silang butaran. O, bahala.
2: Trabaho po na nila.
0: Exactly. Trabaho po na nila. O, di po ta magduha-duha, di po ta manginto nga maningil. Timan ibaya ang ilahabayang swildo nagika na to.
2: Yes.
0: Kitay gapaswildo nila. So, kita mo'y mo check, kita mo'y mo comment, time pa, talpula no. Di na mao, hay mo na ni mo gigamit ang hasa man na paingon. Yes. Tagai daw kog breakdown asa na paingon.
1: Bisan pag kanang dili sa gikan sa sweldo sa narabaho kay naabiyay mga student man lang, wala sila kabaw nga nagbayad po sila tax, sila di pamalit.
0: Kanang exactly. Yes. Ayaw gyud og ingon nga ay dili wa ko nagpasweldo anak kay ko kaltas eh. Kaya nga ko ang sweldo below 20 man to, di ba? No. Sa tanan natong gipalit mga ka-vibes kuning palit na kaana nga commodity kana nga goods na akay gi na kay contribution, na kay ambag. So buot pa sabot nagikan na sa katawhan ang sweldo aning mga naa sa posisyon. So kung musita ta nila maningil ta, sakto na ato ang gibuhat. But we do it in a proper venue, in a nice way. Naaman, di ba, allowed mong yun ng mga rallyista. Allowed. Yes. No? Naaman na sa itong balaod, tinuod na. So kung naatad, like ka ta, magsisibya ta, we do it this way. Mm. So kung social media influencer ta, we do it in a proper manner. Nilipod kay ato po silang hatagan po sa kanang pagbinastos, no? Nga, di po nila deserve, I guess. Labi na nga, dili tanan, ingon ni Ana, na iuban yun nga pipila nga naning kamot as public servants, no? Sa ito ang nasod. So ayan, sa gipahigayon nga na kagahapon daghan ka ayong mga reaction, malingaw ka magtanaw sa ilahang reactions apan kutob ta sa react lang period yaw-yaw dauton ang tanong unsa man pwede mong gibuhat as part of this community aron na pud kay imuhang ambag. Dili, again, dili gina enough nga magpaabot ka kay imong isalig nila. Do your part. You also have to do your part. And by doing that, kinahanglan yun mo ihatag imong pagsalig sa gobyerno. I know, sa gahapon, I remember Pearl saying she will give the Philippines a chance. Kaya, bisan o, kahit mahirap mahalin ang Pilipinas, I am with Pearl. Inanak ko. Ever since, no? Even if na-challenges, even if magpakita bitaw nga lisura bitaw higugmaon

0: nga sakto inyo hanggi buhat. So paminawa siguro mi, no? Ang akong sunod nga kung anong taka, panghinapos ba, every time nga naiso na mo, pili siguro sila, no, representative from the students, from the youth, from the mom, from the mga manggagawa, maana na ba, naa sila one chance to ask a question, no? Unta na ingon ana nga venue for so na puhon, no? Wapa na nato gibuhat,
1: I guess. Mas ninot unta na kay, kana ganing ma lahi-lahi nga si, kuan ba sinati sa tao nga ay kaning mama baro nagiso unsaon iyang family ina na sa student unsaon niya pag-skwela. Yes. So mas maayo unta,
0: mas maayo na no, no naka-prepare man gyud na ang topics no nga iyang i-discuss iyang ihatag na update na to. Money, mag-update ko about energy, mag-update ko about health. Ana. So, dapat mukuha siyang representative. Ana, no?
2: Makakuha pa siyang idea na lang ganit na kung sa iyang buhaton sunod o sa iyang need improve. Asa siya nagkuwang, asa siya mas nag... Ang say, totoo ka dyan maayo niya.
0: Dinood, dinood. Ato ng buhaton, pwede naman kita mo message. Naman sa official Facebook page, diba? Kung man kayo mapatakarang link chat ni Kuan, diba? Nangumusta ka sila.
1: PM.
0: Oh, diba? There was a time patong hilak si Pia kayo tanong, nag-message gali sila. Kaya wako nung pangumusta. Diba? Hi Pia, kumusta? Diba? Atong suwayan, basin na yung ma-read, basin na yung masin. Karun, ikaw mas programa mo, message me.
2: Kasagaran lang ganed na kay masin ra ka o ma-post ka.
0: Lagi.
2: I-post ni mo. O imay kanang
1: naka-isulti
2: sa public ba niya? Daghan nag mo kuha na na
0: mo kung dihara
2: siya,
0: no?
2: Mo, dihara siya matagad.
0: Maulagi. I-share niya mong chika karun bi. Ano matagad ni. Ganahan ko ana, no? Niya mo kuha yun sila. Kanang common tao yun. Nga mo yun na. Manguta na dyan kuha ni PBBM. Dito yun nga venue. Napalikuron yun sila dito. Ang akong giganahan po kagahapon nga sona. Ay, mag-isgum tayo. Bingon mo nga. Wala, dili. Ay, magkabalaka. Kanang... It's a tie, no? Sa iyang mga gipanulti, medyo alanganin pa po ko sa uban. Apan, maybe because first-hand madunggan mangod nato ang government agencies whenever mo guest sila din. Daghan po ko, if remember ni mo Pearl, daghan ko gihatag ninyo nga info.
1: Yes.
0: Daba? Kana, gisulti na ni PBBM pag 2025. Tinuod, mo na ilang gibuhat sa TESDA karon. Tinuod, mo na gibuhat sa DOLE. Tinuod, mo na gibuhat sa PhilHealth. Because whenever na sila here, no, ilang isulti on sa ang ilang mga services, mo'y ako makuha nga info. Mm. But then again, lahig yun if katug yung mga tao ba. No? Base ng uban, gikuwangan, naapikin, kulang pa. Ang uban, ilang na-avail, so they're very grateful. So, lain-lain mo good mga ka-vibes. But again, di lagi na mahakop tanan. No? So, magtinabangay ta. If naaingon ani nga venue, na yung mga nga programa, ipadangat. Maingon mo, dili na sakto lang ganeda. Ingon ani dapat, ipadangat. Kaya aron atong masulti. Pero sakto po si ka-vibes L. Bitaw na usahay, matagad taong matrend na siya, ma-share, ma-viral na. Sige na lang, oy, musuway lang yung kukaro, musuway ko rin ato. Ipakita na ko ninyo ha. Ni-message na ko ni Ferdinand Marcos Jr. Kana, wapan na scene. Pwede po ni Auntie Claire, no?
2: Busy pa guro talang ganun.
0: Lagi. Na. Ako i-message si Auntie Claire, gahuman sa tong program. So, ayan. O, di ba, nalahos? Oy, kinaya nilang ganeda without kanang kuan. Ubo-ubo on air. Gamay lang, slight. Natubuyagun. Kaya manamilit na. O, oh, di ba? Naana ta din hingdapita. Ugma, doon na tay guest tomorrow. So, ang atong bisita, Ugma, gikan sa National Commission of Senior Citizens.
1: Wow. Mm.
0: Doon na tay mga, kung doon na mo yung mga pangutana about sa inyong mga katigulangan, mo ana mo nga, ako laging lola o lolo, kanang wala lagi nakadawat anang mga ayuda-ayuda sa
1: mga benefits.
0: Kana, oh. Ipangutana na ninyo. Basin ganahan mo ang inyong lolo o lola, ganahan ninyo mahimong member sa usa ka organisasyon nga puro mga senior citizens. Oh, ipangutana na na, ugma. Busa, kinahanglan mamina o mututok mo, ugma, alas 4, kaya atong makauban ang regional director mismo sa atong programa dinhi sa Servisyong Ka-Vibes. Samtang, maghinahinay tag-aginod sa unahan. Dagang salamat, Campus Ka-Vibes L and Campus Ka-Vibes Pearl.
2: Dagang salamat lang ganeda o kanarang atong advisory, Ka-Vibes advisory o pangalagad highlights karong adlaw. Ako din si L.
1: Ako si Pearl Angelique Quintanilla.
0: Nanghilabot ko silang outro. Basta magkuyog pa mi ugma, no?
2: Yes, everyday na mi.
0: Everyday na ni silang kuyog nilang ganeda. Para ang tingog nilang ganeda kay kayo maklaro nga ano tadiri. Salamat kaayo ninyo. Unya, syempre, sa

0: mga ka-vibes mo, ay balik pa din sila later, later para sa arangkada balita. And sa mga ka-vibes nato din ha nga again dunay mga pangutana ha. Ugma, kauban nato ang National Commission on Senior Citizens. So, kuyogi ko ugma aron na matubag ng inyong mga pangutana. For now, maghinahinay tag-aginod sa unahan at tangi ang arangkada balita sa hapon. Musunod na. Kini ang programa ng andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyo ang ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad, langga, neda sa inyong favorite. 93.1 FMR Cebu. Amping lablab.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung tambay ka, kabibes ka.
5: Vibes, kabibes, kasama sa wanan.
6: Moana ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna!

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

rason. Nasayran usab nga nakasuhan ug nanakpan na kaniadto ang biktima tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang suspek ug matino ang posibleng motibo sa pagpamusil. Ninia Turing, City of Maine intern, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FM or Favorite Music Radio Cebu.

Dagang salamat, Ninya Toring. Og mo ka na naglangkob sa itong arangkada balita ning adlaw Martes, Hulyo 28, 2026. Sangan sa mo ang mga intern si ITU, CTU Main. Ingon masab sa mo ang technicians Virgilio Villanueva, Antonio Igas, among producer Gabriel Carl Burgos o Joneta Cañete. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kini si Neda Viñantes Guerra nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Dagang salamat mga ka-vibes.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Pilipinas, gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: arang kada balita.
1: Isang guro sa Davao de Oro, binugbog ng dalawa niyang estudyante. Motibo sa pambubugbog, iniimbestigahan. DOE at ERC suportado ang pag-amyanda sa Epiralo na layong mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Panukala ni Pangulong Marcos na tanggalin ang system loss charge approved sa publiko. Meralco, umaalma. Big time oil price hike, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong Martes. At habagat, easterlies at localized thunderstorm, inaasahang magpapaulan sa bansa ayon sa PAGASA.
3: Patay ang isang residente dahil sa landslide sa Sultan Kudarat. Ilang linggo nang nararanasan ang mga pagbaha at landslide doon dahil sa habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
4: Natagpuan na ang bangkay ng isang lalaki na kinilalang si Dondon Tamba na natabunan ng gumuhong lupa nitong Biyernes, Hulyo 24 sa Sitio Limonzo, Barangay Datalblao, Colombio, Sultan Kudarat. Narecover ang kanyang bangkay kahapon, Hulyo 27, matapos ang tatlong araw na retrieval operations. Mula pa nitong isang linggo hanggang ngayon ay nakaranas ng malakas na pag-ulan ang probinsya ng Sultan Kudarat, dala ng habagat kaya nagkaroon ng baha at landslide. Sa bayan ng Colombio, nasa 100 pamilya ang inilikas ng lokal na pamahalaan gabi nitong Lunes dahil sa malawakang pagbaha lalo na sa barangay Poblasyon. Gumuho naman ang bahagi ng kalsada sa kilometer 14, barangay Poloy-Poloy, bayan ng Lebak, dahilan kaya hindi ito madaanan ng mga motorista. Hindi naman makatawid ang mga residente ng ito sa barangay Sisiman, bayan ng Lutayan, matapos umapaw ang baha sa kalsada. Habang sa barangay Plavilla, dalawang bahay ang tinangay ng baha. Pinalikas na rin ang mga residente sa lugar. Sa bayan naman ng Palimbang, sinikap ng mga residente nga makatawid sa rumaragas ang baha upang makarating sa kanilang pupuntahan. Nitong Biyernes, dahil din sa malawakang pagbaha, nagsagawa ng rescue operations ng Philippine Coast Guard sa barangay Libwa. Sa ngayon ay nagbigay na ng paunang tulong ang provincial government sa mga apektado. Pinaalalahanan ang mga residente nga malapit sa mga ilog o sa mga flood-prone areas na lumikas na kaagad kung may malakas na pag-ulan upang makaiwas sa panganib. Habang sa bayan ng Maitong, Sarangani Province, tulong-tulong ang mga mangingisda na isalba ang kanilang mga bangka na inanod ng flash flood sa dagat. Umabot na sa 69 na mga residente ang inilikas ng lokal na pamahalaan na naapektuhan ng pagbaha.
5: Atin na po namin siya pabalik sa mga tahanan. Kaya pagtaas sa ilog, nahadlock sila. So naglikas dahil sila sa gym, sa 69 ka family. Napasalamat ni kay Gobernador Ruelio de Pacquiao. Okay, nabisita gin siya, nagatod sa og goods, nagatod sa og package nga. Kasi di SWD, kompleto kaayo, no? May habol, may banig, pagkaon, food pack.
4: Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kanselado ang klase sa lahat ng antas ng paralan sa Baganga, Davao Oriental matapos itong yanigin ng magnitude 5.1 na lindol kaninang alas 7 ng umaga. Sa CCTV footage na isang residente, kitang napahawak na lang sa sofa ang isang bata nang biglang gumalaw ang lupa. Sa isa namang paralan sa Davao City, natakot ang mga estudyanteng papasok na sana sa kanilang silid-aralan. Matapos ang pagyanig, wala namang naitalang nasaktan. Inaalam pa kung may mga nasirang infrastruktura sa lindol. Sa ibang balita, viral sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang senior high school students sa kanilang teacher sa Davao de Oro. Sa video, makikitang pinagtulungang suntukin ng dalawang estudyante ang guro habang hanggang matumba ito. Inawat naman sila ng mga kapwa estudyante na nakakita sa pangyayari. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang paaralan, pinaiimbestigahan naman ng DepEd Region 11 ang pangyayari. Balik face-to-face classes na ang ilang paaralan sa Cagayan de Oro matapos magsuspinde ng klase dahil sa kumakalat na viral threats sa social media. Ipinatutupad naman ngayon ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
6: Pinaigting ng Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad sa lahat ng paaralan sa lungsod matapos ang pagkalat ng mga social media posts. tungkol sa umano'y school shooting threats na nagdulot ng takot sa mga magulang, estudyante at mga paaralan. Ayon kay Police Captain Simon, ang PIO ng Cagayan de Oro City Police Office, ang unang nag-viral na video ng umano'y school threats ay hindi para sa mga paaralan sa Cagayan de Oro, kundi para ito sa mga paaralan sa Bohol. Anya, kinumpirma ito ng isang magulang mula sa Bohol sa pamamagitan ng isang post sa social media. Gayunman, maraming netizens ang nag-akala na ang BNHS na binanggit sa mga kumakalat na mensahe ay tumutukoy sa Bulwa National High School o Bugo National High School sa Cagayan de Oro. Sa mga kumalat na usapan online, may mga mensaheng nagsasabing maghanda na sa pagsugod sa mga paaralan, dahilan upang lalong mangamba ang publiko. Dahil dito, ilang paaralan ang nagsuspindi ng face-to-face classes at pansamantalang nagpatupad ng online learning bilang pag-iingat. Mas lumala nang lumabas ang video kinagabihan nung Linggo mula sa isang 17-year-old na minor de edad na nagsabing humanda na ang tatlong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sa naturang video, pinangalanan pa nito ang tatlong high school sa lungsod. Pakalipas ang ilang oras, naglabas din ang minor de edad ng panibagong video at sinabing biro lamang ang kanyang mga pahayag.
7: Ipinaliwanag ng bata ito na ginawa niya lamang ang nasabing video bilang biruan sa loob ng kanilang group chat. Hindi niya inakala na ito ay kakalat sa publiko.
6: Kahapon, voluntaryong isinuko ng kanyang mga guardian ang minor de edad sa Cagayan de Oro City Police Office upang sumailalim sa wastong investigasyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang investigasyon sa presensya ng kanyang mga legal guardian at ng Women and Children Protection Desk or WCPD, alinsunod sa umiiral na batas para sa proteksyon ng mga bata. Ngayong araw ay nagbalik na ang face-to-face classes sa mga apektadong paaralan habang mahigpit na binapantayan ng mga pulis at mga barangay tanod ang paligid ng mga eskwelahan. Ayon naman sa PNP, na-turnover na sa CSWD ang minor de edad para sa pagsusuri at discernment certificate bago maisaalang-alang ang kasong isasampa dito. Mula sa Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Agseserbisyo para sa Pilipino.
3: Suportado ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission ang pag-amenda sa EPIRA Law na binanggit kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Layo nito na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
9: Sinalubong ng masigabong palakpakan at standing ovation ang pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagtanggal sa systems loss at ang VAT nito. Sinisingil ito sa electric bill ng consumer para sa kuryenteng hindi naman nakakarating sa mga tahanan. Para magawa ito, kailangang repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Suportado naman ito ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Pero matagal-tagal pa ang gugugulin nito.
10: In the meantime, baka pwede naming ma-adjust na wala siyang VAT at pababaan yung rate. Para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin.
9: Kamakailan ibinalita ng DOE na ang Pilipinas ang nangunguna sa buong Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente sa halagang 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Umaasa naman ang DOE na matatapos ang amyenda sa EPIRA Law sa nalalabing panahon ng Administrasyong Marcos Jr. Sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng petrolyo, tuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng krisis gaya ng uplift.
10: We will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustments. So we will continue and make sure also that the supply is still steady.
9: Siniguro naman ng DOE na maayos ang supply ng petrolyo sa bansa. Pag-uusapan din ng DOE ang pagpapatayo ng nuclear energy batay sa SONA ng Pangulo. Aabutin kasi ng $10 million ang pagpapatayo ng bagong nuclear power plant.
11: Kung
10: buhayin natin at i-rehabilitate lang natin. Ang buhay lang yun ng bataan nuclear power plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, it could be a power plant that could service for 50 years.
9: Kaugnay naman ang pinaplanong PAC Silica Project na itatayo sa New Clark City, sinabi ni Garin na kailangan magtayo ng sariling power plant ang nasabing kumpanya para hindi ito makaapekto sa supply ng kuryente sa buong Luzon. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Ombudsman, ikinatuwa ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang imbestigasyon sa flood control scandal.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Delivery! Maria Jose!
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
20: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
20: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad!
3: May mga natuwa, may mga nakulangan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Himayin natin yan kasama, syempre, ang batikang political analyst, dating secretary at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec. Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita.
21: Magandang hapon, Ninya. Long time no see.
3: Oo nga po, na-miss ko kayo. Kahapon lang eh, kasama namin kayo ano, sa ECMM, sa East Trenta, no? In person. Tenyo
21: ko
3: unang
21: tinabi yung 5 minutes, ha? Yung first 5 minutes.
3: Yun nga, gusto kong sabihin na talaga namang sino ba talaga ang inyong ano dyan, Tweety Bird ba? At na-predict nyo o nasabi nyo yung first 5 minutes nga ng sona ng Pangulo ang pinakamabigat. Pero Sir Ronald, kung isang salita lang ang ipapamagat ninyo sa SONA 2026, ano ito at bakit?
21: Well, siguro yung sinabi rin ng aking kasama sa partido, Congressman Chel Jocno, parang medyo incomplete pa. No? Kailangan pang dagdagan. Halimbawa, yung kanyang minensyon na mahiya ka naman SONA last year. Tapos pinanggit niya yung kanyang pinsan na kahit mabigat sa kanyang damdamin ay tinuloy niya nakasuhan dahil hindi siya presidente ng pamilya o ng mga kaibigan, kundi ng Pilipinas, ay parang marami pang kulang. Halimbawa, yung nabanggit ko na 67 congressman na involved dito ay parang malayo pa. Tapos yung 15 na contractors na siya mismo yung nagpangalan, parang isa pa lamang or less than an isa yung nakasuhan at nakulong. No? At yung mga tao sa gobyerno, katulad ni Yusek Trygib na binigyan umano ni Undersecretary Bernardo ng 8 billion pesos at si ASEC Bersamin na binigyan din ng several billions, nasaan na yung mga yan? No? Nasaan na yung mga yan? So at least doon sa anti-corruption, kulang pa. Although sinabi niya, si ombudsman niya ang bahala dyan. No? Yung sa mga tax relief, sa mga subsidy, no, sa mga usapin ng mga ayuda, doon medyo maganda dahil in-expand niya yung coverage, yung ibibigay ng PhilHealth, in-expand niya yung mga tax exemptions, lalo na para sa middle class. Dinagdagan niya yung mga benepisyo ng mga GOCC, GSIS, SSS, PhilHealth, no, at marami pang mga bagay. At ang pinakamahalaga, yung tinanggal niya, yung pinapatanggal niya yung systems loss na component ng ating kuryente at yung VAT. That's approximately 1/4 ng cost ng ating kuryente. So dun sa mga populist issues, tingin ko ay marami siyang na-deliver.
3: Okay, so are you satisfied dun sa part na yon? Kasi kumbaga nag-umpisa siya na i-address yung kumbaga elephant in the room, 'di ba? Na sinasabing i-mention kaya niya to o hindi? Minention niya pero parang pahapyaw lang. At bakit parang nag-focus lang sa isang tao? Tama po kayo, 'di ba? Marami dapat katsabuat rin kung totoo man yon na iba pang congressman, 'di ba? At iba pang malalaking pangalan. Pero sabi niyo nga na na-focus lang sa isang tao.
21: Well, dahil na dating speaker at kamag-anak niya. Kaya parang naalala mo ng panahon ni Erap, walang kaibigan, walang pamilya. Parang yun yung kanyang moment na yan eh.
3: Yeah.
21: Yun yung kaya nga sabi ko, yung first 5 minutes.
3: Yes.
21: Ang mahalagang component. Dahil doon niya i-emphasize na para sa kanya, walang kamag-anak at walang kaibigan. Siya ay presidente ng buong Pilipinas. Yun yung kanyang, kumbaga 2 years ago, ang kanyang defining moment sa SONA ay yung pag-ban, total ban ng POGOS.
3: Yes.
21: A year ago, ang kanyang defining moment ay yung mahiya naman kayo. Ngayon, ang kanyang defining moment, itong ako ay hindi presidente ng pamilya, hindi presidente ng kaibigan, kundi presidente ng Pilipinas. Yes. So, yun naman yung kanyang ginawang defining moment. No?
3: Tumatakbo yan sa isipan.
21: Opo. Ayuda economics ay very strong dito. Pero, hindi lang kasi ayuda yung kailangan natin eh. Kailangan natin ng mga structural reforms. Yung mga malaliman at malawakan na solusyon sa mga problema ng bansa. Baka doon medyo kulang. No? Halimbawa, yung political dynasty, hindi niya nabanggit.
3: Hindi niya nabanggit, diba? Yes.
21: Oh,
3: di ba priority dapat yon? Pero tingin ko,

0: pasukan lang niya yung taxation dito sa electricity. Okay. Pero yung kabuuang taxation system natin na regressive or mas malaking bahagi kinukuha sa ordinaryong tao ay hindi niya natalakay. Paano? Malaking bahagi kasi ng ating taxation system ay yung mga mas mahihirap ang nagbabayad at yung mas mayaman ang mas maliit ang binibigay. So, kailangan dyan ang structural reform. Hindi niya nabanggit. Siguro dahil less than 2 years na lang yung natitira sa kanya, kaya gusto niya mag-focus dun sa ma-appreciate ng mga tao na kagyat o immediate na benepisyo. Hindi lang niya pinag-usapan yung mga medium term to long term.
1: No,
0: pero yung kasi ang role ng presidente, magbigay ka ng mga solusyon sa mga deep-rooted problems ng ating bansa. Hindi lang yung mga immediate. No?
1: Opo, eh mukhang ang kanyang kinakausap dito ay yung masang Pilipino na itong mga sabi niyo nga populist views na ito or mga promises, ang kanilang iniintay yung talagang mararamdaman na nila agad-agad. So in terms of long term, yun na nga eh. So ang tanong natin, mababawasan ang tax, may mga tax exemption, may mga marami pang ibang, di ba? Parang ang gandang pakinggan. Pero pag gano'n na nangyari, saan nila kukunin yung mapupuwang nun, di ba? Yung kikitain sana doon, eh baka naman kunin sa iba.
0: Correct. Dahil kung babawasan mo yung ating fiscal space, kung babawasan mo yung ating revenues, saan mo kukunin yan? Sa isang panahon na medyo tight ang pagpapautang dahil nga may global crisis dahil sa Iran war, hindi ganun karami ang magpapautang. At kung meron mang magpapautang, masyadong mataas yung interest. No? So saan mo kukunin yung mawawala sa revenues na gagastusin mo dito sa ayuda economics? Yun yung tanong. No? At the same time, hindi naman lahat ng detalye pwede mong isama sa SONA.
1: Yes.
0: Dapat nga dyan, mga broad strokes lang eh. No? Pero nabanggit niya eh, yung enumeration niya ng mga ayuda eh. Kaya tatanungin sa'yo, hanggang kailan ba yan? Saan kukunin yan? No? Lalo na kung malaki ang iyong deficit. Yung nire-raise ng gobyerno at yung ginagastos ng gobyerno, malaki yung agwat. Meron din siyang nabanggit tungkol sa game changer, yung Luzon L2L Industrial Manufacturing Hub, yung Pax Silica.
1: Yes.
0: Pero hindi pa natin alam kung ano yung laman nito eh. No? So, ang hirap mag-criticize, ang hirap din mag-praise kung ang nakita mo pa lang ay yung parang brochure. No? Wala pa yung substance.
1: Sa mga, Sir Ronald, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong Pax Silica na to? Ang alam ko lang, may kinalaman sa AI, paggawa ng mga chips, semiconductor chips, na ginagamit para mapatakbo ang AI. Pero meron itong mga environmental consequences, di ba? Sa ibang mga lugar, ayaw nga nila magkaroon sila nito eh. Kasi masisira yung kanilang environment, magkakos ng water interruption, and other things.
0: Yes. Ang future kasi natin ay AI. Ang kailangan sa AI ay mga microchips. Yung microchips kailangan ng mineral resources, kailangan diyan. Rare earth, gold, magnesium, cobalt at saka nickel. Yan yung mga components niyan eh. Na meron tayo. No, meron tayo. Kaya napili yung Pilipinas, at least 1,600 hectares natin na pagtatayuan nitong industrial at saka manufacturing estate na gagawa ng microchips na lalamanin ng artificial intelligence ngayon at sa hinaharap. Sabi nila, daang-daang bilyong dolyar ang investment dyan. It's a $100 billion project. No, pero siyempre, maraming concerns yan. Halimbawa, ang paggawa ng microchips, kinakailangan ng maraming electricity at maraming tubig. Hindi ito simpleng tubig, ha? Yung purong tubig. Eh, meron na nga tayong shortage sa tubig at saka sa kuryente, masyado nang mahal. So, saan kukunin yan? Yun yung mga tanong. No? Tapos, meron bang transfer of technology o ang may hawak lang ng technology ay yung mga kumpanya na mag-i-invest pero hindi naman ipapasa sa atin. Meron ba tayong may employ? Gano'ng karaming revenues ang kikitain yan for the government? So yun yung mga hindi pa na pag-uusapan. Pero very strategic yan dahil gagawin sa Pilipinas yung Subic-Clark area at 1,600 hectares ang target na pagtatayuan yan. So ang sabi nila ay several hundred thousand jobs ang makikreate.

0: hit niya. No? Kaya, pero siyempre, dahil wala pang detalye, hindi mo pa mapagdebatihan.
1: Opo, ayan. So talagang kailangan pang mas lalong maintindihan kasi yung ang salitang paksilika, eh, di ba galing pa sa Latin, di nga. Di naman maintindihan ng ano eh, ordinaryo yes. Kamumayan. Ang alam lang natin, di ba, parang yeah, okay, it will generate, sabi nyo nga, hundreds of thousands of jobs considering 1,600 hectares. Eh di ba yung mga Pilipino OFW, we go to Taiwan, na gumagawa rin sila ng mga ganyan eh, semiconducting or conductor chips, right? And yes. So we lose, we have to go out of the country just to get a job and leave our families. May isa pang issue dyan, yung mga minerals po na sinasabi nyo. Eh di ba nagpo-provide naman po tayo? Ewan kung narinig ko yun na we are one of the biggest providers of nickels, ba, raw material. So we just export the raw material and earn so little. We don't make the you know, the actual, 'di ba? Para tumaas yung value ng mga minerals na 'yan.
0: Yes, ang proposal diyan ay i-process natin yung ating raw materials para mas mahal nating ibinebenta, para mas may value added at nagpo-provide ng employment. Ngayon kasi parang raw material binebenta natin palabas ng bansa, basically sa China at saka sa Japan. So walang value added in terms of revenues, in terms of jobs, in terms of technology sharing, etc. etc.
1: Okay.
0: Dito raw, sa Paksilika, ay ipoprocess yan. Ibig sabihin, mas malaki ang ating kikitain as processed. No? Pero ayun nga, it entails more questions than answers. Eh. Kaya sana, maliban dun sa brochure, ay mailabas talaga yung template, yung substance, yung components ng Paksilika.
1: Okay.
0: Lalo na, nabanggit din in relation dyan, papasok daw tayo sa nuclear power. At the same time, sinasabi ng presidente, ay i-expand natin yung scope ng ating renewable energy. Yung iba, sinasabi, parang contradictory. No? So, kailangan pa sigurong lamanan para alam natin kung ano talaga, para mabawasan yung contradictions. Pero major din yung nuclear power dahil controversial din yan eh.
1: Opo.
0: Diba?
1: Opo.
0: Handa na ba tayo para sa nuclear power? No? So yung mga ganun bang usapin?
1: Alright. So nasaan na punta naman natin yung usapin ng impeachment? Dahil bukas naman, ano, back to ano ba yan? Back to business pagdating sa usapin ng impeachment ngayon. Nasaan na ho ba tayo? At ito pa rin ba ang pinakamalaking pampolitikang banta ngayon sa administrasyon?
0: Yes. Paano kahit yung pinag-uusapan na Paksilika, ang mga investors ang obserbahan yung political dynamic sa ating bansa. Dahil bakit sila mag-i-invest kung magulo yung ating bansa, magulo yung politika. So inoobserbahan din nila yung impeachment. Lalo na geopolitical yung usapin ng Paksilika. Dahil mag-i-invest sila rito dahil kalyado nila tayo kontra China. Eh kung mag-i-elect ka ng presidente na pro-China, bakit pa sila papasok dito? So meron ding geopolitics yung component na yan. At isang susing usapin dyan ay yung impeachment. Well, bukas, pag-uusapan na yung ikalawang article of impeachment. Itong confidential fund. So palapit na lang palapit sa climax, which is yung unexplained wealth at saka yung mga bank accounts. No? So hindi ko alam kung anong specifically ang tatalakayin bukas, pero yan yung simula nung ikalawang article of impeachment dun sa apat na articles of impeachment.
1: Okay.
0: No?
1: Sir Ronald, sa huli, sapat ba ang SONA para magsilbing reset button ng administrasyon o masyado nang mabilis ang ikot ng politika para mapigilan pa?
0: Well, yes and no, no? Yung reset kasi, kinakailangan ng mga fundamental structural changes. Katulad nitong anti-dynasty. So, it is short of a reset. Mukhang dahil nga less than 2 years na lang ang panahon ng presidente at kalahati niyang 2 years na yan ay election na or kampanya na, kaya nag-focus na lang siya sa mga doables. Nag-focus siya doon sa makaka-ameliorate sa mga gut issues ng mga tao. No? Doon siya nag-focus. Kaya ang gagawin niya dyan, bahala na yung susunod na gobyerno doon sa mga mas fundamental na problema ng bansa. Ipapasa na lang niya. No? So, survival mode siya at saka legacy mode. No, yun yung kanyang next two years. Pero parang nawawala o nababawasan yung legacy mode. Mas yung kanyang focus ay survival mode. Paano ba mababawasan yung kanyang negative approval rating at magiging positive? Kaya very populist yung kanyang SONA. Ano ba yung nararamdaman in the immediate ng mga tao na kailangan niyang ibigay?
1: Okay.
0: No?
1: All right. Nako, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa inyong insights. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi rin, Nina. Salamat din.
2: Sa ibang balita, umaasan sa isang masinsinang diskusyon ang Meralco sa gobyerno patungkol sa pagpapaliban ng paniningil ng systems loss charge dahil sa magiging epekto nito sa kanilang operasyon sa isang pahayag. Sinabi ni Meralco Executive Vice President Engineer Ronnie Aperocho na karaniwan ang systems loss charge sa mga distribution utility ay nakakaapekto sa buong power industry. Sa kabila nito, gumagawa na aniya ang Meralco ng investments para ma-modernize at ma-upgrade ang pasilidad nito para mabawasan ng systems loss. Ilan sa halimbawa nito ang paggamit ng jumper at ilang technical issues na nagdudulot ng nasasayang na kuryente.
1: Approved sa mga consumer ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagpapatanggal ng system loss sa Meralco Bill. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: Todo tipid ang mga Pilipino ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, pati na ng kuryente. Kaya nang banggitin sa SONA ng Pangulo ang mungkahing tanggalin na sa electricity bill ang system loss, natuwa ang marami dahil malaking ginhawa ang bawas singil sa kuryente sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa tenderong si Esmeraldo Retardo, malaking tulong ito sa kanilang gastusin. Umaabot din kasi sa 400 hanggang 500 pesos ang kanilang binabayarang system loss.
4: Dapat lang naman kasi yung mga Pilipino ngayon, sobrang ng paghihiya. Tapos yung ginabayaran natin sa Meralco, di naman na ano eh. Di naman na pakinabangan ng tao yun. Di nga natin alam kung paano nila kinukumpit yung system loss na yun, di ba?
3: Para naman kay Emma Bunganay, malaking tulong ang mungkahi ng Pangulo. Umaabot kasi sa halos 20,000 piso ang binabayaran niyang electric bill.
5: Napakabigat pero iniisip ko naman, wala tayong magagawa eh. Kasi siyempre, pag hindi ko binayaran, puputulan ako.
3: Hiling niya rin na sana matuloy ang pangako ng Pangulo.
5: Sana maging totoo. Sana maging totoo naman na ganun, bawasan.
6: Para mabawasan po talaga.
5: Oo, mabawasan naman, mabayarin.
3: Sa kabila nito, umaasa naman ang ilan sa ating mga kababayan na hindi lamang dito matatapos ang hakbang ng pamahalaan sa pagpapababa sa bayarin sa kuryente at sa presyo ng mga pangunahing piliin. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ikinatuwa rin ng mga taga-Eastern Visayas ang planong pagbasura sa systems loss charge na isinisingil sa mga consumer ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
7: Ang electrical installation and maintenance.
8: Suportado ng Regional Development Council Eastern Visayas ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang systems loss sa sinisingil sa mga consumer dahil hindi naman nila kasalanan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng technical na pagkawala sa linya ng transmission at distribution unang illegal na koneksyon. Para kay Alan Laniba, RDC Eastern Visayas Energy Representative, matagal nang isinusulong ang

0: Ang halaga ng kuryente batay sa pagtataya nila Niba Anya, magre-resulta ito sa mas mababang buwan ng bayarin sa kuryente at direktang paghinabang para sa mga member consumer, lalo na sa gitna ng patuloy na mataas na halaga ng kuryente sa bansa. Ipinapasalamat naman ito ni Rene na umaasa na madali itong maipatupad.
1: Nagpapasalamat ako kasi malaking kawawasan ito sa buwan ng bayarin at sana hindi magtagal ang pag-usa dito dahil patuloy na naghihirap ang kagaya kong mahirap dahil sa mahal na presyo ng ilang mga bilihin.
0: Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isang araw matapos ang sona ng Pangulo, umalma ang ilang transport groups sa naging aksyon ng gobyerno sa kanilang sektor sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man. Lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
4: Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sektor ng transportasyon sa kanyang ikalimang State of the Nation address nitong Lunes, July 27. Sabi ng Pangulo, pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis ang transportasyon, kaya't sunod na iniulat ng Pangulo ang naging tugon ng pamahalaan para rito.
3: Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga.
4: Pero para sa transport group na Manibela, hindi nila ito naramdaman dahil sa taas ng presyo ng petrolyo na pinakapangunahin nilang issue. At bagamat nakatanggap sila ng ayuda, napupunta lang ito sa kanilang panggasolina.
5: Kasi hindi naman nagtaas ng pamasahe din at hindi naman bumaba doon sa 50 pesos kahit na may mga ayuda na ibinigay sa atin.
4: Ngayong Martes, July 28, muling sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ng Transport Group Manibela, sana ay matugunan at hindi maramdaman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na anya sa pampublikong transportasyon. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pag-usapan pa rin natin ang katatapos lang na ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang dating mambabatas at chairperson ng bagong alyansang makabayan, si Ginoong Teddy Casino. Magandang gabi, Sir Teddy, at welcome back sa Arangkada Balita. Okay, Sir Teddy, medyo...
7: Magandang gabi po sa lahat ng nanonood.
6: Okay, sige, medyo choppy lang noong unang part po eh. Anyway, Sir Teddy, yun, long time no see. Sir, anong una-una, anong reaction nyo sa naging sona kahapon? Kontento po ba kayo sa inyong mga narinig?
7: Definitely hindi tayo kontento.
6: Mm-hmm.
7: Alam mo, panglimang sona na ito eh.
6: Mm-hmm.
7: And supposedly, by this time, after 5 years, medyo makabuluhan na yung mga ikikwento o iuulat ng Pangulo. Kasi... maglilimang taon na siya sa pwesto.
6: Mm-hmm.
7: Pero hindi na ito yung panahon na magpapangako ka pa na yung mga maliliit na usapin na lang ang sasabihin mo. Pero ganun ang dating sa atin.
6: Mm-hmm.
7: Para bang hindi ito yung panglimang sona na. Mm-hmm. Parang nagsisimula pa lang. Kasi napakaliit ng mga ibinahagi niyang accomplishment.
6: Mm-hmm.
7: Tapos marami pa rin pangako. By this time, dapat hindi na pangako, dapat report na ng mga makabuluhang nagawa.
6: Mm.
7: So, para sa amin, isa pa. Tapos yung mga binanggit pa niya, napakaliit na mga bagay katulad yung sa systems loss, yung sa ni hindi nabanggit yung pagtaas ng sweldo, yung sa corruption, nananatiling selective pa rin ang pagpapanagot sa mga opisyal. So, sa bagay, wala naman talaga tayong masyadong inaasahan dahil sa buong taon, puro awayan lang naman ang inatupag ng administrasyong ito.
6: Sir Teddy, narinig ko yung sinabi mo kanina na may, naging selective sa pagpapanagot. Ito nga, sa bumad ng kanyang SONA ay nabanggit niya yung sa flood control issue, pero mukhang nasing

0: out ang dating speaker at ang kanyang pinsan. Ano masasabi niyo dito na parang siya lang yun na banggit kahapon? Were you expecting more?
1: Expecting more kasi alam mo si Speaker Martin nung isang taon pa yan dapat kinasuhan eh. Kasi siya naman yung isa sa pinakamalaking mga personalidad at may pananagutan diyan sa nangyaring flood control. But it took a year bago siya na napanagot at wala pang ang kaso, ang pronouncement pa lang, kakasuhan pa lang. So wala pang kaso yet members niya na may pananagutan din at malaki ang kinalaman, sila Secretary Bunuan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Ulaivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan eh. At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. So talagang selective at parang ang dating pa nga fall guy itong si Speaker Romualdez dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanood.
0: At yun nga, si former DPWH Secretary Bunuan ay plano pa gagawing state witness. Ano po ang reaction yun doon?
1: Yun na nga. Yun ang nag-approve ng lahat ng project na yan eh. And then si Secretary Pangandaman sa Department of Budget, siya rin ang nag-approve ng mga yan. So, para sa akin, halos pantay ang responsibilidad ng Speaker, ng Secretary ng DPWH at Secretary ng DBM. Hindi mangyayari yung flood control anomaly na yan nang walang go signal itong tatlong napakataas na official. Pero dahil ang pinaka-obvious dyan ay si Speaker Romualdez, siya ang pinaka-mainit, di siya ang nilaglag. But I think kung talagang seryoso ang gobyerno na pananagutin niya lahat ng sangkot dito, yung pinakamalalapit na opisyal, mga opisyal na pinakamalapit kay Pangulo, dapat panagutin din.
0: And siguro, Sir Teddy, ano mabibigay niyong grado? Siguro dito, marami nagsasabi na kahit paano ay may napulot naman yung mga middle class. Hindi ko tulad dati na puro ayuda ang pinapangako. Pero ito, may tama din naman sa middle class. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? At anong grado yung mabibigay niyo sa nakarang zona?
1: Remember, puro pangako pa lang yan, ha? Pangako na alisin ang systems loss, di pa natin nakikita. Pangako na itataas yung tax exemption. Pangako na magkakaroon ng amnesty sa iba pang mga buwis. Pero pangako pa lang. Dadaan pa yan sa Kongreso, dadaan pa yan sa Senado. Hindi nga natin alam kung sapat pa ang dalawang taon para matuloy ang mga pangakong yan. Pero para sa akin, hindi bagsak para sa akin. Talagang hindi pwede yung pwede na eh. Sa tindi ng mga problema ng ating bayan, hindi uubra yung pwede na may nakuha naman kahit papaano. Ang kailangan natin, yung mga makabuluhang mga reforma, talagang magkakaroon ng impact sa ordinaryong mamamayan. At hindi natin nakikita for the past 4 years ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Parang coasting along lang tayo. In fact, lumalala pa nga ang kabuhayan ng ating mga kababayan.
0: Opo. Okay, sige Sir Teddy. Nako, medyo hindi lang maganda yung signal nyo. Tsaka po ka na sa biyahe kayo. Pahayaan na namin kayo na ituloy yung kung ano man yung lakad nyo. Again, maraming salamat Sir Teddy sa inyo. Mag-ingat po kayo, Sir. Magandang gabi.
1: Alright, maraming salamat.
0: Mabuhay po kayo.
2: Ikinatuwa ng Office of the Ombudsman ang tila suporta na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang imbestigasyon sa anomalya sa flood control structure sa bansa. May sagot naman si dating House Speaker Martin Romualdez sa naging sona ng Pangulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad.
4: Kinilala ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Pangulo kaugnay ng mga imbestigasyon sa mga proyektong flood control. Nagpasalamat ang tanggapan dahil malaya nilang nagagampanan ang kanilang mandato na magsagawa ng imbestigasyon at sundan ang ebidensya saan man ito humantong, kabilang na ang mga taong malapit sa Pangulo. Giit nila, magpapatuloy ang tanggapan sa patas, matatag at walang kinikilingang pagsasagawa ng investigasyon hanggat pinahihintulutan ng ebidensya at ng batas. Matapos ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA, agad naglabas ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa dating Speaker, bagamat masakit ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Giit niya, hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ang tama na aniya pagsunod sa tamang proseso at hayaan na lamang ang ebidensya na magsalita. Nanindigan din siya na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya itong patunayan. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, may kirot sa kanyang puso na makitang nadadawit ang kanyang mga kasamahan sa ganitong issue. Pero ayon sa kanya,
5: nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for people.
4: Ngayong araw, kinumpirma ng anti-corruption body na nagpadala na sila ng utos para magsumite sa loob ng 15 araw ng counter-affidavit si Romualdez. At kagaya ni House Majority Leader Sandro Marcos, naniniwala rin si Garin na dapat ipaubayan na lang sa kaukulang ahensya ang investigasyon.
5: Isandal natin sa mga nauukulang ahensya. Let us leave it to the courts to decide based on evidences at habang at the same time kami naman sa legislatiba ay ginagampanan yung aming tungkulin.
4: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakatakda na sa Webes ang pagdinig ng Senado para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Makaraan ang SONA ng Pangulo kahapon. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na may humaharang sa Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela.
6: Ninya, matapos nga ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ay naghahain ngayong araw ng mga panukalang batas at resolusyon si Senator Erwin Tulfo para nga mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Kabilang na dito ang Senate Resolution No. 537 upang imbestigahan ang systems loss charges sa ilalim ng Ipiralo, Senate Bill No. 2239 na nagtatanggal sa energy tax at Senate Bill No. 2340 upang ibukod ang systems loss sa VAT. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa July 30.
7: Susubukan ho natin na before the end of this year na yung system source unahin po natin pati yung VAT value added tax na yan. Kasi doble-doble no eh. Meron ng itira, meron pang VAT. Tapos may energy tax pa.
8: Marcoleta, Senator Marcos.
6: Samantala, isinawalat din ni Tulfo na may humaharang sa nakadakdasa ng Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo.
7: Actually po, humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, in real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon.
6: Tinukoy ni Tulfo na obvious ang dahilan dito batay na rin sa mga naunang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Ngayong araw kasi sinumite ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya ng maanumalyang infrastructure project sa Taguig, ang baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadiskubre rito ang mga ghost projects, double appropriations, illegal reclamation at paulit-ulit na paggamit ng lumang larawan para makasingilan ng mga bagong kontrata mula pa noong 2019 na sapat na raw para sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Sa ibang balita naman, ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, naghain ng manifestation ng prosecution na tatalima sila sa Senate Impeachment Court tungkol sa sequence of presentation of evidence. Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang tugon dito ng depensa naman at ito nga ay makaapekto doon sa takbo ng paglilitis dahil bukas nakatakda ang 2 kawani ng land bank na humarap para nga sa Article 1 or misuse of confidential funds. Ninya?
2: Maraming salamat, Angela Babad.
0: Bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng masa survey noong July 4 to 11, lumabas na buwaba ng 5 percentage points ang trust ratings ni Marcos mula 54% noong March to 49% nitong July. Bumaba rin ang performance ratings ng Pangulo mula 55% to 47%. Samantala, 8 percentage points naman ang decline na natamo ng trust ratings ni VP Sara mula 55% to 47%. Bumaba rin ang kanyang trust rating ng 5 percentage points mula 50 to 45%. Sa ngayon, maituturing na mas mataas pa rin ang ratings ni Pangulong Marcos kaysa kay VP Sara na nakakuha ng umano'y maituturing na all-time low. Ang nasabing survey ay isinagawa sa pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Chuansing Steel Incorporated na napag-alamang responsable sa mga ginamit na bakal sa gumuong gusali sa Pampanga. Yan ang umaranggalang balita ni J.M. Pineda.
9: Halos 2 buwan na ang nakalipas nang biglaang gumuho ang ginagawang siyam na palabag na gusaling ito sa Angeles City, Pampanga. Nasa 30 individual ang kumpirmadong namatay sa insidente at ang ilan naman ay sugatan. Walang lindol o kahit ulan sa araw na bumagsak ang nasabing gusali. Nitong nakaraan lang, natuklasan ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chuansing Steel Incorporated na paggawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga na puro substandard ang produkto. Naitugma ng 2 ahensya na ang mga bakal na ginamit sa gumuhong gusali ay ang mga bakal rin na manufactured ng kumpanya.
10: Ito naman, itong Chuansing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
11: Nalaman natin na number one, nag-violate nga itong steel rebars mula sa Chuansing sa PNS 49-2020 standards into mass variation, ductility, strength.
9: Pero bukod sa substandard ng mga bakal, kontaminado rin daw ito ng mga radioactive materials na masama naman sa kalusugan.
11: Ito ay may component din ng mga radiological isotopes tulad ng thorium, uranium.
9: Daan-daan umano ang empleyado ng kumpanya at 10 dito ang direktang apektado ng radioactive material na nakalagay sa bakal. Isinailalim na umano ang mga empleyado sa health examination para maagapan ang epekto ng mga radioactive materials. Sabi pa ng NBI, posibleng kabilang rin ang mga produktong bakal na gawa ng Chuansing ang nagamit sa mga maanomalya at substandard na flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya importante umano ang ambag ng iba pang ahensya sa kasong ito. Tatapusin daw ng NBI at ng PAOC ang report para maibigay si Department of Public Works and Highways. Dito daw ay matitrace ng ahensya ang mga materyales na ginamit sa mga proyekto ng gobyerno para matiyak na pasok sa standard ang mga ito. Responsibilidad rin daw ng kontraktor na tiyakin na matibay pa rin ang proyekto kahit pamatagal na itong nakatayo. Inirekomenda naman na ng NBI na magsampa ng patong-patong na kaso sa 12 officers at stakeholders ng Chuansing Steel, kasama pa ang 4 na opisyal na nahuli sa kanilang operasyon. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Personal na bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa 3 probinsya sa Davao Region para ilunsad ang bawat bayan makikinabang sa mga barangay at presidential scholars. May umarangkadang balita, si Noreen Egonia.
6: Dala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro ngayong araw ang maraming tulong para sa libo-libong kababayan natin mula sa 3 probinsya kabilang ang Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng 200,000 pesos sa bawat barangay ng mga nabanggit na probinsya at a presidential scholarship para sa 5 mag-aaral sa bawat barangay. Nakatanggap din ng fertilizers, fingerlings, punla, tractors at mga bangka ang ilang magsasaka at mangingisda. Sa natanggap na 200,000 ang barangay din kukunin ang 100,000 pesos para sa 5 mapipiling iskolar nila.
12: Ang malaking tulong po ito sa akin is yung graduating students of UCEP ko. maraming tulong po sa pang-araw-araw kailangan ko. Especially ay transportation po kasi hindi po ako nakapag-DH. Tsaka maraming tulong ito sa kung ano, like allowance, tsaka sa mga classes po. Malaking bagay po ito. At hirin po para sa akin buddy sa lahat po ng estudyante na naka-avail po ng scholarship na ito.
13: Ako kaya kong pasalamat na nakadawat po niya akin sa mga barangay para sa tabang na nadawat na po. Naagi sayang sa lima ka estudyante o para sa barangay project.
14: Mga presidente na siya nagahin o panahon diri sa atong lugar sa Davao de Oro, paghatag sa niya mga ayuda sa mga bunong, similya sa umay, similya sa isda kung fingerlings.
15: Sa kabuuan, umabot sa 565 na barangay ang nabigyan ng tulong pinansyal sa tatlong probinsya na umabot sa 113 milyon pesos. Habang umabot naman sa 2,825 ang mga fourth year students na makatanggap ng 20,000 pesos bilang mga presidential scholars. Nauna nang bumisita ang Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Motivista at nangakong tutulungan ang pampublikong paggamutan sa kanilang mga kailangan lalo na sa mga pasilidad nito at mga hospital equipments. Nangako din siyang bigyan ng 147 milyon pesos na pondo ang ospital upang magamit sa pagpapaunlad nito. Mula dito sa Nabunturan, Davao de Oro, ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa lagay ng panahon, asahan ang mga pag-ulan dahil sa habagat, easterlies at localized thunderstorm ayon sa PAGASA. Dahil sa habagat, magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Habagat din ang magpapaulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Apektado naman ng kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, habang maaring maapektuhan ng localized thunderstorm ang iba pang bahagi ng bansa. Mag-ingat po kayo at madulas ang kalsada, mga kaarangkada.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
16: Balita. This is FM Radio.

lalaki, lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Kudarat. At someone someday, hataw sa Pinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia.

0: Magandang gabi, Pilipinas, kapamilya. Simulan natin ang balitaan sa issue ng singil sa system law sa kuryente. Aabutin pa ng isang taon bago tuluyang mawala ang system law charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ayon sa Department of Energy. Ito'y kahit si Pangulong Ferdinand Marcos na mismo ang nag-utos sa kanyang State of the Nation Address nitong Lunes. Samantala, mag-aalok ng mga insentibo o benepisyo ang gobyerno sa mga local government unit na payag pagtayuan ng nuclear facility ang kanilang lugar.
1: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
2: Pinalakpakan ng todo ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss charge sa kuryente. Kaya natuwa si Carmen dahil matagal na niyang idinadaing ang paniningil ng system loss ng Meralco. Mahigit 100 piso din kasi ang dagdag nito sa kanyang buwan ng bill.
3: Mas maganda yung malaki ang tanggalin nila para na sa ganun matutuwa yung taong bayan.
2: So ano katanggalin nila yung?
3: Ayong ang system laws, tapos yung government taxes.
0: Pero ang mas importanteng tanong ay, papaano matatanggal ang system loss charge sa bayarin ng mga consumer? Ang sagot, medyo mahaba-haba pa ang proseso dahil kailangan maamyandahan ang batas para hindi na tuluyang maipasa sa mga consumer ang system loss na galing sa mga private distribution utilities at electric cooperatives.
2: Kaya nakipagpulong na agad ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para hanapan ng paraan ang pag-aalis ng system loss charge. Pero aminado si DOE Secretary Sharon Garin na mahaba-haba ang proseso kabilang na ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
4: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga 1 taon siguro.
2: Pero ano nga ba ang system loss? Ito yung kuryenteng nawawala o natatapon sa proseso ng transmission na kung tawagin ay technical loss. Ang isa pang bahagi ng system loss ay ang kuryenteng ninanakaw gamit ng jumper o kapag dispalinghado ang metro. Pero naglalaro lang sa 5.5% hanggang 12% ang pwedeng ipasang system loss sa mga consumer. Nilinaw din ni Garin na ang pinatatanggal ng presidente ay system loss lang at value-added tax nito at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Pero tutol ang mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya galing sa gobyerno. Non-profit kasi o hindi kumikita ang mga co-op habang ang mga pribadong distribution utility lang gaya ng Meralco ang pinapayagang kumita.
5: Masusuportahan lamang po natin ang ating pangulo sa statement niya na alisin ho ang systems loss if and only if kung at kung lamang po ang mismong gobyerno po ang direktang sasalo sa gastusin po sa systems loss. Kasi sa mamamagitan po ng pondo siguro sa GAA at may malinaw po na mekanismo ng subsidiya.
2: Handa naman ang Meralco na makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa mga amyenda sa EPIRA pero nanindigang talagang may technical losses sa pag-ooperate ng sistema. Ayon sa kumpanya, maisasaalang-alang sana ang epekto ng reforma o amyenda sa operasyon ng mga distribution utility.
1: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
2: Kasali rin sa SONA ang ideya ni Pangulong Marcos na subukan ng nuclear energy bilang sagot sa mahal na kuryente. Ayon sa DOE, pinaplansa na ang mga benepisyong makukuha ng mga lugar na payag pagtayuan ng mga nuclear facility.
4: Ang proposal is kung meron pong 1,000 megawatts, 50 megawatts yan, ibibigay sa community within the radius na ibig sabihin kung malapit ka libre kuryente mo.
2: Kahit ang kontrobersyal na PAC Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac pwedeng magtayo ng sariling nuclear power facility ayon kay Green para hindi makiagaw sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
6: Yeah. Ideal actually yan, Alvin, eh. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya, at affordable siya.
2: Samantala, good news sa resulta ng unang araw ng trading sa world market dahil mahigit piso agad ang bagsak presyo sa diesel at gasolina, lagpas 2 pesos naman sa kerosene. Pero may apat na araw pang kalakalan hanggang Biyernes. Humupa ang tensyon sa Middle East dahil ilang araw nang walang resbakan ang US at Iran sa gitna ng mahakbang para bumalik sila sa negosasyon.
0: Pinasusumiti ng Office of the Ombudsman sina late Representative Martin Romualdez at dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico ng kanilang kontra sa laysay sa patong-patong na reklamong pandarambong, katiwalian, panunuhol at iba pa kaugnay ng flood control scandal. Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang mga ipinatutupad na reforma kontra katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
7: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
8: Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan nitong Lunes. Kaya naman, pinananagot na sa batas ang isang malapit sa kanya.
7: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
8: Di man siya pinangalanan, sinabi ni late First District Representative at dating Speaker Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Masakit man ito para sa kanyang pamilya. Sang-ayon man aniya siya na dapat gawin ang tama at sumunod sa proseso, nanindigan siyang wala siyang nilabag na batas at patutunayan niya ito. Ipinagpasalamat naman ng Office of the Ombudsman na malaya itong ipatupad ang mandatong papanagutin ang sino man batay sa batas at ebidensya, kahit pa sa mga malapit sa Pangulo. Nagsasagawa na ng preliminary investigation ang Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at bribery laban kay Romualdez at dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico kaugnay ng flood control scandal. May reklamo pang money laundering laban sa dating speaker. Pinasusumiti na ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman sina Romualdez at iba pang mga respondent ng kanilang counter affidavit sa mga reklamo laban sa kanila. Samantala, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang mga reforma para hindi na maulit ang korupsyon sa kagawaran.
9: Mas importante pa dyan, yung mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang master plan, hindi coordinated sa LGU.
8: Nauna rin sinabi ni Dizon na may napipintong sibakan sa mga district engineer ng ahensya na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
10: Ipinasana ni Senator Pangulo Lacson at ng kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap nila kaugnay ng mga umano'y maanumalyang infrastructure project sa Taguig City. Ang balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ayon kay Lacson, posibleng sapat ang mga nasabing ebidensya para sa kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga sangkot sa anomalya. Anya, patuloy siyang magsusumite ng ebidensya sa ombudsman para makatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Nauna nang sinabi ni Lacson na binigyan niya ng prioridad ang pag-iimbestiga sa mga proyekto sa Taguig matapos atakihin ni Cayetano ang kanyang integridad. Sinabi naman ni Cayetano sa social media live stream na sasagutin niya sa tamang lugar at panahon ang mga paratang. Tiniyak din niyang handa siyang harapin ang mga alegasyon.
11: Pag nandiyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
10: Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sapul sa video na pinagtutulungan suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan. Idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Binababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa Guidance Office ng Paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office. Dead on the spot ang padre de pamilyang pinagbabaril habang natutulog sa kanilang tindahan sa Binondo, Maynila. Sugatan din ang kanyang dalawang taong gulang na anak na nadaplisan ng bala sa leeg. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
12: Sabado ng madaling araw, lumabas ang dalawang lalaki sa isang eskinita sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila. Nakasunod sa kanila ang lalaking nakadilaw, ang tatlong lalaki. Papatakas na pala matapos pagbabarilin ang isang padre de pamilya abang natutulog sa loob ng kanilang tindahan. Patay sa apat na tama ng bala sa katawan ang biktima. Nadaplisan sa leeg ang dalawang taong gulang na anak ng biktima na natutulog sa pagitan ng mga magulang.
13: Hindi ko po alam na may tama na po yung anak ko. Kala ko po wala na rin po siya kasi yung asawa ko po, tinakbo ko na po ng ospital.
12: Sa backtracking sa CCTV, nakilala at agad na nahuli ng mga pulis ang isa sa mga sospek na umaming lookout ng dalawang gunman.
14: Bago ma-execute yung krimen, meron silang nagsilbing lookout. Sinilip muna yung biktima natin. Binaril siya habang nakahiga. Then, kasunod doon, dumating pa yung pangatlong suspect, pinagbabaril din siya hanggang tuluyan ng umbli.
12: Batay sa investigasyon ng pulisya, may kaugnayan sa illegal na droga ang pamamaril. Bagamat inamin ng asawa na sangkot sa droga at kalatay lang ng biktima sa illegal na armas at sugal, mariin naman niyang iginiit na away bata ang dahilan sa pagpatay.
13: Away bata lang po yun. Tapos nagsumbong po yung ibang pangkat sa kapwa niya pangkat. Asawa ko po ang napagbuntungan. Umawat lang po talaga po yung asawa ko. Kung kailan po nagbago yung asawa ko, kapatid ko, doon naman po nila winalangya. Manong kinausap na lang po nila yung asawa ko eh. Lagad po ganyan eh, bakit kailangan pa sa pamamaril?
12: ligtas na ang anak habang hinihintay pa ng pamilya ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima. Nakakulong na na-arestong lookout habang patuloy ang manhunt operation sa dalawang kasabwat nito na ayon sa MPD Homicide Section ay nasampa na rin nila ng kasong murder. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
15: Pasintabi po sa mga manonood, sensitibo ang balitang ito. Arestado ang lalaking nagbebenta ng mga hubad na larawan at live video ng ilang individual, kabilang ang sarili niyang kapatid. Ilan sa mga biktima ay menor de edad na pinagbibis babae pa umano para maialok sa mga dayuhang customer. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambrosio.
16: Sa impormasyon mula sa Royal Canadian Mounted Police, nagpuntang kaintatay Tyrese sa mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division, bit-bit ang cyber warrant. Para matunto ng umano'y nagbebenta ng malalaswang larawan at video ng ilang menor de edad. Matapos matrace ang cellphone na gamit ng suspect sa mga transaksyon, agad inaresto ang 19-anyos na lalaki. Walong lalaki na edad 11 hanggang 11 ang nasa gitna ng NBI H-Trad.
17: Kakaiba doon isang lalaki na previously naging biktima din ng USAID. So nung siya ay naging adult na, siya naman ngayon ang bibiktima.
16: Dagdag ng NBI, pinagmumukhang babae ang mga biktima dahil ito umano ang gusto ng mga customer na nasa ibang bansa.
17: Pinagsusuot niya ng damit na uniform ng isang babae para to make it appear na ito ay isang babaeng minor. Para nga ho, paniwalain niya yung customer niya.
16: Na-discovery rin isa sa mga biktima ay kapatid pa ng suspect. Ayon sa NBI, naghahanap muna ang suspect ng mga dayuhang customer sa mga dating apps bago inililipat ang transaksyon sa isa pang app, kung saan inaalok ang live online sexual exploitation at child sexual abuse materials. Ipinapadala umano ang bayad sa pamamagitan ng mga financial intermediaries at remittance centers na nasa 2,000 hanggang 4,000 piso. Nakumpiska mga electronic gadget na hinihinalang naglalaman ng abuse materials habang naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act.
15: Nasa pangangalaga ng DSWD ang 8 biktima na sumasailalim ngayon sa psychosocial intervention dahil sa matinding trauma na kanilang dinanas. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tiniyak po ng Department of Transportation na tuloy na tuloy na ang pagbubukas ng unang bahagi ng MRT 7 sa susunod na taon matapos maantala sa mahabang panahon. Umaasa naman ang mga commuter sa pangako ng Pangulong mabibigyan sila ng ginhawa sa kanilang araw-araw na kalbaryo sa pagbiyahe. Nagpapatrol, Easy League.
18: Ilang taon na ang lumipas mula ng unang isulong ang MRT 7 project. Ilang beses na rin naantala ang proyekto. Pero sa taong 2027, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masisimulan na ang partial operations ng linya sa second quarter ng taon.
19: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT 7. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1,000,000 na pasahero bawat araw.
18: 12 sa 14 na istasyon ang inaasahang magbubukas sa unang yugto ng operasyon ng MRT 7. Ang natitirang 2 istasyon, Natala at San Jose del Monte, ay inaasahan namang bubuksan sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 86% na ang overall progress ng nasa kabuuang 24-kilometer na proyekto hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
20: Yung mga bagon natin dyan, 100% nandito na. No? Tapos fully energized na rin yung rail lines natin. At yung mga natitira lang na tinatapos natin na infra is more of mga sinabi finishing touches, tying the loose ends. At kung mapapansin mo, ongoing na rin testing and commissioning natin sa MRT 7.
18: Inaasahan ng DOTR na aabot sa 400,000 na pasahero ang maseserbisyohan ng MRT 7 araw-araw sa unang yugto ng operasyon nito. Mababawasan din ito ang bilang ng mga sasakyang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos sa araw-araw na problema ang matinding traffic lalo na kapag rush hour tuwing umaga at gabi. Ayon sa mga commuter, kapag dumaan ka sa kalsadang ito mula Quezon City hanggang North Caloocan o kaya niya naman ay San Jose del Monte, Bulacan, tiyak ay aabutin ka ng 2 hanggang 3 oras sa iyong biyahe. Pero kapag operational na ang MRT 7, ang biyahe sa nasabing ruta, tatagal na lang ng 35 minuto na malaking ginhawa sa commuters.
3: Sana nga, naniniwala naman kasi ginagawa naman nila eh. Yung oras namin, maayos na, di na kami malilate.
21: Hanggang ngayon, partial operation pa rin siya. Pero ano naman, para sa akin naman, I think maganda pa rin sa...
18: Samantala, target din na simulan sa last quarter ng 2027 ang operasyon ng unang 7 istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Inaasahang mababawasan nito ang oras ng biyahe mula sa 1.5 oras sa 30 minuto. Ayon sa isang national civil society movement, mahalaga ang pagpapatayo ng mga railway dahil kulang pa rin ang mass transit system sa bansa. Pero mahalaga pa rin anila na palakasin din ang iba pang transport infrastructure.
22: Halimbawa, yung mga road means of transport, kagaya ng mga bus, jeepney, tapos yung active transport, yung mga pedestrian infrastructure at yung mga bicycle lane. Pag lahat ng mga investment natin, ipupuwas natin sa bansa railway, ito yung problema, yung matatagalan at napakagasto
20: para sa mga...
18: Ayon sa DOTR, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa mass transit at magpapabuti sa kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Easily, ABS-CBN News.
15: Gretchen, kamusta ang first major concert ng dating miyembro ng hashtags na si Wilbert Ross? At ibi, puno ng pasabog ang concert ni Wilbert Ross kasama ang surprise appearance ni Unkaboggable Superstar Vice Ganda. Dinagsa naman ang mga 18 mula sa iba-ibang bahagi ng Amerika ang pop-up experience ng mga hari ng P-pop na SB19 sa Los Angeles na mistulang isang munting Pinoy Plaza. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
23: Hindi nabigo ang mga 18 na dumagsa sa pop-up experience ng SB19 sa Los Angeles, California dahil sa mga merchandise, fan-centered installations at ang sorpresa. Bigla ang nagpakita ang Kings of P-Pop.
24: Is everybody having a good time so far?
23: Ayon sa SB19, asahan pa ang mas maraming sorpresa habang patuloy nilang dinadala ang Pinoy Pride sa Amerika. Tulad ng Global Spin Live sa Grammy Museum, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game, at syempre, ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 o madaling araw ng July 31 dito sa Pinas.
25: It's just an honor to represent our country, Philippines.
26: We just kept on going and going until actually people saw what we saw.
23: Dinulat naman ni Unkaboggable Superstar Vice Ganda ang mga dumalo sa Written By concert ni Wilbert Ross. Nang lumabas siya sa stage at sinabayang kumanta si Wilbert ng mapa ng SB19.
27: I can't miss this for the world. Ang sarap sa pakiramdam na napakadami ninyong nagmamahal sa kanya.
28: Siguro sa pakiramdam niya ako, binibigyan niya ako ng spot sa Showtime. Ma'am, sobrang thank you. Hindi ko in-expect na bibigyan ako dito.
23: Malaking surprise din sa fans nang mag-reunion sa stage ang ilang hashtags. Kasama na si Jameson Blake, Zeus Collins, Nico Natividad at iba pa. Parami naman ng parami na ang Aces na nahahatak ng on-demand mall tour ng BGYO. Mula sa unang stop nila sa Telebastagan sa San Fernando, Pampanga, higit doble na ang audience sa 1,000 sa stop sa Santo Tomas, Batangas. Tuloy-tuloy pa ang paghatid ng BGYO sa sigabing mga awit nila na kahit ang mga senior nuna napapasayaw. Sa August 1 sa La Union ang sunod na mall tour ng BGYO, Baguio sa August 2 at South Mall sa August 8. Fanbase naman ng Rive ang isa sa milestones na sinelebrate nila sa kanilang unang anniversary. Bukod sa pinasample ng Rive ng pasabog na performance ang Arrows sa kanilang anniversary event, nakipagkulitan sila sa ilang games. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Sa pagpabalik ng DB Patrol, pulis nagulungan ng truck sa Caloocan, patay. Lalaki lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Kudarat. Kyushu region sa Japan, nianig ng malakas na lindol. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
29: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
31: Ako to, si Chang Ami.
30: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
1: Patay ang rider na pulis na nagulungan ng truck sa C3 Road sa Caloocan City. Sinapak naman ang isang motorcycle taxi rider na naghihintay ng booking sa Taguig City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
2: Humaharurot ang 10-wheeler truck na ito nang makuhanan sa CCTV sa bahagi ng C3 Road, Barangay 22, Caloocan City, Martes ng madaling araw. Napaminor ang mga nakasunod ng mga motorsiklo dahil bumungad ang nakahandusay na rider na sumabit at nagulungan ng truck. Bagong insidente ayon sa isang delivery rider, inaalalayan pa nila ang biktima dahil tila nawawalan na umano ito ng kontrol sa pagmamaneho.
3: Wala pa lang doon sa yung may ginagawang island doon, pag U-turn niya, parang na siya, yung dinama, kontrol yung takbo niya. Pagdating na rito banda, gusto niyang umovertake sa trailer. Pag overtake niya, papunta sana siya sa kabilang, sa kaliwang side. Pag tumba niya, sumailalim siya sa trailer. At yun doon na siya nagulungan ng dalawang gulong.
2: Batay sa investigasyon, maghahatid ng hollow block sa malabon ng truck habang pauwi na sana sa bahay sa Caloocan ng biktimang pulis.
4: Galing po siya sa zona kasi naka-duty siya 24 hours po. Siguro yung pagiwang-giwang na yun sa sobrang antok niya na, ikaw ba naman mag-duty ng ganong oras tas naka-motor ka, diba? Eh halos magpo 4 years lang siyang naging pulis eh. Siyempre, napakasakit naman po.
2: Agad na sumuko ang truck driver. Hindi aniyan niya na malayang nakatutok sa likuran ng truck ang biktima.
5: Nagulat ako, bigla na lang sumalpok sa gilid ko. Binangga yung truck sa gilid. E ngayon, pagkabangga niya, natumba. Nakita ko na lang po sa side mirror nung sumalpok sa gilid ko. Pagkakita ko, wala na po. Patay na po siya. Sa mga pamilya ng namatayan, pasensya na, hindi namin kagustuhan yung nangyari. Kasi kahit anong ingat mo sa daan, parang ganyan, aksidente po ako kasi yan eh.
2: Posibleng maharap ang truck drivers sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Taguig City naman, sa pool sa CCTV ang pagsuntok sa rider ng isang lalaki sa Leyte Street, Barangay Pitogo, Lunes ng madaling araw. Umiwas na ang rider sa gulo, pero hinabol pa rin ang lalaki na naawat ng isa pang lalaki.
6: Parang nag-aaway po kasi sila mag-asawa. Tapos biglang dumaan po sila sa harap ko. Tapos biglang nagkatinginan po kami ng lalaki. Tapos biglang pagkalagpas po niya sa akin, bumalik po siya sa akin. Tapos bigla niya po ang sinabihan na ano pong problema mo. Tapos sabi ko po, wala boss kasi nag-aabang lang po ako ng booking. Tapos bigla niya po akong sinapak.
2: Ayon sa barangay, agad na inireport ng biktima ang suspect na kusang sumuko kinahapunan.
7: Medyo masama ho kasi ang tingin. Sabi ko, may matayan, natural. Sabi ko, ganun. Pero hindi mo dapat saktan. Inaamin naman niya na sinaktan niya yung tao. Dala nga lang na, sabi niya, yung emotion niya, dahil nagtatalo nga silang mag-live-in. Kaya napagbalingan niya yung tao. Yun ang story niya rito sa amin.
2: Sa kabila ng paghingi ng tawad, hindi nagpaareglo sa suspect ang biktima.
8: Inalagaan mo ng sanggol yan, ng pagtanda. Hindi ko sinaktan yan. Hindi ko pinagbuhatan ng kamay yan. Tapos, ibang tao pang mananakit. Oo, tuloy yan. Yung reklamo. Para bigyan siya ng aral na hindi na gawin ulit.
2: Posibleng maharap sa reklamong slight physical injury ang lalaki. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: 13 arestado matapos umanong maakbuhan sa iligan na paihi o yung paglilipat ng petrolyo sa mga plastic containers mula sa mga tanker truck at pasingaw o yung paglilipat naman ng LPG mula tanker patungo sa mga LPG cylinder at tanke sa Lucena City nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan ang mga suspect sa isang compound sa barangay Silangang Mayaw. Naharap sila sa kasong paglabag sa Oil Pilferage Law at LPG Industry Regulation Act. Nakumpiska sa kanila ang iba't ibang tanker truck, delivery truck, IPC containers, LPG cylinders, mga hose, water pump, libo-libong litro ng diesel at LPG. Inatayang mahigit sa 16 milyong piso ang halaga ng mga ito. Hawak na ang mga suspect ng Lucena City Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang lawak ng kanilang operasyon sa lungsod.
10: Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may inaasahan bang sama ng panahon?
11: Bernadette, walang inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Pero isang low pressure area ang nabuo mula sa kumpul ng ulap sa may silangan ng Visayas. Huli itong namataan, 310 km silangan ng Morongan City, Eastern Samar. Nagapaulan na po itong LPE na ito sa bahagi ng Bicol Region, Central at Eastern Visayas, nilang bahagi ng Mindanao. Hindi inaasang magiging bagyo ang LPE dahil pwede itong malusaw sa mga susunod po na 2 araw. At habang naka-monsoon break pa ang Pilipinas dahil malayo po ang habagat, ang mainit na easterlies ang iirat magadala po ng maalinsangang panahon na may posibilidad din ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 29, Miyerkules, maghapong uulanin ang Bicol Region.

0: Sa Visayas, dahil sa low pressure area, malakas na ulan ang aasahan sa umaga dito sa May Samar Island, Leyte Provinces at maging sa hilagang bahagi ng Cebu at bahagi naman po ng Iloilo Province at maging sa May Samar Province pagsapit po yan ng hapon. Pagkalubog naman ng araw, meron din po mga malalakas na ulan sa May Central Cebu at maging sa May Calbayog City at meron pang malakas na ulan pagsapit ng gabi sa katimugang bahagi ng Leyte Province. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero uulan po sa hilagang bahagi ng Caraga. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na ang probinsya ng Bukidnon. Meron din pong malalakas na mga pag-ulan oras ng hapunan dito sa bahagi ng Agusan del Sur at mababawasan yung mga pag-ulang yan pag lumalim na ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, sisili po ang araw sa umaga pero tanghali hanggang alas 3 ng hapon, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm, kaya ihanda pa rin ang inyong mga payong. Samantala, bumaba muli ang level ng tubig sa Angat Dam na nasa 150.91 meters nitong Martes ng umaga o halos 10 metrong mas mababa sa critical low level ng dam na 160 meters. Kapamilya, buwis buhay na tinawid ng isang lalaki ang rumaragasang Ago sa Salman River sa barangay Poloy-Poloy, Levac, Sultan Kudarat, Lunes ng hapon. Sa video na kuha ni Juvie Nanding, makapigil hiningang tinawid ng lalaki ang baha sa pamamagitan ng paglambitin sa cable wire. Tumawid umano ang lalaki para balikan ang kanyang bagong sasakyan na naiwan sa gilid ng ilog sa pangambang maanod ito. Ligtas sa nakatawid ang lalaki sa kabilang bahagi ng ilog. Nanawagan naman ang video uploader sa pamahalaan na malagyan na ng tulay ang lugar dahil dito rin tumatawid araw-araw ang ilang estudyante para pumasok sa eskwelahan. Nianig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Sumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa bahay nina El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumika sa evacuation area ang mga guro at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense, Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nianig din ng malakas na lindol ang Kyushu Region sa Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture mag-aalas 4:30 ng hapon kanina. Sinundan pa ito ng ilang aftershocks na aabot sa magnitude 5. Wala pang naiulat na namatay o nasaktan. Samantala, sinabi naman ng FIVOLCS na walang tsunami alert sa Pilipinas bunsod ng lindol sa Japan. Atin po ang update sa mga lindol at lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
1: Binigyan po gaya ang mga Pilipinong araw-araw na kumakayod para sa kanilang pangarap. Nakaisa rito sina Gerald Anderson at SEA Games gold medalist Mark Mugen. Nagpapatrol Rod Macenas.
2: Tapang, bangis at puso. Ito ang mga katangian ng mga Pinoy na ipinagmalaki ng isang liquor brand sa kanilang media launch na isinagawa sa Pasig City. Present sa event ang brand ambassadors na sina Gerald Anderson, SEA Games Sambo Gold Medalist at Physical Asia Star Mark Mugen, at magkapatid na sina Emil at Vin Xavier na founders ng isang local streetwear brand.
3: The message is, yung diskarte namin, yung hustle namin because we are independent brands. And alam mo yun, yung pagsubok na dinadanas namin everyday from day one up to now. This campaign is not limited to us, but to all the Filipinos who continue to work hard and support yung family nila.
4: We got a lot of endorsers to represent each of the values of a lion. A strong character, yung resilience, grit, consistency, which also represents the values of Filipinos.
2: Kinikilala ng kumpanya ang maraming Pilipino, hindi lang sa malalaking achievements, kundi pati sa

0: araw na tagumpay na bunga ng pagpupursige. Rod Macenas, ABS-CBN News.
1: At susunod, panukala para anyandahan ang tax system. Inaasahan magpapagaan sa pasanin ng middle income earners at maliliit na negosyo. At mga taga-balat ng bawang at taga-suri ng mga slide. Ilan lang yan sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest job. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7:13 ng gabi.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Alamin po natin ngayon ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Quezon City sa gitna ng pabugso-bugsong malakas na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Nakakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan ngayong Martes ng gabi sa bahagi ng Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, posibleng tumagal pa ito ng hanggang 2 oras. Nagpaalala rin ang QCLGU sa posibleng epekto nito gaya ng banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar malapit sa mga ilog, padulas na kalsada at bangketa na delikado sa aksidente. Samantala, dahil sa ulan, may pagbagal na ng sitwasyon ng traffic sa EDSA Kamuning northbound. Moderate to heavy traffic na ang bubungad sa mga motorista hanggang sa North Avenue habang light traffic naman sa EDSA southbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol.

0: masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Iba-iba ang reaksyon ng mga mambabata sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapyasan ang buwis sa kuryente, palawigin ang income tax exemptions at magpatayo ng mandatory evacuation centers. Samantala, may mga banat ang ating Pangulo, ang Pangulo, Senate Minority at Vice President para President Sara Duterte sa sinabi ng Pangulo na uunahin ang bansa kaysa ang pamilya at mga kaibigan. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
4: Pinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address matapos i-anunsyo na kakasuhan na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero ang kapatid ng Pangulo, si Senadora Aimee Marcos, tila hindi kumbinsido. Puna niya, iba ang trato kay Romualdez at sa mga kalyado niyang senador ng minorya na nakakulong na. Sabi pa ng senadora, hindi pwedeng hanggang kay Romualdez na ang investigasyon dahil hindi naman ito magagawa mag-isa ang lahat ng binibintang sa kanya. Giit naman ni Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng umiwas sa pananagutan ng Pangulo.
5: Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo, hindi na siya yung lumabas na gaan. Kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal.
4: May paliwanag din ng bise kung bakit hindi niya pinanood ang sona ng Pangulo.
5: I truly believe it is a waste of time of the Philippine people. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong bago mag-Christmas?
4: Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may pagkiling umano ang hustisya at pananagutan sa bansa kontra sa oposisyon. Nanawagan din siyang payagan ng mga kalyadong nakakulong na payagang lumahok sa impeachment trial.
6: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
4: Nanawagan din si Cayetano na kumpletuhin ang investigasyon sa flood control scandal at tapusin ang kultura ng katiwalian. Ang kakampi nilang si Senador Bongo na gustuhan ang bahagi ng SONA tungkol sa pagpapatayo ng mandatory evacuation center sa buong bansa na matagal na niyang nilalaban. Inihain naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang Senate Bill 2338 o Expanded Income Tax Exemption of 2026 para itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang sa 350,000 pesos umpisa January 1, 2027. Paliwanag ni isang kongresista para na ring tumaas ang sweldo ng mga manggagawa kung maaprubahan ito.
7: Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers.
4: Inihain naman ni Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ang mga panukala para alisin ang energy tax at ang buwis sa system laws. Gusto rin niyang imbestigahan ang pagpasa ng system laws sa mga consumers.
8: Dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipapast track po natin ito, hopefully before the end of the 20th Congress, ito Congress na ito, may pasan ako natin yan.
4: Suportado naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act at pag-alis sa system loss charges at kaakibat itong value-added tax. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang SONA. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa Peoplesville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
9: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
10: Mas maraming Pilipino ang hindi na kailangang magbayad ng income tax oras na maipatupad ang panukala ng Pangulo na baguhin ang tax system sa bansa para matulungan ang middle class. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
11: Todo kayod na si Christopher para sa kanyang pamilya. Mataas na kasi anya ang presyo ng mga bilihin at kahit sa kanyang maliit na kainan, malaki na ang binabayarang mga buwis. Hindi pa nakatulong na kumonti rin ang mga customer.
12: Malaki ang tinumag talaga. Kasi sobrang taas ang bilihin. Malaki ang laba. Dati ganitong oras, punong-puno na ng tao. Kita mo ngayon, wala pang masyadong kumakain.
11: Bakit anya nahihirapan silang mga middle class?
12: Hindi maaaring tumigil ang ating hanap buhay.
13: Dagdagan natin ang mga manggagawang
11: malilim. Sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, aamyendahan na ang tax system sa bansa para mas guminhawa ang mga middle income earners at pati mga maliliit na negosyo.
13: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax.
11: Sa ngayon, may income tax exemption ang kumikita ng hanggang 250,000 pesos bawat taon. Pero gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Kung matutupad ito, wala nang babayarang income tax sa mga may buwan ng sahod na aabot ng nasa 29,000 pesos.
14: Pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas. Mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium-small enterprises.
11: Mababawasan ang kita ng pamahalaan dahil liliit ang income tax collection. Pero pinag-aaralan rin na taasan ang buwis sa ibang produkto.
15: There's unhealthy goods, you know, that you could increase the taxes of those. It's high priority. We should see it hopefully, you know, within the year. Dapat makita natin yan.
11: Pero ayon sa ilang mambabatas, sa taas ng inflation, kulang pa ang panukala ng Pangulo. Dapat nila hindi lang 350,000 kundi 500,000 pesos ang sakop ng income tax exemption.
16: Para sa atin, kapos pa yan. Ang final namin na bill, just recently, bago mag-SONA, raises the exemption to 500,000. Pag naipasa to, dapat mas malaki ang take-home, mas mababawasan yung pangangailangan umutang.
11: Susuportahan rin ni Senator Risa Ontiveros ang panukala sa pagtaas sa take-home pay ng mga manggagawa.
17: These are steps in the right direction at saka study areas para sa isang mas progressive, less regressive na tax system.
11: Ayon sa ilang cabinet secretary, posibleng ngayong taon rin maaproba ang mga bagong tax measures na makatutulong sa middle class. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
18: Mga tagapalat ng bawang para mas mapabilis ang pagluluto at isang tagas-test ng mga slide para matiyak na ligtas sa mga bisita sa mga water park. Yan ang ilan lamang sa mga trabahong tampok sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines' Oddest Jobs.
0: Pamipamilya sa Paseco Compound ang pinabagsakan ng sako-sakong bawang gaya ni Nanay Feli at ng kanyang mga kapatid at kaibigan.
19: Kami po ang mga taga-Paseco Compound! Mga magbabalat kami ng bawang ito! Hey! Napakagaling kasing hanap buhay, mabilis lang. Parang pinag-ano lang ng mga nanay, pinagkakalibangan. Eh, tulad na namin, mga nanay, libang sa bawang, hindi doon sa tismitan, hindi doon sa sugal ng mga tunghitan. Andito kami sa bawang, di ba? Tulad ko, marunong ako magtungit. Dadayon pa ako, maghahanap ng tunghitan. Ngayon, wala nang tunghitan. Dito na, pira pa. Walang taluhan. Panalo.
20: Pagmamatay ko ang trabaho ko kasi hindi naman ito basta slide tester lang, hindi naman basta lifeguard lang. Ang binabantay namin dito, hindi biro. Buhay ang nakataya.
0: Maraming trabaho ang pinapasok ng ating mga kababayan para kumita. Ang ilan dito, kakaiba sa tingin ng iba. Pero magkandakuba man sa pagkayod, pinakamahalagang lumalaban sila ng patas at hindi nawawalan ng pag-asa. Yan palagi ang paalala sa Philippines' Oddest Jobs.
18: Abangan po ang Philippines' Oddest Jobs ngayong Martes sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
2: Susunod, planta sa Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagbebenta ng substandard na bakal, sinalakay. At commercial building sa Raon, Maynila, nasunog. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:29 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go.
22: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
22: Let's go!
23: Make your move, baby.
24: Arthrisin, get going!
25: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis?
1: mag-Artrisin. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7:32 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.

0: Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang isang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagbibenta ng substandard steel sa bansa. Inimbisigahan din ng autoridad kung may koneksyon ang mga bakal na ito sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City noong Mayo. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinaghihinalang substandard steel ang tumambad sa mga otoridad sa sinalakay nilang bodega sa Magalang, Pampanga.
2: Ito ay bunga ng ilang buwang intelligence gathering, technical assessment, at maingat na interagency coordination. The operation was conducted to address possible violations involving substandard steel products, radioactive bearing industrial materials, worker safety, environmental protection, and Republic Act 12305 or the Philippine Nuclear Energy Safety Act.
1: Apat na Chinese na mga opisyal umano ng kumpanya ang inaresto, habang mahigit 300 manggagawa ang nasagip, kabilang sa kanila ang 307 Pilipino at 40 Chino. Ayon sa PAOK, ibinebenta sa iba-ibang lugar sa bansa ang mga bakal at maaaring naggamit na sa pagpapatayo ng mga struktura gaya ng bahay, paaralan, ospital, tulay at paliparan. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang mga hinihinalang radioactive industrial materials, kontaminadong sangkap at iba pang mapanganib na materyales na posibleng labag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act. May natuklasan din mga makinaryang ginagamit umano sa pagtunan ng mga barya ng Pilipinas at mga metallurgical equipment.
3: Several machines which are similar to the government arsenal of the Philippine, of the Armed Forces of the Philippines, but those matters are still undergoing investigation.
1: Agad na sinuspinde ang operasyon ng planta. Ayon sa PAOK, may nakita rin sila mga umunay paglabag ng pasilidad sa labor, occupational safety at environmental laws.
2: Ang Department of Health ay nakapagtukoy ng 10 manggagawa na may suspected occupational radiological exposure. Inirekomenda ang patuloy na medical evaluation at long-term health surveillance upang masubaybayan ang kanilang kalagayan.
1: Sinilip din ng NBI kung may koneksyon ng mga hininalang substandard steel sa pagguho na isang gusali sa Angeles City, Pampanga noong May 24 na ikinasawi ng 30 tao.
4: Itong Chuang Sing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
1: Patuloy din iniimbestiga ng mga otoridad kung saan-saan na ibenta ang mga pinaghihinalang substandard na bakal at kung naggamit ang mga ito sa mga flood control projects at sa iba pang malalaki infrastruktura sa bansa. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Nasunog ang isang 3 palapag na commercial building sa kanto ng G. Puyat Street at Rizal Avenue sa Raon, Maynila ngayong Martes. Ayon sa Manila Fire District, nagsimula ang sunog bandang tanghali at mabilis kumalat ang apoy dahil imbakan ng malalaking makina ang tuktok na palapag nito. Itinaas ay ikalawang alarma ang sunog kung saan hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumispunde. Fire out ng sitwasyon sa lugar matapos mahigit 4 oras na pag-apula. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog.
5: Sa ibang balita naman, kabilang sa ibinida ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang benepisyo ng mga Pilipino mula sa PhilHealth. Inanunsyo rin niya ang pagdagdag ng PhilHealth coverage para sa mga batang may developmental disability. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
6: Crash out and meltdown. What did you say?
7: I don't think so.
8: Hindi biro ang magpalaki ng anak na nasa autism spectrum. Para sa mga magulang tulad ni Lee, bukod sa pisikal at emosyonal na pagod, katumbas din ito ng paggastos ng nasa 10,000 piso o higit pa para sa iba-ibang therapy ng kanyang anak.
9: Depende sa kung ano yung binibigay ni doctor na kailangan niya, kung kailangan niya ng occupational therapy, speech therapy, or behavioral therapy. Yun, sa dami na yun, no? minsan 3 to 4 times a week talaga ang kailangan ng isang bata.
8: Ito ang nais pag-aani ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Maaga para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities. Dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth.
8: Bagamat ikinatutuwa ito ni Lee, may mga tanong pa rin siya.
9: Hindi siya sapat para sa kabuuan na, na nasa spectrum dito sa Pilipinas, which is milyon ng mga bata ang meron at nangangailangan ng therapy. Hindi naman siya natatapos ng araw ng one session lang, two session.
8: Aminado ang PhilHealth na isa pang hamon ang kakulangan ng mga developmental pediatrician na susuri sa mga bata, bagay na nais nilang tugunan.
10: So we're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
8: Kabilang sa idadagdag na benepisyo ng PhilHealth ay ang pagtaas sa coverage ng initial assessment sa isang pasyente mula 3,700 pesos magiging 8,000 pesos na ito. Ayon sa PhilHealth, may apat na uri ng developmental disability sa bansa: autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy, at global developmental delay. Tinatayang nasa 1.6 million ang kaso ng developmental disability na may edad 19 years pababa. Kaya isa rin sa ginagawa ng PhilHealth ngayon ay dagdagan ng mga pasilidad na kayang i-accommodate ang mga pasyente.
10: We're also engaging with private hospitals, again on a contracted out basis. But we will look at really ensuring that every region has at least one provider.
8: Sa tansya ng PhilHealth, mailalabas ng ahensya ang updated package para sa developmental disability sa huling bahagi ng 2026. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
11: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DP. Ko'y po proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroong 500 shares of stock ang kongresista. Sa bahay ng paglawak ng internet access sa bansa, lumalaki rin ang problema sa disinformation. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na karamihan sa mga Pilipino ay nababahala sa pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon online. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
12: Ligtas sa baha ang lugar ni na May sa Quezon City kahit may malalakas na pag-ulan nitong Hulyo. Kaso, sa fake news naman siya na biktima. Hindi niya pinapasok sa eskwela ang kanyang anak ng isang araw dahil sa isang viral social media post na nagsabing kanselado ang klase sa buong Metro Manila.
13: Yung mga post na galing LGU, ginokopya nila.
14: Logo.
13: Oo, yung mga logo, ganyan. Wala eh. Kaya na talagang i-AI ngayon.
14: Anong sabi ng anak niya, ma'am?
13: Ayun, mama, may pasok pala eh. Bakit hindi mo ko pinapasok? Pero tuloy ako isang quiz.
12: Hindi lang si May ang nababahala sa pagkalat ng mga maling impormasyon online. 72% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing malaking problema ang disinformation sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Lumabas ang resultang ito ngayong mahigit 8 sa bawat 10 Pinoy ang gumagamit ng internet at social media. Dito na nga nakikibalita ang malaking bahagdan ng populasyon, lalo na sa mga update tungkol sa pamahalaan at politika.
15: Eh, Facebook yung primary platform. Alam man natin yung Facebook, eh parang open siya, no? Hindi siya nagre-regulate. Kahit nireport mo yung disinformation yan, medyo may katagalan bago nila i-block, i-take down. At bago nila na-take down, naging viral na.
12: Sa karanasan naman ni John Paulo, may mga pagkakataong sa social media accounts pa ng ilang politiko siya nakakakita ng anyay misleading o mapanlinlang na impormasyon.
16: Hindi complete yung context or yung video. Imbes na maging way din sila or tumulong to parang i-eliminate yung fake news. So parang nakadagdag pa.
12: Bila ng issue sa disinformation, lumabas sa survey na 35% lang ang umaasa sa mga lehitimong news organizations para paniwala ang totoo ang impormasyon online, habang 33% ang nagsabing batayan ang sariling paniniwala. Pero kapag may nabasa o napanood ang Pinoy netizen na magkasalungat na impormasyon online, 56% ang nagsabing bineberipika nila ito sa pamamagitan ng iba pang pinagkakatiwala ang source.
15: Maaring miyembro ng kanyang pamilya, maaring kinapiniwalaan sa social media ay isang popular na podcaster. Maaring kinapiniwalaan ay isang news outfit na hindi naman bahagi ng legacy media na nagbe-verify ng sources. No? Maaring yung nabasa nila totoo pero pinililabel na yung disinformation kasi hindi yun ang kanilang pinapanigan.
12: Iniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na nakikipag-ugnayan ito sa social media platforms para pigilan ang paglaganap ng disinformation.
17: Each platform has a community standards na bawal ang disinformation. Ang problema lang with the state of technology right now, especially with deepfake, nakakalusot eh. Lusot. At saka yung mga gumagawa niyan, pag may tinakedown ka na site, na fake site, ang bilis mag-regenerate.
15: Digital payments.
12: Umaasa ang DICT na uusad na sa Kongreso ngayong taon ang mga panukalang batas na hihigpitan ang mga patakaran sa online content habang pinangangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
11: Grupa ni Pinay tennis star Alex Ayala ang Olympic champion at dating world number 4 na si King Wonjin ng China sa unang round ng Washington DC Open. Muli naman dinagsa ng mga Pinoy fans ang practice session ni Ayala. Nagpapatrol Dayan Castillo.
18: Linggo ng umaga, practice agad si Alex Ayala sa venue ng Washington DC Open, isang WTA 500 tournament. Kainsayo ni Ayala ang isang player ng Nadal Academy na si Abdullah Shelbay na kasama sa men's event. Dumagsa ang mga Pinoy fans na kilig makita in action ang Pinay tennis superstar.
19: We're so excited. We've been dreaming of this.
20: We love her.
21: Go Alex.
22: Such an inspiration. Maybe what she's doing. Not just her success, but for me, the way she fights on the court.
18: Paglabas ng court, todo picture at pa-autograph ang mga fans. Ito ang unang hardcore tournament ni Ayala matapos ang grass court season. Si Jessica Pegula ang number 1 seed, Elena Svitolina ang number 2 seed at Naomi Osaka ang number 3. Na-draw ni Ayala sa first round ang wild card at dating world number 4, 2024 Paris Olympic gold medalist mula China, si Qin Wenzhen. Number 123 sa mundo ngayon dahil matagal hindi naglaro dahil sa injury.
23: I'm excited. I think it's going to be a really tough match for me. I think definitely I need to bring the intensity and bring a level of competition that's, you know, fit for this, you know, level of tournament. So I'm really excited. Yeah.
18: Matinding laban ang inaasahan ni Qin Wen. Challenge anya sa kanya ang manatiling focus ng matagal sa court. Samantala, pinuri si Ayala ng tennis greats mula Japan na sina Kei Nishikori at Naomi Osaka. Sinabi ni Kei na naniniwala siyang kaya ni Alex mag-top 10 basta't manatiling fit ang katawan at pag-iisip. Tinawag naman ni Osaka na star si Ayala. Malaking karangalan para kay Alex ang mga papuring natanggap.
23: It's super flattering coming from Naomi and Kei, of course, to, like you said, two tennis greats and two Asians who, you know, I look up to. They have been they've been very successful, that's for sure.
18: Yeah.
23: And I remember I would watch Kei a lot when I was younger. Mm-hmm. And of course, Naomi blew up so much when each time that she won the four Grand Slams. And yeah, she's been doing so much for fashion and, you know, being a mom. So that's amazing to hear from them.
18: Ipinaliwanag naman ni Iyala kung bakit nag-withdraw siya sa doubles kasama si Venus Williams.
23: Very grateful for every opportunity I get to play with Venus and train with her and just learn from her. But I think that she deserves someone who can give their all, both physically, mentally, and in all aspects. And I think being that it's my first week back, I think that I won't be able to do that for both singles and doubles.
18: Nakafocus si Ayala sa singles first round sa Maltes.
5: Minsan na naglaban sina Ayala at Zeng noong 2023 sa Asian Games. Panalo si Zeng sa 3 sets. Dito sa DC, magkakaroon ng tsansa ang Pinay na makabawi sa first round ng Mubadala WGA 500. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
0: Susunod, chemistry ni na Catherine Bernardo at James Reid patok din sa Malaysia at Singapore. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

nakamit po ng DZNN Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report. SWAT Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 na gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa Pilipino, saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng senator judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng biseke na Pangulong Marcos. Magpapatuloy ang impeachment trial bukas araw ng Miyerkules na muling tutukan sa special coverage ng ABS-CBN News sa YouTube at ANC.
1: Isa ka ba sa mga na-hook na sa kakaibang chemistry ni Billy at Jordan sa Someone Someday? Big success and comeback series ni Catherine Bernardo, James Reid kasama si Maha Salvador, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa sa Southeast Asia. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Kakaibang chemistry ang hatid ni Catherine Bernardo at James Reid sa unang sultada ng Someone Someday. Sinabaybayan ito ng mahigit 330,000 concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Number 1 most watched TV show agad ito sa Netflix Philippines matapos ang premiere noong Biyernes. But wait, there's more! Bukod sa Pinas, humataw din ang Someone Someday sa ibang bansa sa Southeast Asia. Number 7 ang series sa Netflix Malaysia at number 7 spot rin sa Netflix Singapore. Patunay ito ng mas lumalawak na interes ng Southeast Asian viewers sa mga palabas at kwentong hatid ng ABS-CBN. Sa huling panayam namin sa Kaos, mismong si Maha na ang nagsabi na undeniable ang chemistry ng dalawa.
3: At syempre, sa labas ng trabaho, kilala ko siya. Pero hindi ko po siya kilala kung paano siya magtrabaho. And nakaka-proud kung ano yung nakita ko, kung ano yung na-discover ko. Super check! Check. Hindi, kasi sobrang passionate. Like, iba yung passion niya sa craft niya. With James naman, I appreciate you. Sobrang ko siya na-appreciate. Kasi, I know na introvert siya, pero wini-welcome niya yung energy ko.
4: Maha. I already knew how funny she was. But I love the energy that she brings to the set. With Kat, I discovered how down to earth she is. I think it's just because, like you said, we never really got to see each other much outside of this show, really. So, and you know, Catherine's one of the biggest names in the industry. So for me, it was really refreshing to see really how grounded she is.
5: With Ate Madge, she's like my big sister in the industry. I know that she's very passionate with work. Syempre, alam ko na kung paano because I'm a fan of hers too. Just her nuance, her smile, everything, you learn from her. And it's nice to work with people like that. With James, he's very shy. I expected that too. But hindi ko siguro in-expect how passionate he is when it comes to something he likes. So dito nakita ko how he loves music so much. And when he talks about it, you know, parang nag-glow lang yung eyes niya.
2: Mapapanood ang Someone Someday gabi-gabi sa primetime pagkatapos ng Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Wow, congratulations.
7: Ang maganda, oo. No? Mm. Mapapanunuorin.
6: Ay, sa Netflix, oo. Pero ang malaking balita ngayon nga ay ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Paano? Paano po? Paano?
7: Sabi ng DOE, maximum ano 1 year.
6: Oh, yung system loss. Hmm. Diba sabi mo nga sa akin, ano yan, 5% lang ba yun?
7: Yeah, 5 to 6% lang yun.
6: Diba?
7: So, ibig sabihin sa system loss pala, kung abuti ng 1 year, paano ba yung ibang component? Actually, ang ikatlong pinakamalaking component, alam mo kung ano?
6: VAT. VAT talaga. Pero nilinaw, diba? Dilinaw hindi, ng sample ng Pangulo na hindi yung buong VAT. Yung VAT lang, lang daw sa doon system sa system loss.
7: Ang tanong ko ay bakit may VAT pa ang system loss?
6: Oo. Oh, oh.
5: No, nga, no?
6: Bakit nga, Alvin? Ito ang eksperto po natin. Oo nga.
7: Hindi ko akong tatanungin.
6: Lahat na lang may VAT.
5: Gawin yung Presidente,
7: tanggalin yung VAT.
6: Yung buong 12%.
7: Total may VAT naman ang petrolyo. Pagpunta mo sa supermarket, may VAT. Pag nagbuka ng mga ticket mo, ikaw hilig ka maglakad siya, may VAT. Oh.
5: Para mas marami naman.
6: Ay, kayo!
7: Di ba? Sana yun na lang tanggalin, Mr.
6: Maganda
7: President.
6: Maganda yan. Oo, yung VAT.
7: Oh.
6: Pero dapat, ikalkula na nila. Ah, tignan na ng finance secretary kapag tinanggal yung buong VAT. You mean yung 12% na hindi lang sa system?
7: Sa kuryente, ha?
6: Sa kuryente. So, magkano ang mawawala?
7: Okay, marami namang nagnanakaw dyan sa totoo lang.
5: Alagay!
7: Hindi mo ba?
6: That's true. Huwag na kayo magnakaw, maayos ang budget.
7: Exactly.
6: Yan ang mahirap eh. Diba ano nga sabi nila, ang Pilipinas hindi mahirap.
5: Kung walang corrupt, walang mahirap.
6: Oh, diba?
7: Mo, sinimulan mo kasi, yan tuloy, ayaw na tumigil.
6: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang The Philippines Oddest Jobs. Mm. Ako po si Karen Davila.
5: Ang gusto mo ng job sa ano? DOE.
7: Hindi yun odd job.
6: Hard job.
7: Hard job.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Kabay! Kabay!
9: Hala, uy! Kagwapo! Paano niya, uy? Uy, kamayim siguro ni Mauna!

the music and feel the moment on your favorite music radio, 93.1.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye. Goodbye.
3: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
4: Goodbye. Kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Victoria. Ania, ang replay sa iyang istorya. Sa itong programang Request 931.
2: Request 931.

0: ka nga ito mga kabayans garon, may nga pagsikay-sikay sa tanan, may nga pag, kanaang, sani, may nga pag gimok-gimok ninyo dihang garon mga kabayans, so kumusta man, ang inyong adlaw nga, matos! Siyempre mga kabayans, pizza 28 na, wana, pila na lang kaadlaw mga kabayans, matapos na po ang bulan sa Hulyo. Ano yung musulod at adiris bulan sa Agosto mga kabayans, paskag year, din ka homan, wana, hari na punta sa kuan, Jose Marichan, sige nagluli-li-li-li mga kabayans, no? Si Jose Marichan, sige nagli-li, kay mukanta na kuno siya o guan, kana ang Paskong darating. Pagkutahan niya. Ano yan, siyempre, kumusta man ang inyong adlaw, mga kabayabs, gamartes? Kumusta man ang inyohang pagpaniod to? Kumusta man medyo madag-omon gihapon ang atong kalangitan karong adlaw nga martes, no? Wala yun, ato pa ning sukad nga sa, ato pa ning aging simana, mga kabayabs, ang kaning timpo na to nga mura o ganaang nagsigilang o ganaang lain, no? Nagsigilang lain ang naong sa timpo na to, mga kabayabs. So, nindot man po ning yung aron, kaya ka na ang medyo bugnaw ba, no? O nakasgawas, labi nang nagtrabaho kasgawas, pero ang nakaapan ng ini, labi nang nagtrabaho ka kanay ang construction, mga kabayad. Maglisod sila, o labi na sa mga kanaang construction worker na to din ha. Maglisod sila trabaho pag ayaw kung magsigig uwan, labi nang magbuho sila. Magbuho sila sa kanaang sim, magbuho sila sa ligi mga kabayabs o baka ha, magbuho sila sa lublak nga ilaha karon nga gifile din ha. Maglisod sila kay basin mabundak ang uwan, no? O niya muna kanaang ang uban, magtrapal-trapal na lang taon. Hanapon sila, sige sila magbagulbol, paitan ng sigig uwan po. Sige. O niya, so ito mga kabayabs, karong naminaw, kumusta man, karon pa tanitingog o balot, no? Kay kahapon, ala itong Domingo, sa itong programang Domingo Discoral, alas 6 nga mga kabayabs, hangtod sa alas 9. O niya kagahapon, wata katingog tungod kay hook up ta kagahapon sa kanaang kuan. Minaw ta kagahapon mga kabayab sa kanaang suna sa tuang pangulo, no? Si kanaang Bongbong Marcos mga kabayab, no? O niya, kumusta man? Sa may inyuhang mga kuan, kanaang nakuha nga mga kuan, mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kagahapon sa iyahang ipahigayon nga suna mga kabayab, no? O muna din ha, sige. O niya, syempre sa ito mga kabayab, siron, balik na ta, niya napunta sa saba na puntos kahanginan. O kamo na minaw ha, kamo na minaw gayon ha. Sa to ang paboritong radio mga kabayabs, Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. O niya syempre ining ato nga programang Request 931 mga kabayabs diin, sukad na sa launa hangtod ta nga ris alas 4 sa kahaponon diin mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, kaagi sa kanaang mga nasakitan, kaagi sa mga wa masakiti mga kabayan. Nanhala. Sige, o niya, syempre, di anaman po si Uncle Boy, o si Miss Eva, o si DJ Pamela, at sa ni Pasudlon, Uncle Boy Paso. Alright, kumusta ang ato mga kabayans karon? Kinsa may giminaw na mo taon? Kinsa may giminaw mo? Wala. Nagpuan na mo din na, sige lang mo din na ginokto. Huwag mo pang mingawa na mo diyan. Vibes karon na minaw adlaw martes unya kana ang mo lagi na no kahapon wata kay naminaw ta sa suna sa to ang pangulo nga si BBM unya mo na karong adlaw di naman ta manghinaot tapod ko nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik panglawas og mamang mas malamboon pagyud ang inyong adlaw nga martes mga vibes diin pizza 28 nining bulan sa Hulyo tuig 2025. Labi na sa itong mga driver, taxi driver, grab driver, o bus driver, jeepney driver, o sa mga konduktor. Ingon man usab sa mga karinderyahan, mga tindiro, tindira, nga naminaw sa itong programa ining orasas kahapon. Manala, karong taod-taod, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad ining atong programang Request 931 diin. Ato usab ka ng pagabuhatan o duwa sa kahanginan. Atong himuang diutay nga duwa mga kabayabs o drama. Live drama, way kuan ka na ang record, diretso na. Okay, dyan naman si Miss Iba o DJ Pamela. Welcome on sa nato. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello.
2: Hi, sa mga kabayabs.
1: Hi,
2: Miss Iba.
1: Hi, DJ Pamela. Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Mayong hapon, Miss Eva o DJ Pamela. Kumusta man, ang iyohang kahapon nun. Sumahan ka na ang wamutong nawa.
1: Wala. Kanaan, nandito na kaayo ang panahon.
2: Ano muna, nag-jacket ako, Miss Eva. Karanga po, ang kanaang magpabilin niya hapon ang kainit, Miss Eva.
1: Oh, wala Ate, ay, ano, yun na, basta
2: kay Boy na init, Miss Eva. Bugnaw na daw. Mura na daw nagrelasyon. Pero init kaayo. Ana, nindot ko ang gigayo ka ng sweet kayo, Miss Eva. Pero mabugnaw na, mura nagbahaw.
1: Kuan ka ng pung panila, mura gaasin mo dyan ito eh.
2: Mura nagbahaw, Miss Eva nga. Wala, magtungok na lang ka. Wala, mura nagbahaw nga. Ay, pakaon na lang na sa aero. Ay, mura kayo paki, Miss Eva. Maamog ko na ng gugma. Ang gugma daw, mabugnaw na, Miss Eva. Eko, anak, mura na nagwa na. Okay, ano.
1: Sige na lang ga, okay.
2: Sige, kana na lang bahaw na. Kana na lang bahaw na. Wala may init. Anak, mura kuan ba? Kana ang option na lang ka, Miss Eva.
1: So, faito ayaw na.
2: Ang gugma nga. Muna. So, muna ang mga gugma nga na bugnaw. Labi na ka na ang ni kuyog sa panahon, Miss Eva. Mas maayong painiton. Saan pagpainit sa gugma nga na bugnaw, taliwala sa kabugnaw sa panahon? Ang labing-labing mo, managasawa. Ano siya? Oy, ano yung karong kapoy na, Uncle Boy? Ligid ko, Mambo. Kinsa man nga to ang sinder, Miss Eva?
1: Maokin yung usa ka babae. Usa ka asawa.
2: Asawa din. Saan siya mga asawa rin, Miss Eva nga nakapadaman?
1: Kuhay ng Uncle Boy.

0: nakapalit og TV.
1: Oo, sana.
0: Mabong nakapalit og motor din na. Soya sa gana. Soyaon man pong kadong. Ang nakaingon mga asawa nga nasoya iyang kaugalingong bana nga doon niya, Miss Iba.
1: Magsige na lang ko na ogoan. Yaw-yaw. Sabot ako na mo. Ingon ang iyang asawa nga na-promote.
0: Na. Oh, naon siya. Hindi
1: ba dapat kuan ang Angkol Boy? Malipay.
0: Nanhalaw eh. Karong taon-taon mga kabibes. At tangin ninyo kung sa pagkaonsaan nga nung suyaon iyang bana. Sa iya pag yung kaugalingong asawa.
1: Asawa.
0: Basig naka-experience mo ani. Nahala. Makarelate mo ini mga kabibes muna. Pakosgi pag ayaw inyong mga radyo, ipol ang bulyo. Maroon inyong hagayod nga makuha ang tiniya. Kinatibok ang istorya nining atong sinder nga maokini nga si
1: Victoria.
0: Ba 32 anyos ang pangidaron nga taga Banilad, Cebu City.
2: Tala, sige. O niya, atong numero nga pwede niya text mga kabibes ang atong number is 09954720802. Ako balikon ha. 09954720802. O niya, karong taon-taon sa itong pagbalik mga kabibes, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining atong sender karon nga si Victoria, usa ka 36 anyos, usa ka asawa mga kabibes, usa ka inahan, ang iyaha karong gikaproblemahan kay murag suya lagi kuno ni iyang bana nga to niya Miss Eva. O kung sa pagkaunsaan nga nung nasuya man ang iyang kaugalingong bana mga kabibes, nganto sa iyang kaugalingong asawa. Mao na inyuha at ngan karon, mao na inyuha karong kana ang analisa ron og angay bang masuya ang bana o angay bang masuya ang asawa, grabiha sad oy no. Kamo din ha, isip usa ka pamilya, usa ka naamo sa usa ka bubong Miss Eva ba nag-asawa mo. Angay ba dai magsuyaay mo sa inyuhang isig kaingon? Angay ba ka masuya ka sa imong bana? Gana ang dako-dako og income niya nimo. Angay ba ka masuya sa imong asawa og siya mo'y dakong income kaysa nimo? Nanhala, no? Basig baka makaingon mo nga paggawa boy ayo po di ay anatohana. Imbus nga nung ikalipay, imbus nga malipay ka kay dako-dako og income imong asawa, imo naman nung suyaan. Pero nangyayin mo na anak siguro.
1: Oo, ay na.
2: Na yung mga tao ba nga di kadawat nga mas dako pa dahil siyang income sa imuha. Mas ka na ang siya, mas siya pa mo'y magka-provide ka sa imuha.
1: Oo,
2: no?
1: Na yung
2: mga tao nga ingon anak mga kabibes. So, unsa ni pagkaunsa? Karong taon-taon sa tuwang pagbalik. Ining ato nga programang Request 931 mga kabibes. Diin sukad sa alauna sa kahaponon hangtod ta sa alas 4. Okay na kami sa iba?
3: Yeah. Hello at ngininyo syempre ang atong mga kabibes kay naminaw karon live ta karong taon-taon sa atong FB page 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
0: Gawas ba na sa mga namati karon pinaagi sa atong app may nga pagpaminaw ninyo kay namantay app e pwedeng i-download sa atong Play Store mga kabibes at mga Android nga cellphone ang FMR Philippines din. Pwede mo maka-download maminaw anywhere anything. Sa mga lugar, donay load, donay wifi, pwede kayong maminaw sa mga programa sa 93.1 FM, FMR Cebu, mga kabayan. Okay, hindi rin kumawa.
2: Subalik na karong totoo, dinig ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayan. Dinhi lamang ha, sa to ang paborito yung radio. Walang tayo nuna, mga kabibes. Balik na karong taon-taon alang sa kaagi sa gugma. Kinabuhi sa tong sender na si Victoria. Mauna ni, kabibes.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM
5: Radio. 93.1. Mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gipati.
7: Imong gipati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
8: Request 931.

Mayong hapon mga kabayt. Mayong hapon, DJ Rico Mambo. Inday iba, DJ Pamela og Uncle Boy. Ako di is Victoria mga kabayt. Osaka Managing Director sa Osaka Multinational Fintech Firm dere sa IT Park mga kabayt. Og mauni ang ako ang problema karon. Uban sa ko ang bana nga si Abel, Osaka Senior Architect mga kabayt. Mga kabayt, mga DJ, naami duha ka mga anak. Among panganay nga si Aydin, Aydin Vance og Noybi Anios, og ang among bunso nga si Aira nga si Anios pa usab mga kabayt. Sa tanaw sa uban, diri sa mo ang pamilya, perpekto kaayo ang amo ang kinabuhi. Pero ang tinuod mga kabayt, grabe na kaayo ang tensyon namong duha ni Abel. Tungod sa mo ang mga stock options, incentives og dagko nga proyekto. Milabaw na og pilo-pilo ang ako ang sweldo kaysa kang Abel mga kabayt. Bisag unsaon ako og timbang-timbang sa ko ang mga pulong, mahagit gihapon ang iyahang ego. Kung naami paliton para sa balay mga kabayt, para sa mo ang pamilya. Bisan pagani sa matrikula sa mga bata, silahang mahalon nga eskwilahan o sa tuition ni Aydin o ni Aira mga kabayt. Magsige na hinoon og yaw-yaw si Abel. Pong paniya, ingon paniya, abi kay ikaw ang nagpagawas sa dakong kwarta ning balaya. Mura na lang ko, mura na ka og ginsa. Muna'y sulti niya din ako mga kabayt. Naglibog na gudayo ko, mga kabayt, mga DJ. Gihatag na ko ang tanan, aning kamot ko para sa kaugmaon na mong upat. Pero nga nung ako paman hinoon, ang gabasol kay mas dako ko og kita kaysa niya. Ang sumay angay na kong buhaton para mabalik ang kalinaw sa mong panimalay mga kabayt, nga dili maigo o dili matandog ang garbo sa kuambana. Manghinaot ko ngayon mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayt.

0: salamat ton kay usan ako ka managing director. Grabe jud ako ampo nga makuha ni nga position. Luha sigmot ako jung gihatag ani kay mo jud ni akong gipangandoy. Muli na ko kay kabalo jud ko nga akong bana ron, malipay jud sa akong nakuha ron. Malipay jud siya sa akong promotion nga nakuha. Pa?
1: Oh, oh. Abot na di. Ablihi sa to. Dong Aydin. Ablihi sa to.
2: Sige pa. Nas mama din. Nas mama yan. Nakapablihan ba? Adyarap ta. Ma. Nanay ka, ma.
0: Nakoy balita ninyo. Nakoy nilot ka balita ninyo.
1: Oh, usulod sa diri. Unya na lang balita. Ano masulod sa diri?
2: Sa kandungan, ma. Nakapatakon na, ma.
0: Unya sa. Sabah sa dirabi. Kay magtabi sabi sa imong papa.
2: Sige,
1: adoan
2: na ako
1: si ate. Aira, adoan sa to. Okay, mga una tarong.
2: Sige
0: pa. Paminawa, sagod ko pa.
1: Oo, sa man.
0: Di dyo kakatuo pa. Usan ako ka, director.
1: Director?
0: Opa. Dako na kong sweldo. Di lang kita maglisod.
1: Mau ba? May noon.
2: Ma! Ma! Asa si ate pa? Di mo gawas. Ikaw ay tawag pa.
1: Day, Aria. Day!
3: Pa, naalaman ko diri pa.
1: Oh, dali na diri kay. Mga una ka.
2: Mga unta kay daggang kay das, mama, sudman.
3: Ala, unta kay ay na, ma.
2: Baboy! Baboy, mani yung
0: oh, dagali ko gipamalit para inyo, honey.
3: Uy, nga no, ako may naati na ikaw may maguwang.
2: Nga no, day, ate ko.
0: Sige na, ayaw na mo si Kiglalis dira. Mga una ta kay mag-celebrate ta kay na-promote ang iyong mama.
3: Promote? Unsa naman imo work, ma?
0: At sana ko ka-managing director.
2: Second floor na siya maglimpyo. Dira sa first floor. Unsa naman? Ato na ka maglimpyo. Second floor, ma.
1: Uy, unsa may plano ni mo? Manggawas pag ito mga on?
0: Dagdala man kong daghang sudan pa. Nga sa gawas pa madagan kong gidala diri ulen, lainin putahi pa.
2: Ito, ay, alam mo, paglalas na, mga ano ito, ma.
3: Pinalin ako ay ni maha fried chicken. Ako ay, ni.
2: Proud gin ko ni mama. Kaya naka,
3: ako po. Proud ko ni mo, ma. I love you, mama.
0: Oh, sige na, I love you. Sige na, mga una ta.
2: Suko, si papa.
3: Ikaw lagi pa, pink, imo na. Nga no, di ay ka pa. Suko ka.
2: Namatang ka, pagwapa.
1: Wala rin ha? Katuday mo hang duanan, Dong Aydin?
2: Ano man?
1: Gitiguma ko na ko.
2: Ha?
1: Hapit na akong makuha na akong tinigom. Ay, ka-problema. Ako itong paliton.
0: Pa, ako ni bahala, ana. Sunod buwan, nanako yung sweldo.
2: Last mama,
1: ikaw na,
0: aray, bahala, ana, pa.
1: Ako may bisa, dali niya nga nung mga hilabutong ka.
0: Ikaw, ana lang nasa lain nga butang na imong tinigong, pa. Ay, ako nalang palitan ng mga bata, pa. Ayaw, ka-problema, ana, pa.
1: Ako may bisa, dali ng Dong Aydin. Ako yung hatag.
3: Aydin, tabaan niyo mo, oy.
2: Hindi man, kuan ba?
0: Okay ran na pa, oy. Kay para po palipay na ko sa mga bata.
2: Bitaw. Dako na mga kaya
0: kanay mong tigong pa. Ibutang na lang to na sa balay.
1: Sige, kumunay mong gusto.
3: Ako, apa. Ako, dalhouse pa. Dili ni mo mabay.
2: Ay, napalitin siya
1: po. Apila po ng tigong na ko. Aria.
0: Aria, ay, ayan na sigig pangayuan ng papa ni mo. Day, kay magtigong na siya sa balay.
1: Bisan, Ugzi. Aria, imo pong butan.
0: Nangunsa man ka pa. Uy nga, atuwa man ang anak. So kita dyan doon magpinabahay.
1: Okay, imong gilabtan ako.
0: Kana imong tigong pa. Ibutang na to na sa balay pa.
2: Nanahala. Basta, ma.
3: Aydin, ato na to na sa gawas na. Away man sila.
2: Mukhaon ko eh. Kinagdas ma. Maglaming ito. Ay,
3: sabang ka ayo.
1: Sige, pangawin sa mudara. Nawanda ako gana. Lakaw sa ko.
2: Lakaw lagi si ma. Papa lagi ma. Lakaw lagi to si papa ma.
0: Ay da, pasag dito inyong papa. Ali, pangaon na mo.
3: Ma,
0: gidalhan ta mo og ma. Inyuhan yung paborito tanan. Gidalhan ta mo ani.
2: Salamat, lamihan ma.
0: Sige na, pangaon na mo. Balik na to inyong papa.
3: Sige, mama.
4: Og ba ito mga kabibes, nga sa akong kalipay, nga nausana ko ka, managing director ba sa ang kumpanya dari sa IT Park. Pero tinag kong lipaya, malit kong mga daghang pagkaon para sa kong mga anak, ingon man usab sa kumbana. Mauto nga, gabot ako sa balay. Ako gidsaw siyang gidali-dali o ga, sulti. Ako din siyang gisultian nga mauna. Naku o ga, nabot agad ang akong dugay ng ipangandoy. O kung sa ba mga kabayabs nga muraban og ka na ang wasya malipay sa kuang gibalita niya. Murag bugat ka sa buot ni mga kabayabs nga mahinahimo na kung usaka naambot na nga kung pangandoy ba nga usaka managing director mga kabayabs mo ang gitrabahoan. O mauntong mauntong mga kabayabs nga pila kaadlaw, pila kabuwan, naabot agad ang akong sweldo. O mauntong huwag ko maglangan ang ipangayo ng mga duaan sa kong mga anak, akong ipamalit. Katong Dalhouse o katong unsa pa din ha. O kunya, mauni po niyong sitwasyon sa mong balay. Kaya nakabantay ko nga murag nalain na po siya. Murag nisamot o kalain si Aidan din ako mga kabayabs. Kay maulag ito, si isa nga ito, bal. Kay maulag eh mga kabayabs. Murag nasuya siya ba? Ambot ba eh? Basta kay mauni pang hitabo mga kabayabs.
0: Tara. Tara.
3: Ma, ako yung Dalhouse.
0: Oo, nai mong Dalhouse. Eh, di kayo na malintan. Di kayo na malintan ni mong Dalhouse.
3: Ako kaayo.
1: Oo, sa may kasabaan yun, dira.
3: Ma, nakaamo ang toys pa.
1: Say toys.
3: Oo, tanawa pa. Ano na ko Dalhouse?
1: Oo, yung palitan na mo nga. Ako may nilin na ako yung mupalit.
0: Ah, ni Anar ba ko ni mo nga inig-abot sa kong sweldo? Ako yung magpalit sa mga bata?
1: Yun nga ako, yun ko, ako yung mupalit. Kaya ako yung nisaad na nila.
0: Sunod na lang, goodbye. Kaya nakapalit naman ko. Unsa ko nung kuna ako ni
3: Papa, iuli. Papa, tanawa pa. Dako kayo ta TV, oh. Dako kayo ta TV. Palit mama,
2: minuta. Daghan kayo matawa masood TV ha, kay dako. Daghan tawa masood ana TV, dako.
1: Wadyo ka ni konsulta na ka. Mupalit ka, ana. Nagbuot-buot na lagi ka.
0: Kinsa man sa'yo makakonsulta, ana. Pang inigmata na ko, inigabuntag. Wala naman ka.
1: Ako, nangikamot ko sa akong trabaho. Unsa man day.
3: Pa, ingon mama, buy siya car. Next
2: palit
3: week.
2: Palit ka kayo.
3: Palit siya car. Oo, kay kapoy na ko nung commute. Dito
2: na, ay, sakay, ay. Si Papa, kunya, wala niya kabalo.
3: Mag-high driver, kay di man kabalo mo drive, mama.
1: Pinso na rin kay Karon, kay palit-palit ng kapatyanan.
0: Pa, kanang ano imang manang ikasuko? Pa nga, pararang manas atong pamilya.
3: Ay, din, jaba kay ka, ay, din,
0: magamit manas atong mga anak o muskula sila.
2: Bitaw, bitaw, bitaw.
1: Nakaminos ka na ko kay sabi mas naku mas naku na kwarta na ko
2: bitaw nga naman po na
0: ayaw pagingon anak pa uy nga kita mantanan makagamit aning kita bitaw, mantanan makagamit aning TV
2: kita bitaw
1: buha na ko good nga ikaw nang gi palit na ng butang ni Rizbalay
2: bitaw ba't gara mas mama pa lang may pangunan ng
3: ikaw ay din ba? Sul-sul kay ka. Sabo kayo.
2: Marapang ni Garas, mama pa.
0: Ay, bawion ko na. Bawion ko na yung duwaan ron.
2: Ayaw, ma.
1: Basta yung sunod, badunggan ako. Maana na kang balhin tag kondominium. Aning...
0: Dili, di ka malipay, anak. Pala.
3: Kaya na yung swimming pool.
1: Balo ka. Ako'y lucky. Aning panimalaya. Gusto ko. Ako'y mag-provide niya.
3: Oh, bitaw.
0: Ma.
1: Ako na no'y babae no'n.
0: Dili man tanang lucky nga. Mo-provide lang.
2: Ibitaw.
0: Kaya man ako ihatag. Mabang dili man ako ihatag nga para man sa atong pamilya.
2: Sabay tapulan man ako. Lucky man.
1: Huwag kasabot sa akong gibati.
0: Noon sa man din na yung magibati pa. Gitumban ba, tika? Noon sa man ka?
1: Tumban.
2: Tako ang tunog, ma. Nabasay. Nanay, magduwa na tayo.
3: Magduwa na tayo, din. Sige man. Ay, dili, ay, din. Bayad day sa school. Bayad sa school.
1: Okay, andam na ako mong bayad anang sa school. Ika problema na.
3: Ay, maayo noon pa, o niya. Ihatod niyo mo, ugma pa.
2: Ugma, bayaran nun rima pa. Ugma pa rima, bayaran
1: na. Maghuwa pa ko sa akong swildo, nak. Pero, ay, ka problema nga. Wadur ako.
0: Pa, pwede ra ako yung muhatod ugma kay dugay akong kuan ugma duty alas 10 pa.
2: Yes, mama.
1: Sige ra mo.
2: Sige lang sa mama. Kaya mo ganyan yung mama ay. Sige mga ugma ma. Pimoto yung
3: ugma. Ugayad ma sa school.
0: Huwag ihatod na mo ugma kay magdalasad ko sa parabayad sa inyong stilahan.
3: Ay, ma, next week na natakar.
0: Oo, nanatay car. Mag-car na ta.
3: Dato na ta.
1: Ano saan naman dahi ba ni?
2: Dasa ko, gis, bye-bye.

0: Og mga ito mga kabibes, kabantay ni Kuskumbana ang murag, wa na yun tayo sa itarong buot na rin ako. Murag, paminaw na ko ba murag, hadlok siguro yun siyang malabuan mga kabibes. Kay naku-naku, masugid taon po na ko ang income. O niya kay sa iyaha, nga magsigipag, daghan pa kayo, kuskus balongos, kaysa ako ah, naamanda yun, labi na sa mga partikula sa ako ang mga anak sa eskwilahan. Og mga ito mga kabibes nga, ako na lang yun siyang ipasagdan. Mura po kong nakaingon ba nga basing natandog po daan ka na ang karbo sa kuambana. Huwag maunto mga kabibes, nga pagsunod adlaw ni ana, pag-abot sa among balay, sus mo na po kunaabtan, lalis na pod. Huwag unya, kay lagi, ako naging siyang ikumpronta. Kabahin ni nga mo ang kabahin na niyahang tinagdan din ako ba. Nga murag, dako na kayo kausaban, sukad nga na-promote ko sa kontrabaho. Huwag unya, mo ni mga pangitabo mga kabibes.
1: Kinang mananakog bayad dito, ma. Kinang honest teacher nga. Kinang dali ko nung kahit na nakabayad. Kita ko na kinauna nakabayad sa eskwilahan.
2: May noondong kay...
3: Ma, si Papa baya nagluto ay ni ma.
1: Si kay, Papa ba? Baya.
2: Nana, di inyong Papa di ay. Wala di ay nag-uti di ay.
3: Wala, ma. Saan
1: na kaya ba? Wala sa ito na na. Ay, may hapit na ko, ano. Nag-uti, masama. pero habit ko kuya. Tara, si Papa eh, nagpadong na.
3: Oo, bagol higo, Papa, ma.
1: Bagol higo.
4: Naon mo na lang sa ugyandam, kay.
1: Sa pa?
3: Nagkaon naman ni Pa, oh. Lami kayo luto ni Papa, ma. Kaon, ma. Bagol higo, Papa.
1: Naman gida sa pa, mama.
2: Oh, pa, naabot na dahi ka dira, di ay?
4: Oo, ganina ako, nasayo ko kuli.
2: May noon, kaya nisayo ka nga. Pirmi man jug ka nga overtime.
1: Ito ko na si Mari. Ito ko na si Mari, ma. Ito ko na si Mari, ma. Ito ko na si Mari, ma. Na, masing nanay lain si Papa, ma.
3: Ay din ba, pataka lang ka, buutan man niya.
2: Pangaon mo dira, ayaw mo sige.
3: Ikaw na lang ta kay Mama. Istorya sila, Mama o Papa.
1: Sige, sila sa istorya. Ito na uso, basta dugay mo ulit daw, kay naadang Mari.
4: Ano nga, Aiden,
2: basta yung nanay kay Mari, yun pa. Unsa man, nanay Mari?
4: Mari.
1: Anya. Nanunig nanay Maris, Papa. Maasaw man ni mo.
3: Ma.
2: Asa mo mo kuyog? Sa Mari o na rin ako?
1: Ano nagigunin mo? Kinahidag ang kwarta.
3: Ako po. Ay, gili lang ko mama oy. Ari ko papa kuyog.
2: Si paghilom mo bipaghilom kayo. Magtabi mi sa inyong papa.
3: Hilom na ay din.
2: Pa.
4: Naman.
2: Yan ang... Nahibuan ko ba nga sa'yo? Mangkaroon nga. Tingdugay man dyan mo uli.
4: Sa'yo lang ko roon para maka... Kuyog-kuyog sa gusto mong anak dali kay... Abi pa lang, ingon ka nga. Sige nalag ka mo'y nagkuyog.
2: Noong sa mga kapaoy nga, atuwa man ang mga anak nga nung magsalos mga kaana nga. Kalipay man na nila.
4: Sa mga ingaw nagsalos, gugugod.
2: Noong sa mga kapa, manglaag niya taron pa, inigumatog natog pangaon, manggawas ta para po nga madua-dua ang ato mga anak. Makagawas po sila sa balay.
4: Laag, nasad? Daghanik yung kwarta, kayo magsimog pang laag.
2: Pwede naman mulaag nga walay kwarta hay pa, uy. Nga nadaig mulaag, dapat dyan na ay kwarta.
4: Aka desisyon na kung ako na siyang palaagon, ikadawat na ko sa kong sweldo. Muna to yung buhaton.
2: Ikaw, good pa. Nakadesisyon naman kakaana.
0: Huwag mo ito mga kabibes. Ito nga, murag nakasultig ko nga murag lahi naging kayo si tinagdan. Og, wala ko nagduha-duha pa. Kaya nakabantay naman ko nga, usap naging kayo nga, timpo sa mong panimalay ba? Dinasama ka ni Anto. Ito nga, ako naging siyang ikumpronta. Ako naging siyang ipangutana. O kung sa'yo, kung sa'yo niyang nasukan rin ako, mga kabibes. Og, mauna yung mga panghitabo.
2: Pa, magtabi ira, magtabi ira, gutag tarong pa.
4: Okay, nagtabi, nabitaw ta. Sulti, yung sami gusto yung sulti, God.
2: Noon sa maka nga, sukad na managing director ko nga, layo na makikas akong dughan.
4: So may nalahi, God nga. Yung ani ramsog ko, o may nausab.
2: Dili, good pa. Nalahi, good ka pa.
0: Bro,
2: lahi,
0: ra, good. Brille, guys. Kasam, tagakarkar ka. Brille.
4: Ani ramsog ko, kadugay na tong ga. gauban karon pa ka?
0: Mugyon. Gdi nana gina.
2: Dili gud pa kanang nalanta ko ika kuan nimo pa banga unsa man kanang mamalihin na lang tag Pinoy anan o ato ni ipaayo atong balay.
4: Mumalihin mong tarong pa mga tagbalay, dari God.
2: Mas hindot man yun ang komportable atong mga anak pa nga. Dili mabahaan, magbaha man ni diri, magulan.
4: Magbaha nga, komportable na kita diri, magbuot, jug ka.
2: Wala man ko nagbuot pa, ang ako agi, gikonsulta, tika. Gikonsulta, tika.
4: Abi naghan na kay kagkwarta dira, magbuot-buot na lang ka?
2: Nangonsulta, gali ko pa, no? Para dili po kakaingon nga, nagbuot-buot.
4: Sukad ba nga, naka-manager-manager ka dira, mura na mag ikaw may... Ga, dumalaan ning panimalaya?
2: Nga nang ikasakit man na ni mo pa nga. Sakit. Dapat gali, malipay ka. Karon pa ko nakadungog og bana nga. Kanang makuan, masuko og maka-income og dako ang asawa. Dapat gani, malipay ka.
4: O, tiyo ka kasabot. Ako dapat mo'y mag-gasto sa ato mga gastuan ng dali. Kaya ako'y laki aning panimalaya. Nga nang mura mag ikaw na mo'y ga sa sugar mommy natin ka aning balaya?
0: Og mga ito mga kabayans, confirmar yun ako nga murag. Maugiday na ka, maurin nakausab sa iyahang, maugin nakausab sa iyahang pagtanaw din ako. Kaya lagi, ako na daw ang dakong income. Pung murag, kaingon ko ba na tandog ko di iyahang garbo. Mga kabayans, sa omanin ako. Nga murag ikasakit man sa kuang bana kung murag ako'y dakong income sa mua. Murag magsilo siya ba? Huwag ako'y dako o gasto diri sa mabalay mga kabayibs. So may angay na kumbuhato na ni kumbana na makasabot siya. Huwag, iyon tayong kalipay mga kabayibs kung unsay naabot ako karon. Tamagi daw ko ninyo, hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunahuna mga kabayibs. Kini na lang, inusukit nga tigpaminawan, kaling nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Victoria.

0: Ya mau na tong kuan ha, mau na tong kanaang duwa ni kuan, duwa sa kahanginan ni kanaang Victoria mga kabibes nga kanaang mura lagi taon og nagsilos ni Yambana Miss Eva nga si sengan ni
1: si Abel.
0: Abel. Oh, kanaang mura kuan ba, murag naagi siguro tapos siguro nga inana no nga imbes nga murag imo ikalipay na lang ba, murag malipay ka kung unsay naabot si mong Paris, malipay ka kung unsay naabot si mong bana o si mong asawa. Mura na no ni muhag kanaang mura na no ni muhag kanang imuhang silosan, mura na no kag masuya kung unsay naa niya sus paita pud ana no.
1: Okay,
0: unsa makaana go kay siguro laki siya sa iba sa katugingon niya nga unsa man kana ako bay laki din ni oh dapat murag akoy kuan akoy mo akoy haligi
1: siya dapat amo provide
0: oh akoy mo pat akoy mo kuan tindog gud kay akoy haligi oh niya unsa man mura magdabalay murag ana siguro ya pero dili sa karong panahon na di na ra ba na ingon ana Miss Eva gani ang uban gani mga bana oh mao ang ubang bana gani mao nay nahabilin sa balay mao nay tiglaba mao nay tigapatiman sa mga bata no kaya ang ubang ang kaya ang asawa mao nay narbaho. Oh, ingon ana nga ang mga asawa mo na narbaho sa layo, mo ito asa ka na ang uban, OFW, Miss Eva, ingon ana, ito asa lang naso, narbaho. O niya ang mga kuan, ang mga bana mo na
1: bilis
0: balay.
1: Ang bana mo
0: na nagatiman sa mga anak sa kanang inana na. Pero, maulagi na, no? Si kuan lahi po nagkanang baruganan si kuan sa Nibal.
1: Si Abel.
0: Abel, di ay. Mura lahi po yun siya kanang baruganan kay og mula ba og income ang iyang asawa mura man siyang masakit hinoon magkabay mura man siyang di kadawat nga oy dako magsulido kong asawa kaysa nako mura magkana ang siguro mo saka mura kuan ba kana ang mura gina matandog yang garbo okay muna lagi lisuda po dana
1: anak ng tao muna. Ha? Gusto nila nga
0: sila gyud.
1: Sila gyud. Sus
0: lisura. O niya, sa so, umanan ni mo nga mas dako mangyutaw kung dako gito siyang income kaysa mo ay mugi na ipamugos nga kuan. So, pamugos gini mo nga gamay-gamay lang gini mo.
1: O, hindi yun. To, kaya mag-overtime na lang ko. Kaya basin siguro nga ma-upsign, palabuan niya.
0: Nanhalaos ito mga kabayabs karoon sa man, naka-experience ba mong ingon ani nga klases ba na or klases asawa nga mura og magsilos kung kuan o ang upang kasagaran mang kani talag sa oran ng istorya ha Miss Eva kay kasagaran mang gud makahibaw ka sa mga asawa nga niya dago siya sweldo o kana ang na-promote sa trabaho kasagaran malipay yun ano salamat taon ka ayon no salamat as tong labaw nga magkagagahong day
1: no, si kuan mang gud si Abel mura gud siya og kanang nang ma-insecure gud siya
0: naagi siya kana ang
1: basin,
0: insecurities
1: basin makaingon siya ba nga ako man untay lalaki ako'y moingon ani sa akong pamilya
0: o niya nganong ingon ana ang asawa kuno niya mo ikuan basta ko sa iya suspaita po na ana nanhala basig naka-experience mo ni mga kabayab sa katribe mo sa inyuhang ini pamilya nga inyuhang asawa o sa inyuhang bana nga medyo mura mo gana ang murag ma-insecure siya o ganang mura o ganang masuya sa imuhang naabot hala sige pwede mo nga mo text dire mo tawag sa tuang numero nga 0995-472-0802 o kung sa'y angay buhaton ining atong sender karon nga si Victoria nga pong palagi niya pero kani tinuod ba gini panghitabo ang mga kabay
1: yes.
0: Oh, kana ang tinuod gini nga istorya sa tuang sender karon nga kana ang maulag gini yang ipada dugay-dugay na ni Miss Eva kato paningisin diya katong gabi ipatahin
1: katong gabi
0: katong panggabi alas 8 patahan sa alas 12 sa gabi iyahan na ng gising doon niya karoon pa na ito na okay na amaday laing dito nangyay laman siya wala gininig ko anak ko story alagi wala gininig drama anak
1: mauto
0: nga na okay na ito karoon na ito naningig ko muna ha kana ang tinood yun ni mga kabayabs nga siya karoon nagtrabaho siya sa may IT fart o na iyahang bana lagi o sa toka arkitek na Miss Eva o niya wadam hanga na promote siya karoon o niya mo na iyahang bana murag na so maulog ito'y poong kay
1: mura masagdog bayutihon ang iyahang bana
0: oh natandog ko na iyahang garbo ko no okay sige na sa itong ibipage Miss Eva ay sa di pa na yung atong nakauban ka ron ang atong intern gikan sa Sitio Barili mo no puros mo Sitio Barili
2: means
0: yeah oh ikaw
2: Barili
0: Barili okay sige si Kuan na Jisri o si singa na ni
2: LDN
0: oh
2: LDN
0: LDR
2: LDN
0: okay sige ana sa dremayong hapon ka vibes DJ Rico Mambo Miss Eva cute guapa sani GD Gamo Carmen Buhol tagsar ko naka-text kay okay tagsar ko maka-text kay Why Lord, niya request lang ko og sana dalawa ang puso ko. Thanks kuno kaayo. Okay, sige, ito nang tanaw ni mong ipangayong awit karon ha. Kabibes G Digamo. Okay, sa itong page, Miss Eva.
1: Okay, gikan ni Sir Jesus na Sereno. Maayong hapon, DJs. Rico Mambo and the Eva Selfie. Karon pa jud ko nakabalik og panambag. Ako din ikatambag sa sender. Ako din ikatambag sa sender. Kaya istoryahan na ninyo isip magtiayon. Kay siguro, mauna. Sa akong na-trace ang huna-huna sa imong bana, kay mura jud og na-insulto o natamakan ang iyang pagkalalaki. Imo nang alam-alaman imong bana and siguro hatagan po ni mo og chance imong bana nga maka-provide po siguro mas nindot ana poli-poli mo og provide or sabutan ninyo nga magtunga na lang mo stress sa bahay para dili pod matandog iyang garbo or malain ni mo ang bana. Maura na DJs and more power 93.1 FM Radio Cebu.
0: Okay, sige. Onya, ari sa to sa kuan. Ari sa to sa to ang mga interns iba si Aiden. Unsa may mahatag advice niya?
1: Si Aiden, si LD.
0: Ilden, artang Ilden.
1: LD.
0: LD. Isip po sa kaasawa, LD. Ana, isip po sa kaasawa pananglitan nato ni kuan.
1: Sa inyong family, nakatry na ba mo nga ingon ani, naingon ani nga mga panghitabo?
2: Kuan ang jud ma'am ka nang ako rin yung mama nag kuan og trabaho kay single mama.
0: Okay. Sumuna kanang imong mama regid man naning kamo taon.
1: So sa ingon ani nga situation, unsa man imong ma-advise?
0: Mahatag advice sa tuang sender.
2: Ma-advise nako sa sender kay para sa gingon sa nag-comment nga tigaan og chance ang kanang
1: bana.
2: Ang yang bana pod kay naka-timing po siya bana po nga bisag ka ng babaon kayo pero ma-provide man jud maning kamot. Unless na lang o ka ng magselo-selo siya sa income sa asawa niya siya dili maning kamot.
1: Kaya
2: na. So ka ng tigaan po niyang chance iyang asawa nga ganahan maka siya nga muhatag ba sa mga bata. Or
0: di lang po puro ako-akuhon na. Akuhon na po na kuwanta na.
2: Ano po niyang chance ba nga muhat ko po?
0: Oh, basin mo rin nakaamaw itong nakaana naging bana niyo. Wanagin ko gamitin niyo kayo ako. Kuhon mas kong asawa. Kaya ako naman ang kanay. Sa kanang tuition sa eskwelahan. Ako na. So, sa katong mga duwaan, hanap niya, ako na na. Ako na bahay ang duwaan. Mura sige, maotong murag na anak na kakuan.
1: Na nawagtang ang iyahang pagkakuan.
0: Giyang ko naman tanan. Giyang ko naman itanan sa kong asawa hinoon. Sige, sige. Gika ni sa ato ang ibipage, Miss Eva.
1: Ingon ni
0: Mini.
1: 93.1 FR Cebu. Maayong hapon, DJ. Pa-shout out sa kong crush nga si GM. Taga-Talisay. Request ko, DJ, og Miss Kita. G Brothers, salamat.
0: Miss Kita, dahil G Brothers.
1: Si Mini-Me.
0: Okay, si Jisore. Jisore, yes. Isip ko sa kabana. Isip na ako, panaglitan.
1: Or kuay, naamoy yung mga relatives nga ingon ay na.
0: Unsa kay mahatag advice nimo sa tong Senderes Victoria?
3: Akong ma-advise ang siguro no is same regid nga ilagay ng tabian isip asawa og bana niya sa sender sad tinuod nga tagay sa budug higayon mo hang bana nga maka-provide po jud kay kasabot ra masag ko sa ihang bana kay as lucky nagid betay ko nga kita mo provide kay kita ba mo haligi ng tahanan niya.
1: Yes,
3: mura ang mahitabo naman ko is mura gi ako nagitanan sa
1: asawa.
0: Yan ko natanan sa asawa no. Okay.
3: Oto yung na-feel nga, murag, unsa pa may gamit, dahil ako rin yung balaya, kung ikaw na lang pirme.
0: Mauna.
3: So, tagaan itong higayin ang imong bana nga, maka-provide yun nga, dili na may pamukha nga, sige, abe, mas taas ka o basta ako kang sundo, ikaw na lang sa jod. Mauna siya.
0: Mauna. Ang siguro, kanang, akuhon sa asawa, tanan si Iban Victoria, kanang ay na lang na ihatag imong sweldo ka ng kuan, imuhan lang na din han.
1: Basag
0: din
1: na
0: si Victoria, di hamo yung kuan. Karo din na mga kramo, usang magkawan na magkay kung kuan din sa balay. Sabi-tabi, mamahan ko ang kunong tanan. Hindi ako ang sweldo, ako na lang ni Tigomon, ako na lang ni, para ako na lang. Kanang imuhan na lang gindihan, kaya imumaan kunong tanan na lang. Pero paita po na naisip managkasawa dapat magkasinabot unta no isip ka na ang kamumuay ka na ang kung sino mga anak ka dapat ka mo magkasabot nga sige dong ako ang kundres balay niya kanang sildo ni mo ngitaan ta nagpaagi usay ato ba ng tigumon ana no kanang ingon ana ba ako na bahala diri sa barinon sa kuryente na ikaw stubig ang dato. Ako'y bahala address bayron nun sa kanang ato ang kuan wifi ana kay manako mo
1: sa ato ang internet.
0: Sumuna ano mabahin ba aron dili na magsigid lalis na kay sobra din ha, na mas maayo nga kuan sa man kay pamalit na lang po sa mga palitunon karon sa kuan atong konsumo ana. Mas maayong sabut-sabuton, isip ba nag-asawa siguro ka ng Victoria. So muna, mauna yung angay ni mong pasabtunon nun, mauna yung angay ni mong ikuan gyan si mong bana, ganang imong istoryahon gina, kabahin na nga aron magka, sinabtan ay good mo, nga saan ninyo pagbahin-bahin, nga di matandog ay yahang garbo, nga, yahao naman lang punta na, sabi na po nakagsuldo, yahan naman lang tanan dire.
1: Oo, kaya na.
0: Sumurma ito nga murag na tandog yung garbo. So, dapod na, ay nga, kaanagros yung, kuan na mag-iangko na mas tanan, gara mo kong
1: sasawa. Oo, wala naman ko'y kuan diri. Wala na ko'y... Kung
0: siguro tanan ina na, ay no? Kana ang, sa pila mag-iangko, ni anak raba siya, mahalong iskulahan ko na.
1: Na siguro sa mga...
0: Hindi po niya baka burito, po niya gamay si Victoria.
1: Uy, di ba siya burito, ay.
0: Namay po ang palagi nga, katong nasayang kuan ganina nga, ako'y nagbayad sa mahalong iskulahan. Oh, nakaanak ko ba sa man, di ba kanibot-buton po gamay si Victoria, no? Kay,
1: iya pa maging i-appel.
0: Sa man to, iya pa maging i-appel ang mahalong eskwilahan. Pwede rin magdi lang i-appel nga mahalon. Itap, mahalon kita eskwilahan, Victoria. Minaw pa ka, diarang Victoria. Anak mo siya, diarang mo si iba. Ang sagay to, naman ko'y nabantayan at dadari pagbasa na ko siyang istorya nga. Ako'y nagbayad sa matrikula dito sa mahalong eskwilahan. At ang mahala eskwilahan na gito. Bayad.
1: Oh, nakita mo sa nimo sa iyahang postura. Nakita naman yung taan ni niya.
0: Oh, pero iya siya, siya ginagsuwatan niyo, mahal ang eskulahan.
1: Siya yun siguro.
0: Na, pag-ignon ko kung sa kanin, di ba kanina apoy gamay burit ni siya. Alas, sige. Victoria, naminaw ko mag-asama. Naam ko yung kuan, pinamahal maging eskulahan. Ang gilang, basig mahal gito, bugayo. O, basig yalang yung gisulti
1: tinood. Basig na agira sa akin ng kuan, mahalon yung mga eskulahan.
0: Okay, sige. O niya, sa itong mga kabayans ko rin naminaw, sa itong mga radio, pwede pa mo text, matawag sa itong numero, 0995-472-0802. Okay, sige, napa mo yung mapuno din ha?
3: Wala
0: na. Ikaw, Miss Eva, ano sa may mahatag advice ni mo?
1: O niya lang siguro ko.
0: O niya na lang. Sa itong FB page, wala na. Okay, sige. Okay. O niya, sa to pagbalik karong tataon, magkaoban na to si Uncle Boy, DJ Pamela, mga kabayms. Alang ning atong istorya karong hapuna. Alang sa to ang sender nga si Victoria, o kung sa iangay buhato niya. Nga murag na problema sa siyang bana karon kay nag-ilugay na sila. Inigong sa gisay mo, provide yun nila kay murag masuya man po niyang bana. Manhala. Okay naman doha. Sige, salamat o may hapon niyo. Okay, Miss Eva, napakay mapuno-puno.
1: Oh, maulo siguro na di jiri ko mapuno nga mag-istorya sila sa iyahang bana o niya. Kanang isip kita, mga asawa, ingon ana, kita man dyan mo da sa budget. Iyahang sweldo, sweldo sa iyahang bana, syempre, anak yun na niya kay siya may asawa. Iyahan na nang ipang ilain-lain. Oo niya, iyahang ingon niyang bana nga ang imuang sweldo ha, gibayad na ko sa ingon ani. Sa ingon ana. Kaya para wala sila angay lalisan. Kaya at least, nagasto ni Victoria ang sweldo sa iyahang bana. Ingon ana, ragot.
0: Okay. Sige, unya. Sa to pagbalik na lang kumuhatag po sa ko advice, makaoban na to si Uncle Boy, XDG Pamela, mga ka-vibes. Hindi nga to nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu. Iba nga yung awit ni Victoria, Miss Eva, anong nangyari sa ating dalawa? By Aiza Segera. Sa to pagbalik, makaoban na to si Uncle Boy, XDG Pamela. Mauna ni!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
4: O romantiko.
6: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: Come on, aminaw sa itong paboritong radio, mga ka-vibes, 93.1 FMR, your favorite news radio Cebu. Oh, kumusta nga itong mga ka-vibes ganun? May nga pagsikay-sikay, may nga pag... exercise ninyo. Kung mga nag-jogging karong mga orasa, no? This may IT Park, mga ka-vibes, this may Ayala. Kung makaha, dinas may kanaang kuan. Abiliana, sugod nagdagandagan. So kung nagtuyok-tuyok diha sa kanikuan mga kabibes diha sa Obal sa Bilyan, kanilang rasas kahaponon o sa mga padong pa mag-jogging, okay, nagkuan sila ganaang healthy living. Ayan, kuan, kuan, kuno, say, kanaang tawag ka na Miss Iba, say, tawag ka ng inyohang, kuan ka ng calorie deficit. Nga mag, sige, kunog check, kuno dito, wa pa mamalapas sa ilaha, kuno nga limit, mga kabibes, nga kanon, karong adlawa. Nanhala. O niya, syempre, sa itong mga kabibes, karon Miss Iba, DJ Pamelag, Uncle Boy.
7: Sa itong mga kabibes, karon Mina, may hapon sa pag-usam. O niya, syempre, ang ating numero, nga pwedeng i-text, 09954720802. Uncle Boy.
0: Okay, o niya, Miss Iba, unsa may mahatag ni mong advice ining ato karon nga sinder nga maokinisi kana ang Victoria.
1: Uncle Boy, mauna to sa ako nang gikaingon nga istoryahon niya ang iyahang bana.
0: Okay.
1: Oo, mag-istorya gud sila o niya ilahang bahinon ang ilahang nindota na no kay nagud sila bahinon.
0: Bahinon.
1: Oo. Oh. Ilahang bahinon ang ilahang ang mga sweldo ingon ana.
0: Ang nakanindot ani nila Miss Iba nag kusani nagkanang naglalis sila tungod sa ilang kwarta. Namurag nagsibra-sobra ba? Apan ang mga uban taon, sama na to, naglalis kay way kwarta. Naglalis ang kinsay ipalit sila, naglalis sila o kinsay mo palit silang mga gusto kay kanaang naaslay mga ikapalit puros Miss Iba.
1: Karoon nga, mahal na kayo ang kuryente.
0: Mauna, o.
1: Oh. Oh, mahibong kita, na lang ka.
0: Kita gani, naglalis, oh. Sige, totoo, no, kinsay mo bayad sa kuryente. Totoo, no, kinsay mo palit pagkaon sa balay. Kinsay mo palit sa bugas. Kinsay mo bayad sa tubig. Kapag sila, nagsubra-subrang kwarta, nagsuko-suko kayo muna. Angko na lang kunutanan. Mabihan, duta sa mga ilang awayan. O, oh, kuan mo ba, o, naglunison mo kung saan ninyo pagastos inyong kwarta.
1: Ibahin
0: na na, o. Agay kami dire, bahini kami na inyong mga sobrang kwarta din ha. Kaya murang naglisod, murang naurang naglisod mamusa o paggasto, anak. Okay, Miss Iba, padayon.
1: Oh, mao to ang Uncle Boy. Kanang iyahang istoryahon o klaro ang iyahang bana o niya. Iyahang pasabton nga wala angay nga ika-insecure, anak. Kay ilaharaman na para sa ilaharaman ng tanan.
0: Maon man. Mm-mm. Okay, DJ Pamela, baby.
7: Mas para sa kuan, nanay lang, bahala na lang mo, ana, oy, kay murag, kanindot man ang ina, at least, ano yung paglalis din, ha, na may mga kwarta. Kaysa maglalis, nawa, ikapalit in town, ana, na siya, no, mas mo na naka-advantage, aning ilahang, away-away, karon silang pamilya, mga kabibes. Pero, o ngingon, ana, mag-style sa imuhang bana, di pasag di lang sa imuhang sweldo tiguma, paggasto maayo din ha iyaha mo siya mo ipakana ang provide gyud pag-ayo kay gusto magyugahapon siya nga siya gyud kay siya lalaki kuan taas man pud siya kay garbo di ni mo hang bana o kanang Victoria ana lang siguro ang kulbo.
0: Okay, mao sa bakuha, no? Nindot mga mao sa ginisagingon. Nakapabor lang yun ninyo. Naglalis mo tungod kay naglibog mo kinsagi mo palit yun din na kay puro mo na yung mga kwarta. Kinilag ito ang uban taon sa manato. Nag-away kay way kapalit. Naglalis kay way bugas. Naglalis kay way sod ang kaldero. Way sod ay. Pero sila, lalis lang. Kinsa ko mo palit kay murag sukoy ang bana nga dako sa gingkam. Bihaya-haya ninyo na. Bahala na lang muna yung problema ninyo. Kamu nalay analisa rog. Unsao na ninyo diha nga nalis-lalis. Mamunoon ba ang daamoy kwarta na gano'n? Sa mambo. Okay, ano yung mga sige po rin nag-iingon ang kulboy nga di po siguro gud maayong pasubraan di ay kay kung pasubraan ni mong na ay ka na puro mo na ay kwarta din ha na mo'y daghang kwarta maglalis na po na ay mo kay tungos ka daghan ano yung mga na kita po way kwarta maglalis po kay way kwarta subraan mo tas pagka way kwarta magsige po tag-away sige lalis kay wala naging kapalit o bugas way gabayans kurintin na napay magsige paningil sa loon ako magsige paningil sa imuhang ka na ang arawan ano sila naglalis silang kinsagi mo palit nilag klaro kay suko yung bani. Ay, maligiging ang kulbi hayahay kayo kayo. Hala, kana ang istoryahin na lang na ninyo Victoria, no? Pasabta siya nga para namang yapo na sa inyong pamilya. Hindi man na mantuglain. Anak na lang siguro. Huwag na mo yung mga importanteng gamitan. Huwag mo yung importanteng gamitan na hala, tiguma o niya. Pangitain ninyo paagi kung sa'yo kana ang plano ninyo sa umaabot, no? Anak, pasalamatin na lang ninyong kahigayunan nga diin kamu karon gihatagan o grasya kay watak hibaw. Basig sunod si sunod buwan o sunod semana, basig taktakon ka diha. Sunod adlaw, basig din dili na kahimuon din ha nga kana ang kuan. Pinansing akong manager, no? Sa to. Ang sa tinuhan ko ang trabaho din na mabalik na hinoon ka sa gamay sweldo.
1: Oo, tigong mo na lang.
0: Karon mentras na apay, mostly, yun niya uguan, kana ang gastuha sa tinarong ay mo papataka po gasto lang po. Salig na na'y kwarta daghan. Again, iwan naman tayo kong oras mga kabayab sa itong mga kabayab sa Ganaminaw. Salamat kayo no sa ito ang sinder nga si Victoria. Huwag manginaot may Victoria nga nakakuha kakarog ba yung idea kung sa'y agay buhaton. Ini mong kaagay sa gugma istorya sa kinabuhi. Miss Eva, ikay una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931 na Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon. Mga ka-vibes, amping!
7: Okay! Lara, sa ito mga ka-vibes, ako nalang ang sabi sa Gigi Pamela, maging on, stop thinking and start doing na yung salamat sa may hapon, karatang tanan, Uncle Boy!
0: Na, may hapon, sa ito mga ka-vibes, ako nalang ang sabi si Uncle Boy, ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di jadi kumakas. Again, sa itong mga kabayabs, karong naminaw, musunod na ang programang servisyong kabayabs kaoban si DJ Langganida. Musunod o sa mga arangkada balita sa hapon, kaoban si DJ Langganida, gihapon mga kabayabs. Dayon, arangkada balita kaoban si Jake Batalyonis o si Ninia Corpus. Dayon, ang TV Patrol mga kabayabs. Salamat kayo! Sino magkanunayon ng pagsunod sa itong mga programa? Sukat gaganin ng alas 4, hantod din ang oraso sa kagabi at hapon. Anong gabi, doon na tayo replay o doon na tayo mga maanindot nga mga sunata nga, ibilin alang ka na itong tanan. O niya, syempre, sa itong mga kabayans ka naminaw, ato nakaoban ka ganina si Sir, si Sir Berhelio, karon Sir Edgas, napos si Ma'am Junet, si Sir Gabriel, ang atong station managers, DJ Langganida, mga kabayans, no? O niya, syempre, wala naman tayo kong oras panahon, ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintras sa'yo pa, mintras na pa'y panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayans, sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbiling taong mga maanindot niya mga sunata, din hilamang, sa ito paborito radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong hapon mga kabibes, bye bye.
8: Request 931.
9: Request 931.

0: po ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: kampusan, dili mo abot sa usa ka higayon. Makab-ot ra kini pinaagi sa gagmay pero kanunay nga pagpaningkamot nga buhaton sa matag adlaw. Maayong good morning mga ka-vibes. Oras na to, alas 4:20 na sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyong paborito nga estasyon na sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR, your favorite music radio, The Vibes, mauna ni. Maya morning, may punta mga ka-vibes. Kumusta? Welcome sa itong programa matag sa iyo sa kabuntagon. Ang programang sa iyo kayo mamukaw ninyo mga ka-vibes. Sa'yo kayo magbuto-buto ang inyong mga radyo niya, ha? Programang makalingaw, makapukaw, makasayaw. Programang buntag na vibes. Siyempre, kauban inyong ubos ng alagad sa kahanginan, wana yung lain. Kinsamang ko, kaog puto. This is your DJ mga ka-vibes na makauban ninyo hantin alas 6 sa kabuntagon. DJ's Bracket Gunato.
1: Lamiaoy.
0: Kala! Why lain lamion mga ka-vibes? Ako na. Ayaw na. Good morning mga ka-vibes. Kumusta man? Ato'y good morning katong mga kugyan nato diha nga mga ka-vibes, no? Kugihan kayo na ni kay Sikay sa iyo sa kabuntagon. Ato mga drivers, mga konduktor, yan pala mga konduktor, o mga porter sa matag pantalan, na karon sa mga merkado, o diyan sa may Carbon Public Market, may Puzzle Fish Port, Tabuan Public Market, merkado diyan sa may Mandawi, Lapu-Lapu, o kung asa man inabot niya ito pag Sibya, karong buntaga mga ka-vibes, my money, my buntag. Good morning po sa ato ang mga kugihan ng mga security guards diha. Hello, ma'am and sir. O ato ang mga ka-vibes sa mga men and women in uniforms, mga kapulisan, good morning. Siyempre, ang ato po mga ka-vibes diha ang mga tanod, mga barangay tanod, good morning. O kato mga naitrabaho sa construction, good morning ninyo mga ka-vibes. Kato mga ginikanan nga sa'yo kayo nagtikaw-tikaw sa kabuntagon kayo lagi na estudyante. O good morning. Kato mga lulo o lola diha. Ah, good morning mama o papa o kato-kanan diha na minaw. Ah, mayo morning. Good morning ninyo tara. O siyempre adlaw karon nga Merkules Pizza 29 sa buwan sa Hulyo. Ito ay 2026 mga ka-vibes. Oo. Merkulis na gid karon og pila kaadlaw na lang ni atong Leon be. O duha na lang kaadlaw. Mahuman na gid ang buwan sa Hulyo mga ka-vibes, no? Siyempre. Good morning po diay sa katong mga

Nagluto. Oh, di ba? Good morning, good morning, good morning. Programang Buntag na Vibes, ang programa kondiin. Buntag sa iyo palang gani, o sugato na to, good vibes. Adlang ang Miyerkules na atay. Pakutana or pangutana. Nga, kung ganaan mo mo tubag, okay ra pod. Kung dili pod, okay ra pod. Ato ang pakutana karabuntaga or pangutana karabuntaga onsay. Imong paboritong pamahaw nga makalipay sa imuhang buntag. Oh, onsa man imuhang paboritong pamahaw nga makalipay sa imuhang kabuntagon. Sa mga gustong mutubag kay naminaw diya karon, e-text lang sa 0995-472-0802 akong usbon. 0995-472-0802. Alas sige, volume yung radio on niya. Siyempre, katong mga na mainit. Alas sige, painit, painit, kape, kape, kape.

siyempre adlaw Miyerkules, ilista ninyo dia, ilista ninyo. Basta adlaw Miyerkules. O ato ang ipang play nga mga songs. O 4 to 5:30. O karon basta adlaw Miyerkules mga OPM novelty. O ato ang Martes kay kuan man to kanang unsa ganito nakalimot mo ko Sir Virgil, unsa ganito to? Sa ganito to, ah, kwan, OPM. OPM Rock. O, oh, ato ang OPM Rock ba to? Oh, basta kay mura, OPM Rock. OPM Rock. O. Oh. Oh. Oh, basta Miyerkules, OPM novelty, ato ang mga sunata mga ka-vibes. Ato ang pangutana, pakutana, karong buntaga. Unsa imong paborito pamahaw nga makapalipay sa imong kabuntagon? OPM Rock. O OPM. O, OPM Rock ta katong mga kwan. O basta OPM Rock na siya. O basta Miyerkules OPM na novelty. O ato ang mga sunata. All right. Hello to and hello to Daven Sagaina. Hello ni PJ, shout out to Wolf Bright and Amigo Family. Alright, good morning, good morning.

Lord nga na ay. Hoy! Kaya ba sa kaba, Jerome ba no? Paano rin siya? Malitok ikay na, malitok ang simula na, malitok. Hoy, kaba, Jerome! Oh, ang pagtanong na sa mong pagbiyahe niya. Ibao ka DJ, ang akong paboritong pamahaw ng Tagon-Tagon o sa pagbidli sa pagbidlisiw sa haring adlaw o sa dili pa ang banag-banag na makapataa makapatalinghog ako sa imong mga tugtog o sa awit og mga tukar o na akong unang painit sa akong mga dalunggan. Okay, kan sa ato ang ka-vibes Marlon Inot Archibald sa adlawon. Ang Diyos magpanalangin kanina.

Vibes morning from Atom Certified the Vibes, Sunny and Roslyn Amistad sa Buluan, Compostela, Cebu. Good morning! Akong paborito DJ nga sa pamahaw, akong bana. Mau ba?

ang makapalipay na akong paborito sa kabuntagon kanang naahadlok sa uyaw. Usa tarunga of type tarunga. And ang ganahan ako nga pamaho idol ayo idol na makampo ko sa Ginoo. Wow. O kapo na siya pamahaw para sa atuang kaugalingon atong espiritu no. Monya.

Shop namin sa second floor. Shout out din sa Barangay Caridad, Bye Bye Leyte, Sitio Bartolini, o sa mga Pernito o Cadinas family. Good morning!

mag-apply sa inyo ang Kabuntagon. Ang ganaan ako nga pamahaw sa Kabuntagon ang good morning sa uyab na ko kana. Oh, good morning from Bye Bye Leyte. Rex Durango. Oh, good morning, good morning. DJ Kent. Shout out sa Kuwait. I miss Cebu. I miss Cebu too.

mga kamay. O ato ang mga tugtugan. Ato ang mga sonata basta Miyerkules OPM novelty. Alright, so ato ang pangutan na karubutaga on sa mind. Inyo ang paborito nga pamahaw. Ang makalipay ninyo sayo sa kabuntagon. Why? Hello ni Jean, good morning Jean. Oh, kasama to. Oh, labing-labing DJ Mao ba? Oh, labing-labing ko no ang

Tinood na, tinood. Oo, tinood na siya. Totoo yan, totoo. O, sa ito mga kababs, yan na namin ako sa may paborito ninyo nga pamahaw na makapalipay sa iyo sa inyong kabuntagon. O, kapi DJ. O, hala, sige, pangapi.

Siano, ¿eh? Good morning, good morning. Alas 4.58 na tangi po ninyo niyang taon-taon. Alas 5 y media. Ato na lang sa isang atuang ka-vibes pa Zumba, pa Budots, or pa TikTok, ha? Alright. Sige, on sign, paborito ninyo nga pamahaw. Nga makapalipay sa inyo ang kabuntagon, mga ka-vibes.

Store. Good morning. Good morning po na diha sa Magina Dried Fish Stall number 94 sa Tabuan Public Market. Good morning, Sissy Labs. Good morning. And shout out sa mga walang tulugan o mga pugihan ng mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan nila ni Papa Alfonso Basalo. Good morning to Ronald Pantunyal, ni Gary Vinci, Carlito Rodrigo.

Anong-anong matulog? Oh, good morning from Dampias, Binuangan, Misamis Oriental. Good morning, good morning. Atong oras sa lasing ko 26 na atangin nino karong tawad na ito ang kabayos pa Zumba, pa Budots or pa TikTok. O sa mga nag-andam diya para mag-exercise, no? Kung ngayon ko ganina na mo sige sayaw. Pero napag ito ay mas grabe. Alas 5 hantun, alas 6. O alas 5 medya hantun, alas 6, ha?

Vibes a las 5:29 na. Kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programang makalingaw, makapukaw o makasaya. Good morning, og shoutout sa Clean and Green. O si Laura Chaton. Og ni Amy, good morning, good morning. May pagpaminaw ninyo ito na diyan mga ka-vibes, no? May pagpaminaw! At tangin ninyo karong taon-taon na ito ang ka-vibes pa, Zumba pa, budot sa mga nai mga steeping niya gusto mag-exercise. O andamadaan, ang inyong mga steeping.

48 na sa kabuntagon. Isayaw na lang ang ka-traffic dire sa Tayod Consolacion. Mao ba? O isayaw na nila, isayaw. Shout out sa mga taga Daan Bantayan. And shout out sa mga taga good morning. Gihilantan din ni si Ma'am Lorna Albios. It will soon, Ma'am Lorna Albios. Diyan sa may Upper Dubdub, Argao. Good morning ninyo tanan. Siyempre ang mga Inicio family diyan sa may Sayaw Sibunga. May pagsayaw-sayaw. Hello ni Ma'am Erlyn Inicio. O sa mga Lumbra family diyan. Good morning. Ka-vibes pa Zumba, pa Budots, pa Singot, mga ka-vibes. Let's go. Exercise inyo ang mga kalawasan diyan mga ka-vibes. Okay, Aron, sayo sa kabuntangon, singoton. O, panington. Para healthy kanunay, ha? Oo! Good morning, shoutout po sa mama ko sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Alright, good morning.

0: Ka Vibes! Kamu na minalagyan po sa programang Buntag na Vibes! Programang makalingaw, makapukaw o makasaya! Good morning to Sunset Lover! Oga, this is it mga ka-vibes ha! Managin atong pag-uban-uban sulod sa 2 ka oras. And syempre, sa dili pa ko magpatigulog, mubalik ko ni alas 11 sa programa ka-vibes sad-sad sa auto. Musunod ang programang Arangka na sa Buntag with ka-vibes Tonton! This has been your DJ DJ's Bracket Gunato aka Nyor! Tara! DJ's Bracket Gunato ang certified Lami Oin! Manailain Lami Oin mga ka-vibes! O padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang sa inyong paborito nga sasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes! Mauna ni! Amping-amping mo diha tanan mga ka-vibes ha! Kay Love Love ko kamong tanan!
1: FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gyud alas 6 sa kabuntagon. Maayong buntag mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: Kabayan. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan. Mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

0: Nandrong buntaga mga ka-vibes kay kay bao mo nadayon gyud kagahapon ang kontrasona ni Senador Alan Peter Cayetano nga gikahibulong sa uban ni salida man sad ang iyang igsuon ang iyang maguwang nga si Senadora Pia Cayetano. Nga nung nikatawa tadaan, mga ka-vibes kay Happy Town, Gilangaw, oy, ha? Ang kontrasona sa mga Cayetano, labi na gyud ang kang kining Senador Alan. Ha? Kay bao mo mga ka-vibes, suman siya gi-recognize sa majority floor leader. Ha? Ang kininiang si Senador Mig Subiri mga ka-vibes kay aron lagi sa iyang privilege speech aka kontrasona. Uy, wa man diha pakita ang mayoriya sa mga senador mga ka-vibes. Buot pasabot mga ka-vibes gi-snab sa mga senador ang kontrasona kagahapon ni Senador Alan Peter Cayetano. Nga ra ba, og imog yung sutaon ba? Wa man ingon nga iyang gisaway ang kasamtangan nga administrasyon? Ha? Doon naman lang siya yung mga dugang-dugang dito. O niya palagi, dili lang sumapa niya ga presidente sa kining nga dili presidente sa iyang pamilya, dili presidente sa iyang mga mga hinanib. Ang gipadangat ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is also the president of the opposition.
1: Arangkada sa butang.
0: Diyan, saan ni si Alan Peter Cayetano? Usahay ba ka na imo bang sa taon, although it was a figure of speech, may ngunta mga ka-vibes. What is a kasabot ka? Ha? Presidente, niingon si kinini ang PBBM nga presidente siya sayang mga kapwa Pilipino. Unsa man dai ka Alan Peter Cayetano? Ha? Langyaw dai ka? Di dai ka Pilipino? Amo na diha. Kada bang basta lang adunay masulti. Unya oyon mo ni ning iyang ha? Panahom lagi ka vibes nga iyang maning gibalik gahapon. Nga sumala pa sila si Senador Jinggoy Estrada, si kininiang Senador Rodante Marcoleta, og si turong gibutang si Ginoo si ang fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, niya pa ni Senador Alan Peter Cayetano mga political prisoners. Nangaunsa naman tao ning klase ning mga tawhana oy. Kanabang dindot pa kay siya og gisulti kagahapon nga kung unsa kuno ang nakita sa mga kabatanunan, mao siya na ilang buhaton. Ha? Mao na iyang pasumbingay kagahapon pero og mao magaling na. Ang ngayon de tawagon nga political prisoners ang mga dunay kaso sa korupsyon o ingon man gipasanginlan nga nalambigit niyatong dugoon nga war on drugs mga ka-vibes. Ha? Pagkatulibagbag sa nang-anang utuka, oy. Sa ato pa mga ka-vibes ang mga gipadayag kagahapon sa kontrasona ni kininiang Senador Alan Peter Cayetano.

0: tanong mga ka-vibes, kung imo bang palauman yun o analisahon, daghan kayo siya o inconsistencies. Ha? Kanabang wa magkatugma ang iyang organizational thought sama sa akong gikaingon din eh mga ka-vibes. Nagkasinumbag kayo eh.
1: Pinawa!
0: Ningon siya nga kung unsay makita sa mga kabatanunan, mausa na ilasundon ko no. Ha? Ngayon siya may nakita sa mga kabatanunan nga ha? Kadtong gibuhat ilang Jingo Estrada. Klaro man to nga kaso sa korupsyon mga ka-vibes. Ha? Ang gibuhat sa ni ha? Senator Rodante Marcoleta, plunder. Unya ang kang Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Nahilang bigit siya isip co-perpetrator sa kaso nga ha? Crimes against humanity of murder ni kani Presidente Rodrigo Duterte, unya political prisoners na hinoon.
1: Pinawa!
0: Nga namang iyang ipasangil nga to sa Administrasyong Marcos ang nahitabo siyang mga kaubanan, mga ka-vibes. Ha? Nga makaingon lagi ta kaniusahay ning mga tao nga sama ni ini ba? Ha? Klaro manggod mga ka-vibes kung ako'y pa hubaron sa gibuhat ni Senador Alan Peter Cayetano. His was a propaganda. Aron lang gud ingnon ba? Nga doon na siya masulti unya propaganda nga alang sa iyang kaugalingon. Ang bigod maayo kay magkiskot lang yapon sa Biblia pero tanawa. Kiba magunsay development sa iyang kaso sa mga sumala pa ha? Iyang kickback sa flood control projects mga ka-vibes. Tuwa na. Ha? Daw naguol sa kagahapon kay giduso na ni Senador Panpilo Ping Lacson mga ka-vibes dito sa buhatan sa ombudsman.
2: Arangkada sa buhatan.
0: Sa ato pa wa na giagi ni Senador Lacson mga ka-vibes sa Senate Blue Ribbon Committee kay ba? Og imong tanahon aw sakto sad ang gibuhat ni Senador Alan Peter rather ni Senador Ping Lacson. Kayo gipaagi pagod ni mo sa Blue Ribbon Committee mga ka-vibes. Daghan pa kayo og ha? Kana ba ang kuskus balungos ba? Daghan pa kay kagian. Kinahanglan uyonan pa sa mga mayoriya nga sakop sa committee ba ila pang pirmahan as mga bitaw unsay nahitabo sa kadtong ang chairman sa maong committee ba. Mao pa si Senador Lacson. Wa mada ngadto sa kinina ang plenaryo sa Senado, wala mada mismo dito madiskuter nga anaa silang tanan ng mga senador in plenary session tungod kay wa mo pirma niini ang mga sakop sa minority black mga ka-vibes. Kinahanglan og siyam kapirma o nombre nakuha kay ngano ang mga turutot sa mga Duterte nga anaa sa karon Senate minority. Wa mo perma o wa mo uyon sa maong report sa Senate Blue Ribbon Committee kaniadto nga gipanguluhan ni Senador Panpilo Ping Lacson. So mao nay nakita nga babag ni Senador Lacson. Hinungdan mga ka-vibes nga nakahukom si Senador Lacson kagahapon nga kung unsa man ang ilang mga data nga nakuha on the field. Labo tining giingon nga ghost projects dito sa Taguig. Ha? Kining mga insertions nga gibuhat ni Senador Alan Peter Cayetano at tuwa na ron sa buhatan sa ombudsman mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buhatan.
0: So labad ang orong ha? Senador Alan Peter Cayetano kay Baumos ombudsman ron ngilingig kayo. This is the only ombudsman in the political history of the Philippines, mga kabayes, gapirtig yung abdika. Perting kogihana. Ha? Kaniadto, nila pa, maabtan na lang, lawaan na lang ng mga dokumento des ombudsman, di yun, bulihok ang kaso. Pero karon mga kabayes, ubo sa kining pagdumala ni ombudsman, ha? Jesus Crispin Buying Remulla, paspas kayo eh. Everybody is on toes. Ha? Muna nga, gahapon sa wapas siya magsugod sa iyang kontrasona mga kabibes. Daw nag-uol naman to nga nag-Facebook Live si Pitra, si Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes. Doon ako'y tawag anay.
1: Mayra!
0: Mauna diha mag-god kay grabe kay wagas kay san sa mga millennials pa wagas kay makakomentaryo sa kasamtangang administrasyon. Ha? Wagas kaayo nga kon pasultio nimo limpyo sa nang limpyo oy otro mo say dai daghang tinaguang ha di lang ko nga og termino nga lain pabinaon. Mga kahiwian nga binuhatan, mga gidudahang anomalia, si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Unya, usa lagi sa iyang, ha? Kananaang gibutyag lagi nga mga political prisoners kuno ang iyang mga kauban, na, mauron, ha? Lisodag. Ang kaliwat ni Alan Peter Cayetano mo'y naghanoy?
3: Pinawa!
0: O niyang resulta pagkagahapon mga kabibes, ugwa pa ang iyang mga kaubanan sa minority black, ambot, hapit gilangaw ang iyang kontrasona kagahapon mga kabibes. Nara ang mga kananaang iyang gi pamahayag kagahapon ay napasiyay kanang sumapa niya nga children learn by what they see and everything we do the children are watching pag ano ang nakikita sa mga matatanda. Sakto ka bitaw Alan. Sa ato pa, nakita sad sa mga kabatanunan kung unsa ang imong pagkasalawayon, Senador Alan Peter Cayetano.
3: Pinawa!
0: Asagog ka, kanabang magpatuo kang Diyos noon, unya, masalaypon ka, maayaw dahil na. Children see what the old men are doing man ka. Ha? Mauna na diharon nga nila pa mga kabay silas ra kay pasultion ang kanang ginganlan og Senador Alan Peter Cayetano.
3: Pinawa!
0: O niya, nindot kayo ay ang iyang gihimong exhibit kagahapon ang nahitabo nga mga kalambuan sa iyang pinalangga nga tagig. Ang wa niya gipakita mga kabibes, ang mga anomalia sa flood control projects dito sa naasoy nga syudad mga kabibes.
3: Pinawa!
0: Inani yung manggudna, just to put context on that ba, ang tagig manggudna diha ang gitawag nga Bonifacio Global City. Kanhina kampo sa militar mga kabibes, kanhina military reservation area nga na-develop ang Fort Bonifacio. Muna nga gitawag na naroon ang kanhi Fort Bonifacio mga kabibes. Nahimo na siyang usa ka mix, kinini ang mixed development area. In terms of real estate ventures, naadiha ang mga high-rise building na karon. Nga gani, katong mga nasuroy dito sa Metro Manila, ug doon na gihigayon, muadtugid sila sa tagig mga kabibes. Tungod kay maanindot tuod ang development sa tagig. Pero lagi kon tinuod ang kininiang na discovery ni Senator Ping Lacson, mga kabibes, 5% nga kickback matag proyekto nga infrastruktura ang alang ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Unang maingon ko katong iyang kontra sona, mga kabibes, klaro og tataw ra gito taon nga iya rabang propaganda aron lang pagpalambo sa iyang kaugalingon. Ha? Politically or what not. Kay na maginay ambisyon si Senador Alan Peter Cayetano nga musaka siya sa natad sa politika. Galing lang iyang first attempt nga itong 2016 nga siya maoy running mate ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaloy sa Ginoo, namunbon taon si Alan Peter Cayetano.
1: Pinawa!
0: Undi ang moto nga midaog si kanhi Vice President Lenny Robredo, mga kabibes. Mga kabibes, alas 6:30 naman mo post lang ko makadiot yung humaniini atong ipadayon ang pagtuki kalabot sa kontrasona sa managsuong Cayetano og ingon man kining kalabot karon sa gikabutyag ni Senador Erwin Tulpo sa pag-imbestigar sa Senate Blue Ribbon Committee sa kining flood control projects controversy. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, salamat kay alas 6.30 itres na mga ka-vibes. Ngilngiga di ay sa initial findings mga kabibes ni Senador Ping Lacson. Sumala pa niya sa iyang social media post mga kabibes. Ah. Dili lang gaya itong 6.7 billion nga budget insertions. Manood pa ni Senator Ping Lacson mga kabibes. Ah, kagahapon kini. Sa diyang iyang gi Diyoso o giendorsar nga to sa Office of the Ombudsman ang ilang mga initial nga investigasyon kalabot sa kining gituho ang anomalya nga naglambigit ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes. Sumala pa ni Senador Lacson nga mobalor og 14.4 bilyon pesos ang mga infra projects dito sa Taguig. Sukad niya itong tuig 2020 nga itong tuig 2025 mga kabibes. Sa ito pa, apil na niini ang naghinapos kabahin sa duha ka tuig sa Duterte administration mga kabibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Mubasa sa tag mga opinion sa itong mga kabibes. May buntag ni Muriha kabibes tonton. Mauna diha, iyamang giunhan si Senator Ping Ao Paksit. Tagbaw yun, pitrahan na. Matun pa ni Kabibes sa 4664. Labaw pas paksit ni Kabibes sa 4664. Kay tiyaw ba ni mo og may kantidad og 14.4 billion pesos ang infra projects o niya og tinuod tong initial nga informasyon ni Senator Ping Lacson nga 25% yun ang kikik o kikik naman ang kickback. So you do your math, kinini ang Kabibes 4664. Niyan to lang ganing 6 billion, 1.5 billion. O niya, wa lang gidoble. Sobra pas doble kay, kana na ang 14 billion good. O niya, dito matod pa ni Senator Ping Lacson, doon na sila'y nadiskubrihan ng mga ghost projects. Unya ang uban pa double payment pa kabayb sa ato pa kaduhan mo bayri ang usa non-existent. Laliman ka ultimo mga litrato nga gihimo ba nga kanang mo nagbiling na ang mga kontraktor mga kabaybs. Puparias trag litrato sa ubang mga billing sa ato pa ghost projects ang usa. Naman ay gitawag na attachments ang mga billing. Ha? Unya, og parehas mo litrato. Ha? Naunsa may sabot yan. Usara na ka proyekto pero kaduhang ibayran. Pagkatoy-toy po na ng istorya, ha? So, naanan na karoon sa buhatan sa ombudsman, mga kabibes. Unya, huwag ipilti-pildi ang mga Cayetano dito. Nya, karoon ang mayor, ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Mayor Lani Cayetano. Ha? Kay sumala pa ang mga Cayetano dito, ha? Kanang sukad pa 2010 sila haw dito, ha? Mga kabaibs, so niya apil na gani ni ilang kamanghuran nga si Director Lino nga naa karon gikuha nga manager sa usa ka dakong government media network, mga kabaibs. Good morning nga to ni kabaibs Alvis Kumaling, matud pa niya. Good morning kabaibs Sir Tonton, si Petra nagkabuang na jud ni tuyok ng utok. Abogadong BOGO ang pusyawa. Sakita gini mo manulti kabaib sa kininiang kabaib Albisoy. Mga tawa sa tabi.

0: Landog sa tagtubig kay basigisgutan tang Alan Peter Caetano mga kabibes ha. Matod pa ni kabibes Benjamin Hildori. Good morning kabibes Tonton. O ni Joby Balmig pa. Ha? Joby Balmig pa. Mayra, be atong paminahon si kabibes Joby be.
1: Mayra!
0: Ha? Bitaw mga kabibes. Kanamanggong upasangil tataba. We have to see to it galimpyo ta pero ugwa lang ina niya hilab ti tingali si Senator Ping Lacson. Okay ra kita. Saon man nga amot wagig ka siya ilinga o saligid siya nga may laki na siya. Nag-Facebook live ba niya itong kapina si Manang Milabay? Unya gikustyon ang matod pa pag pag umento sa nabutang sa salae ni Senator Senator Ping Lacson amo tong nidiping sa Senator Lacson nganingon Senator Lacson nga ayaw taon ay taon kong pasipad ikay ang integridad ragid nako. Sumala pa ni Senator Lacson is his last line of defense og ang iya na ganing integridad ang kananaabang nakataya mga kabibes aw napaabot lang kay bawsan kagayon ni Senator Ping Lacson. Tatagam ni ron siya. Unya, kibaw biya mo kung unsa si Senator Ping Lacson. Kani PNP chief sa ato pa, grabe kay nag-network, daghan kay nagkailang. Nilansar na gunig, presidente ka doha. Walang ginesya mo lampos. Pero kaning hitabu aron, huwag sa Tagalog pa ni may tulog inis, Senator Alan Peter Caetano mga kabibes.
2: Arangkada sa Buntag.
0: Which reminds me mga kabibes nga ultimo gani sa gikatakta nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ang kansang chairman karon si Senator Erwin Tulpo. Ang gibutyag ni Senator Erwin Tulpo nga kung kaniadto graon kayo ang mga ang naasa habig ni Senator Alan Peter Caetano ni Hangyo Ronoy ang mga minority black nga palihog taon ay nanyo idayon ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Without naming names, maklaro gid nimo nga doon ay Hangyo ang mga Caetano. Ilabi na si Senator Alan Peter Caetano. Ako raba wabaka no? Of course, magsuon ko sila. Pila kay pisik ni Senadora Pia Caetano anisa? Money klaro nga bilyon nga kwarta mga kabibes. Laliman lagi ka matod pang Senator Ping Lacson. Ha? Ang city engineer dito murasag katong gitawag bitaw og BGC boys kay numdumo. Ha? Katong silang engineer assistant district engineer Bryce Hernandez. Og uban pang mga kaubanan sa Bulacan First District sa DPWH kaniadto mga kabibes. Ha? Si Engineer Henry Alcantara kun hinumdumo. Ha? Nagingan lang to sila og BGC Bulacan Group of Contractors. Ingon sa niana ang kalidad matud pa sa city engineer sa Taguig. Sumala pa ni Senator Ping Lacson mga kabibes.
2: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, unsa man tong ilang mga bisyo kani adto? Wagas kay maka pildi o kwarta dias kasino? Ingon sa diini ang city engineer dito sa Taguig mga kabibes matod pa sa impormasyon ni Senator Ping Lacson. Ang ilagong kintada mga kabibes ni pildi na sumala pa og 500 million sa kasino lang ang susngilngiga ng kwartaha sa
1: Pinawa.
0: Og mao magaling na ang maong kantidad, tugil ng iga kod. Siyempre, ikaw ang city engineer. Ana, agi kay, imong bahin kung unsa man lang mga, kanana ang pangikik diha mga kabibes. Matod pa nila kickback.
1: Pinawa!
0: So, kining itabua karon ni Senador Alan Peter Caetano, nagka patong-patong ning iyang problema ron. Kay wapay labot ini kining nagpadayon karon nga investigasyon sa National Bureau of Investigation kalabot sa giingon nga anomalya sa pag-host sa atong nasod sa SEA Games ni atong tuig 2019 mga kabibes ha. Matod pa ni kabibes Binje nibalik siya maudi ay kapitoko si Petra kay nakapaldo sa time no Duterte. Doon naging kay igong basihanan ka, Vice Minje, kay ang nibutyag niya na, si Senator Ping Lacson man, laliman kag from 2020 to 2025. Ay ito, gipanghambog na ba ang kanang development sumaala pa niya sa tagig karong panahon na? Unya kay, gipatabanan masag 14.5 billion nga infrastructure projects ito sa tagig. Ngilngiga na kwartaha, o Isus, ginuor ko. Og 25% ang mapunta sa ilang bulsa na nga wi-wi na tangali na ilang mga bulsa sa... Ala ba opas malita kay ang gideklara sa SALE ni Senador Alan Peter kahit ano pila raman to kabilyon ay? Ha? Muna mga kabayos ba nga nila palagi kung nagpuyo lagi ta sa balay bitaw nga bildo atong bumbong ayaw gyud pangunag panglabay ngadto sa imong isig kaingon kay bawsan gadi ka og labayon sa ka kanang bildo nimo nga balay aw kay agi na mga buak kina mga kabay suwaday na itabo ro ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay ngunta Mayra, tagam. Kay iyamang giyo na unahan si Senador Ping Lacson mga kabibs niya. Nangante ko ni si Ping Lacson nga iyag yung ipapriso. Ha? Unya, kay ba mong asa? At yun sa kundiin, gay priso karon sila si Senador Jinggo Estrada o Senador Rodante Marcoleta mga kabibs na mag, sa ako nag-isulti lagay o di man galing mag-tong-its o og di manggaling sila mag Bible study ang magpyong-pyang sila dito mga kabibes. Aka mo nalay hubad na nang akong figure of speech kang gigamit. Mula ginimba nga kinimanggong anaa karon sa opposition. Ilakbita na lang niba. Kunin mo silang pasultion mga limpyo kayo sila. Mabitaw na karong hapon ay. Exciting kay ni karong hapon unya ako ning palapdan karon inigbalik ta ko sa second portion. Kay kay bao ba mo nga karong hapon mga kabibes ang pagtuki sa Article 1. Sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unsa ang Article 1? Kalabot ni sa misuse sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education sa dihang ang kalihim sa DepEd maopa si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang gikatakda nga mutistigo karon kining duha ka mga bank managers nga mumatuod konsekinsa ang nag-withdraw sa kantidad nga 612 milyones pesos. Nga ang uba ni ini, nila pa pas manatad. Dadi kay naka-withdraw, hurot tayo within 11 days. Ang confidential og intelligence fund sa Office of the Vice President mga kabibes. O ingon man sa Department of Education, tiyaw na ni mo nga, ginana lang pag pagpanghatag, sumala pa ang maong kantidad nga kapin sa tunga sa bilyon ka pesos. Ha? Nga na buong ka ang nakaudawat, uy, ang mga ngaan, chuchirya man, mga kabibes. Sino? So ato na ta paingon ini ato nang masuta kung si kinsa gyud si Mary Grace Piatos nga sa inisyal nga impormasyon mga kabibes non-existent mangitaon ning mga tawhanoy wa mo ni record sa Philippine Statistics Authority kitang tanan karon lakip na mo nga naminaw ha do na tay mga records kung atong sutaon dito sa Philippine Statistics Authority na ata dito birth certificate ha og uban pa katong mga nangaminyo do na emerge certificate. Pero kanis Mary Grace Piatos o iyang mga hinani ba kabibes ha? Napay-usa dito si Kukoy Villamin. Uy, kada kong player sa basket kaniyan to si Elpidio Villamin. Tuwa sa dito niya. Gitanaw dito sa kininiang ha? Record sa Philippine Statistics Authority. Wa may birth certificate. Wa sa death certificate. So non-existent yung mga tawhana.
1: Pinawa!
0: In short, klaro nga pagpangawat. Ha? Mahibawa ni Ron, initial pa lang ni ang mga bank managers ni nga mo'y mamatuod mga kabibes. Nga dunay ni withdraw gikan sa buhatan sa Office of the Vice President. Nga dunay niadto sa mga bangko gikan sa Department of Education sa dihang namunuan pa si ha? Vice President Sara Duterte nga diriot ko bahog sa lingkuranan nga uy, wam din siya kalibutan kung unsa ng pak silika mga kabibes.
1: Pinawa!
0: So akong balikon mo na nagkaparat ni ining atong mga sakop sa oposisyon. So mga la, ha? Nga igimong pasultion, grabe kayang reaksyon sa kininiang bago lang na human nga State of the Nation address. I am referring to Congressman Paulo Duterte. It is Davao City. Pero kang Paulo, sa 51 billion pesos niya nga nakuha nga budget insertions alang sa infra o flood control projects controversy, doon ay findings ang usaka party list congressman nga si Congressman Antonio Tenyo nga at least 4.4 billion pesos kahibulungan nga klase sa mga proyekto mga kabibes. So, sa Tagalog pa ni darating din ang panahon na mabulatlat itong lahat. Nga mahibawaan ba? O niya karon kinini ang nahitabo ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes kung tinud-on gid eh. Tanaw ko, pasin og sa dili pa makonbikto, kung makonbikto man galing si Vice President Sara Duterte, tingalig, mauna pagkapriso hinoon si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Kanang iyang, singala na, wa pagpamarbas, kanang iyang bungot ron, tanaw ko, maabot lang na sa iyong tuhod. Di gahapon siya kagawas kay nibahad man si Senador Ping Lacson. Nga plunder gyud ang iyang ikiha. Nga kay bao mo mo kasong plunder mga kabibes ka. Wa may piyansa nga tugta ni ana. Gool bitaw in town si Senator Rodante Marcoleta kay matod pa niya ang nakakulong ko no, dili lang siya, nakakulong ko no, apil ang taong bayan. Uy, naunsa ko taon ka senador, nganong maapil man ang kanang taong bayan sa imong kayabag o pagkabadlungon. Taong bayan dahil nisugo ni mo nga o dawata ng 75 million ang imong campaign fund contribution pero ayaw lang ideklarar. Uy, nasyan ka ba tao? Na yung mga nabitaw nga pastilan. O niya, ha? Ang gusto ni Alan Peter Cayetano, senador, nga tawag o ning mga tawhana o mga political prisoners, mga kabibes, pagkatoy-toy klase ng argumento.
1: Pinawa!
0: Ang atong nahibawaan nga mga political prisoners, kanang mga sakop sa oposisyon, sa nagkadaiyang mga kanasuran, without naming names na lang tani ini, In fact, din sa atong nasod sa Pilipinas, there were a lot of political prisoners during the dark days of the Marcos dictatorship. Mag-iskot na lang tag kasaysayan ni ani. Katos, Noynoy, ang amahan ni Noynoy, ni kanhi Presidente Noynoy Aquino, ang mitaliwan nga si kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mga kabibes. Mauti klaro nga political prisoner. Kay wa gito, gilampigit o ganomalia. Gipapriso to, gipadakop, sabihang gideklarar ang martial law. Diyan tong 1971 mga kabibes. Mauti klaro nga political prisoner. Unya, nakabiya to din sa nasod. Kanang nag-medical purlo dito sa Amerika mga kabibes. Datugtan, pero pagbalik din sa Pilipinas, kibaw mamugun sa inahitabo. Itong Agosto 21, 1983. Dito sa kanhi Manila International Airport, MIA, nga karon Ninoy Aquino International Airport. Gipusil patay sa pagkanaog niya sa aeroplano mga kabayes. Mote klaro nga political prisoners, or rather political prisoner, si Ninoy Aquino. Wa to nalampigit o anomalia. Apan, usa siya sa mga vocal kaayo sa amahani ining kasamtangan natong presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si kani presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. mga kabibes, si FM, matod pa sa mga Ilocano si Apo Lakay, si Apo Marcos. Mauto, daghan kaysag mga political prisoner sa iyang panahon. Karong panahon na, dili na ni mo matawag in town por Diyos e por Santo Alan Peter Cayetano nga political prisoner si Jinggoy Estrada. Ngano good town nga katulo na magaling na siya kasuhig plunder ma political prisoner na hinoon? Pino nga! Unya, Rodente Marculeta, so ang pagka-political prisoner nga ayaw man ang sa, nga nidawat man siya 75 million pesos nga campaign fund contribution apan wa niya gideklarar. Sa ato pa mga kabibes, taliwala na lang iyang rason nga iya kung nung gigasto, klaro ang tataw nga iyang gibulsa ang maong kwarta mga kabibes. Unya mo ni atong himuong ehimplo sa atong mga kabatanunan. May pananglit si Senator ang aturabang nahibawaan ron, naagihapon ang iyang mga sakop pamilya, mga staff gihapon sa iyang opisina. In the case of Senator Ronald Bato de la Rosa mga kabibes, nga co-perpetrator sa kaso nga crimes against humanity of murder. Wa may labo tao ni ana ang Marcos administration oy. Kaso man to nga anaa sa International Criminal Court nga tungod ni ana nagtago-tago karon si Bato de la Rosa. Serious to nga krimen? Ang mga ubang kanasuran nagsunod ni ana because it's a crime against humanity. Crime against humanity o niya. O si Senator Alan Peter Cayetano atong pabuton, political prisoner pagka toy-toy lagi nga istorya ha. Unsa ang gutaw niya na pagka political prisoner ng mga tawhana mga kabahibs nga grabe man ang ilang mga krimen. Si Jinggo Estrada katulo na nga nakasuhan o plunder. Ang kinikaroon tungod sa iyong kalambigitan ni atong BGC Boys. Nga sumala pa, nakadawat sa siyang suborno nga dili mo menos sa 300 milyones pesos mga kabibes. Korupsyon ang kaso niya, political prisoner, sumala pa sa kining kontrasona ni Senator Alan Peter Cayetano. sa mga karaan panigtao, wa ka baka ni Bahaka si Alan Peter Cayetano, mga kabaibs.
1: Sino nga?
0: Sumusumbalik regid niya ka nang iyang gipanulti lagi nga kung unsay makita sa mga kabatanunan sa ilang mga katiguangan mo sa sundon man ang bati kayo ba? Kay labi na ron nga everybody is almost in the social media. Naas Facebook tanan. O uban pang mga social media platforms ang mga anomalya left and right sa Pilipinas. So nakita nis mga batanon. Unya tiliwala nga nakita sa mga batanon gusto gihapon ni Senator Alan Peter Cayetano nga tawgonig mga political prisoners ang mga masalaypon nga mga politiko pagkatulibagbag sa nintaon nga argumento ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Ato lang ka na siyang iampo mga kabibes nga malamdagan siya kay tanaw ko naglabad gitaon niyang di gina makatuong natikal yung maghayang ron kay naapay nagungong sa ombudsman unya giimbestigar pa siya sa National Bureau of Investigation. Mga kabibes, mupos ako ato sang hatagan og agianan ang arangkada balita dinhi sa 93.1 FMR o ba ni Joby Balneg. Sangan yapon sa among station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung yapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugop nga mag-iingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka na to sa matag-adlaw na itong kinbuhaton. Pahabo lang, shout-out nga to ni Kabibes Altea, Batumalaki Puntillas. Good morning, Kabibes si Tonton, watching live from Negros Oriental. Salamat yun sa kanunay, Kabibes Altea. Mga Kabibes, mabalik ko inika alas 7:30. Standby. Kabibes, mauna ni
2: Arangka

0: natin yung paborito ng ating sakaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat

0: sa di bata magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato sang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Ever John Tenyo. Sir Ever, good morning.
1: Good morning, ma'am. Good morning sa kanang paminaw mo yung pinaka-latest weather update para karong adlaw Miyerkules. Sa ganihang alas 3 sa kadlaw ang low pressure area na itong dinamonitor sulod sa PAR, panlahi kaning nakitaan sa may kadagatan sa Rapu-Rapu, Albay. Ang niyong NPA na pabilin kining unlikely or may chance na mahimong bagyo sa masunod na 24 oras, samtang kita yung sa Visayas, madayon kitang makasinati. Sa maayong tempo sa panahon na doon nalang may mga chance sa mga lumalabay, mga patak-patak sa mga paguan sa nagdugukilat, tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorm. Posible ang halit na pagtaas sa tubig baha o paglahili sa yuta, iadahan ako makasinati kita ng severe thunderstorm o para sa mga highly susceptible areas. Kung mas maayong mag-monitor kita sa mga thunderstorm advisories na gipagawas ika din sa USP Pag-asa. O para sa atong hangin o karagatan, ang tibok kabisayaan, makasinati sa hinay na sa kasarangan na pag-urus sa hangin na nagigikan sa habagatan silangan hantun sa habagatan kasadpan din ang kadagatan at po'y hinay na sa kasarangan ang mga pagbalo. Temperatura para sa tibok province sa Subo, karong adlaw, posibleng maabot sa 25 hanggang 32 degrees Celsius ang atong dagat mo taob karong alas 10:40 sa buntag o muhunas po doon yung alas 5:33 sa gabi. Philippine Standard Time na nakita sa 7:13 a.m. o ang atong haring adlaw musalo karong 6:09 p.m. Mga katong latest, ikan din sa USP Pag-asa Visayas, kini si Every John Tenyo, nagpanginundom na sa pagbabagong panahon, at yun ay Pag-asa sa aktong informasyon. Ang salamat o mayong buntag.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Ever John Tenyo. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, pagsaka sa presyo sa palaliton nag-unang kabalaka gihapon sa mga Pilipino. Dugang impormasyon

0: Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Bueno, kagania sa atong first portion, mga kabibes. Atong gisgutan ang katong kontrasona ni Senador Alan Peter Cayetano. Nga diin atong gituki ang iyabang mga pamahayag nga daw wa man mahiuyon

0: korupsyon, nangapriso ang duha kanila, anya ang usa nila wanted sa International Criminal Court. Gusto man hinoon nga ipatawag ni Senador Alan Peter Cayetano nga mga political prisoners, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So sa likwaot kayo ba? Palandungon, mga kabibes, nga seryoso ang mga krimen unya gusto ni Senador Alan Peter Cayetano nga tawgon sila nga mga political prisoners. Ha? Sa ato pa tungod sa politika? Uy, pag-sure kahadya, Senador Alan Peter Cayetano. Uy. O niya, kaning iyang nadangatan ron nga ang inisyal nga mga resulta sa investigasyon giduso na ni Senador Ping Lacson nga to sa ombudsman. Political issues na eh. Sa taong klase nga politiko ni oy. Kana lagi bang sa ako nagikaingon lagi kun do na ganitay mga gitaguan nga mga isyu unya nagpuyo lagi tas balay nga ginama og kanana ang sa amin mga kabibes. Ay lagi unang panglabay ha kay bawsan gani kag labay o bawsan kay kag bato ay pamato ba? So ba ni mong isig kaingon? Kay bawsan gani kapos kay ginahi mong balay nga ginama sa samin? Mao ni nahitabo karon ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay iyang giunhan si Senador Ping Lacson, gibawsan siyang Senador Ping Lacson. Ngilngigas baos ni Senador Ping Lacson kay nangantig yun nga iyang ipapreso si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, sa pikas bahin, doon ay tinguha ang Senate Blue Ribbon Committee nga ipadayon ang investigasyon kalabot sa flood control projects controversy sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabibes. Uy, nabali man ang sitwasyon. Kaniadto sila ay arisgado kayo. Kaniadto sila ay korsonada kayo nga investigahon lagi ang flood control projects controversy, mga kabibes. Karon ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano mao na may nihangyo nga di ipadayon ang investigasyon. Kaya nga no, sila naman ang hintungdan. Ha? Labon bitaw ni ato sa dihang si Senador Lacson pa'y nangu. Paghahigahi sila pagpirma sa committee report. Kaya nila pa dili makiangayon. Nakaroon siya naman eh. Nga ang usas mga dakko kayog tulubagon mao man si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Ha? Muna gingon ba nga og konbenyente raday nila? Karon og maninood din si Senador Erwin Tulpo nga ila sa ning gipasanginlan kaniadto kon mahinumdo mo. Ha? Nga sumala pa ilang gipasanginlan si Erwin Tulpo nga nakadawat kon og maleta, mga kabibes, karon kay baon na may chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Nila pa dila ray way labod ining Senador Alan Peter Cayetano nga mao na karon ang mihangyo nga taon oy ayo taon ni dayon ang hearing oy. Inani mga kabais, bisan pa og nana karon sa ombudsman. Of course, in aid of legislation, pwede gihapon nga maimbestigar ang mga gikataho nga ghost projects og ingon man mga kickbacks nga sumala pa ni Senador Ping Lacson, 25% gyud ang para sa bahin ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.

abot sa maong kantidad, mga ka-vibes, kay angkang kining senator Senator Rodante Marcoleta, mga ka-vibes, pila raman taon to 75 billion around million. Kining kang Alan Peter Cayetano kay labing minus 1.5 billion ang iyang kickback, mga ka-vibes, kung atong ibase sa 25% nga suma pagikabutyag ni Senador Ping Lacson, mga ka-vibes. Wala nga makaluluoy, daw munggos na lang taon ang gidakon sa kantidad nga 75 million ni Senator Rodante Marcoleta. Sir Tonton, kanang duha ka bank managers, i-cross-examine sila sa defense team ni Piatos. Of course, karoning mga less jazz, mahitabo ka vibes sa 5118.

bank transaction records o uban pa. Nga initially mga ka-vibes, mukabat sa kapin sa tunga sa bilyon ka pesos ang nalambigit. Spoko na nimo nga gi-review na ko ang detalye sa kaso mga ka-vibes. Laliman ka 11 kaadlaw ra lagi taon? Gi-wari-wari lang paggasto ang kwarta nga mukabat sa 125 milyones ka pesos mga ka-vibes. Sa ato pa, an average of about how much? 11 million a day? Hayas office of the vice president, oy. Agi ka ni ka-vibes sa 760. Ila manggod gisuon ang style ni Digong ka-vibes kay unsa man kay click manggod kayo nagtuo sila nga dali raso maong nasyat sa kaldero sa kay Tano. Sakto kagyod. Nindo tayong mong termino, kabayb 760. Nasyat sa kaldero sa kay Tano. Unsa man tong kalderoha, kabaybs? Katotoang Tuaditos Clark. Nga spoko na ni mo, kaldero lang nga imong pasigaon sa dihang gipahigayon ang kanang pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games, ang kantidad 50 milyones mga ka-vibes. Nga honestly, kaning opinion ni ka-vibes 760, doon na ginaybasihanan. Kibaw biya mo sa katong Parmalee scandal, panahon sa pandemic, naibaw mo niya ito. Ug uban pa nga mga questionable nga mga transaksyon sa milabay nga administrasyon sa Pilipinas. Galing lang lagi sa tinuod lang ba? Real talk lang ta dinhi. Yatong panahon na giputos taon sa kahadlok ang mga Pilipino, karon ra man ni nang ito mautanan. Kaniadto laliman kag bisag way warrant o baris dakpon ka sa NBI. Ha? Di lang kana. Pwede kag buhat-buhatan lang, pusilon ka, tupong din ang til. Ha? Inana, kabangis ang milabay ng Duterte administration and I cannot understand why so many people, why a lot of people, ganahan niya itong istiluha. Nga muragwa kay kagawasan. Ha? Karon, free na kayo mo. Kaniya ito, bukas bagod. Kana na ang doon na bagay kagawasan nga mo post mo social media. Waoy, ilas-ilas na lang uban. Puros mo, hadlock na ito panahon na. Oy. Aya, tinuod din gisulti ni Makabayb 760. Suma pa ni Ramil Madriaga. At within 24 hours na ilan nahurot ang dili gani ni 25 million na kabayb. This is 125 million. Ha? Ang sumapa ni Ramil Madriaga. That is as far as Ramil Madriaga is concerned. So ato ning tanawon kay og lakip ba si Ramil Madriaga sa ipatawag nining maong Article 1 nga alleged misuse of confidential and intelligence funds. So option man ni sa kinini ang prosecution panel mga ka-vibes nga gipanguluhan ni Honorable Congressman Jerbil Luistro sa Batangas. So, karon inigbalik na ko, inigkaalas 8 ato ng palauman ng pag-iskot na kabay. Dibawason ko lang gining kang Alan Peter Cayetano. Kay dako kay ni og epekto. Nga no, laliman ka, grabihan yung kawata, oy. Ha? O niya, gawas niya itong iyang budget insertions kamukabat og 6.7 bilyones dito running 2025 national budget. Sigun sa nabutyag niya sa General Appropriations Act, laliman kag 6.7 bilyon. O nga 25% ang kickback. Dili mo menos sa 1.5 bilyon ang gikawat ni Alan Peter Cayetano sumapa ni Senador Ping Lacson mga ka-vibes.

Good morning dia ni Kabaib sa Paning sa Ormoc. Good morning Sir Tonton. Mihangyo si Peter Cayetano nga dili ipadayon kay mahadlok mga ipit siya. Maog yun Kabaib sa Paning. O sa Tagalog pa na tumbok mo. Ha? Hangyo siya oy. Mauna ni Ron. Kaya di alto o sa mga bata na ng pawagas kay makasulti oy. Murakinsag yung lipyo ha. Ha? Karon labaw pas na ipit ni Alan Peter Cayetano mga kabay. Sumala pa ni Kabibes 3022. Good day, Kabibes Tonton. Delikado di ay umapreso si Senator Cayetano kay daghan ra ba ang mga uhaw nga piniriso sa jail. Unsa may but-sabot ni mo, Kabibes 3022. Ikaw yun? Imog yung pasambutan. Ako mo ingon lang ko nga wa siya mamarbas ron. Aw, ah, basig mo sangko na lang sa yang tuhod ang yang barbas ang yang bungot kabay bisag di pa sa kagawas kay plunder magyod ang gibahad ni Senator Ping Lacson nga yang ipakiha nga ngadto ni batok ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabay baka imagine ka nga maulanat na kadako ang kwartaha oy. Basi lagi mosangko na lang sa iyang tuhod ang kananaang ang iyang bungot. Di gahapon siya makapanghimungot kay preso maghihapon siya niya ng panahuna. Pino nga! Nga, okay. Nibalik si Ka-5760. Sakto gyud ang angga sa mga anti-DDS. Nga kawatano Ka-5s. Mauna. Kana ba laging monay kapait ba? Nga daghan day kayo kag anomalia niya nganong umaka pasultion kahilas makay kapaminawon. Ang ako paginianing Peter ba? Ha? Or rather Alan Peter Cayetano? Kana bitaw mag di uroy. Ha? Di uroy siya kana bang di uroy siya hilasan sa iyang kaugalingon. Ha? Kada ba magsige pagkagisgot og Biblia o niya? Nalabigit kag mga anomalya nga di basta-basta. Mingo lagi ko kaluoy in taon ni Senator Dante Marculeta oy. Ha? Kaluoy taon sa 72 anyos ang iya ha, bisang dako tuod to. Pero imong itandi ang kantidad sa kang jinggoy nga kapin sa 300 milyones ang kang Dante Marculeta 75 milyones sa taon oy. Grabe yun ang kang Senator Alan Peter Cayetano kay mikabat yun og 1.5 bilyon pesos labing minus ka na mga kabibes ha? And ang maong informasyon kasaligan kayo gikan sa kani PNP chief na may laking opisyal kanis kapulisan sa intelligence og sa investigation mga kabibes intelligence gathering og investigation og karon Senador Panpilo Ping Lacson kanhi PNP chief ko na nya kibaw magitas performance ni Senator Ping Lacson sa diyang siya pang nagduma kaniadto sa Presidential Anti-Crime Commission kun PAOK TF so experience wise di gina nimo ma-question ang iyang abilidad sa pag-imbestigar mga kababs o pagkuha o mga tukma nga intelligence information. Ha? Laliman ka nini karong bag-o lagi. Ha? Mikabat o mabialor o 14.5 bilyones pesos ang mga infrastructure projects dito sa Taguig City mga kababs. O maunay standard 25% ang kikik ang kickback para ngato ni Senator Alan Peter Cayetano sus pagkadakong bilyonaryo di ay ni anang maong senador mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 8 naman mo post lang ko makadiyot niya humani ini padayon ta sa pag-iskot sa atong mga isyo usa sa akong isgutan pagbalik nako kining pagpangayog pasaylo sa usa ka vlogger nga ginganlan og si Sas Rogando Sasso ngadto ni NBI Director Melvin Matibag og ni Congresswoman Ann Matibag kay taka lang pud pasangil ning tawhana kay matod pa do na kunoy mansion dito sa Amerika si NBI